0: kumingiserana kwamukela hinkwako hinkwakhu lana nisa ri kona mina ni tlaimela DJ ya mavulavha ni master party loko ni fika ni pulani ke ni maxi ni nga kongondzanga ni kukamukele kahle mikisa ra me hi triple play ra mitlhaya namuhla as a Friday boss ni kumukele kahle triple play ni ku nyiketa risimu suka ka albamu leyi ntshwantshwa ya makhadzi yi tshwe kahle Jonas va ku loko no tlhela ni ku vona na Jonas wena u ta ni byela kahle tlhela ni veta kahle hi risimu ra nseki dendende hi rin'wana na tsimu leti ti nga ri ku beni ka phembela ka tinsimu ta xigaza eka nkarhi lowu nga ka wona mikisa ra me tlhela ni veteka kahle hi risimu kusuka ka flash cortes jara la ilimu la va ku ri xilondza xa ku tlula xa rifu ku hava loko wo zama ku ndlanga ku wa xibambatela wo xipfatlanya xi nyanya ku vava swinenenene kasi ke hambi swi ri tana mikisari tanihi ntolovelo ku kuma kumbe na rin'we timinete awara leyi a na ri yi bile hi la se mina na wona yi fanele yi kha ri xoqala eka ri ndzeku ni kuma u ri ku eka mixa wasukurira namuhla kasi ke hi leyi chance ni tlhaveli tiqingo mikisari ka nambara 0603875942 u ni byela ku wena mutlhari kuma u ri ku yi vhela va swi tivaka va ri xinyana xo buta xidya swivongo swa nona i van'wana va ku vutlhari bya mangele i ku buta hi leswi nga endla swona mina na wona na le ka mixa wasukurira hla mikisari ni tlhaveli ka nambara i 0603875942 a ni yi langutini facebook ya n'wina mikisari wa me a na yi vona khari ya tsayitela kuma ku hava tele vanhu va tele vanhu ka WhatsApp na garna swona mixer ra me leswaku mukona ni khensa swinene ko xitala riqingwena ku va ifamba kunwe njeri xa ndaka mixer ku ntlhavela thani ntolovela ka number 0608875942 ka WhatsApp endla tani ka number leyi fana ka 0608875942 vosu na swona namuthla ilaba jisa rivem na mukeri
1: DJ Claim
0: aye
1: ni fukeni DJ
0: e fukeni mjani
1: fukeni ane dia swona swona na ku ka makosha
0: la ka makosha la
1: vinyi va moya kwa ya jiwanini n'wa xihlangoma namuntlha
0: sisimilani
1: eso sweswo
0: ke sisinene wa xihlangoma
1: thank you
0: danko swiswimahlekisa hambi swi ri tani mikiseri na u nga swi kota ku endla tana u tlhavela ka nambara 0608875942 tlhaveli la
2: lemi na DJ
0: i vava
2: mipokeni na
0: i hlayisekile ku minjhani
2: hayi no hi mikhongelo ya n'wina hi pfuke swinene hayi hi le United States of Ngove ka titimela
0: le mi twa kahle la ka Ngove la
2: ya DJ
0: e vava
2: hayi no i ku mi yingiseleni swilo swa layoni
0: ke sweswinene swilo swa nghala chava mati ra vavasati lexi
2: namuntlha i Friday bava hi pfala zozo hi famba hi ya vuya hi Monday nampundzu bava
0: kese swinene hlayisekani bava
2: hayi no hi ta hlayiseka hi ta mi byela loko hi vuya hi Monday
0: ura
2: inkomu
0: siku ra kona vhele siku ra mphoguri namuntlha jesu ri fanele mi vamukerile
3: akona we DJ xava
0: we mitaka bava
3: kunjani la ukhona nje
0: hayi mina ndunjani lapho
3: ha nami ngiyaphila mtakaba blandela sumatan shisa mashalo kufika la hama hi mina we DJ Shaba
0: ngikuzwaka kuhle mtakaba
3: ngiyabonga iwashi lako mtakaba
0: hayi nami ngiyabonga ke tabeli la
4: kasi voko mhani vakwini ku nghena voko bava
0: i valava
4: a va nga twali voko mhani so ku sungula
0: ayi wazavara jesara fam ni vamukerini u ramula
5: hi ku na bava
0: hi ku na mukaraza
5: mi pfukile mara
0: hi hlayiseka swinani mukhongela n'wina n'wina ke
5: mina ni mitlako antswa la ndleveni n'wana bava
0: mi ni tsakisa swin'wana swa mukhora mutlhelo ku ni mitwa la ndleveni hambileswi namutlhla ku nga ra mutlhanu
5: namuntlha ra wa mutlhanu n'wana kun'wana bava ho za Friday ho za malamulele
0: endla hi ku rhandza ho tindlondla
5: n'wana bava mi fane wa goxa hi mina daku n'wana bava
0: ikhese swina ni hlayiseka ri bava
5: a ku talini bava
0: ho za Friday ho za malamulela ti ntlhaveli mi
6: ahevyanejana
0: a ni chuze swin'wana swa mukhuva ra mihlono ku na nkhadi mphogori wo teka u nga havaka mhani ndhawu leyi
6: hikona u nge yingisi swona sweswo
0: ni vitwile
6: ilokuga
0: ni kulaulipopa yeni a wena six alo
7: niku a wu lava ku ri we
0: a wu lava ku ri mani kasi a wu lava ku ri we
6: e quello che ho in genere

Ndzi kusuka ka ntombi ya n'wagaza va ku nkata mina wa ta leswaku va ku nihlawurile nkata mina ni ri hava na movha va lava va timovha van'wani va lava lavo tirha van'wani kambe wehe u nihlawurile va heta ku tshintswa riendzwa ka mhani wa baby hawu shem ku veleka vukosi impela. Swin'wana swa nkoka ngopfu maisero ma hikuva u appreciate munhu wa wehe kumbe varhandziwa wa wehe njhe swi na nkoka ngopfu mani swilo leswi swi nga twali tingomeni ntsena na he a hi va byeleni mani loko tshame na vona hi va byela ku nkata mina na ku rhandza xem and khensela ku va u ni hlawurile awu ka vanhu lavo talatala lava nga kona la vuyawuyawuya huma hi mina a swi ngo boha ngopfu kambe ke u hlawule ku va u ni komba rirhandzu swi na nkoka ngopfu sweswo swa pfuxelela rirhandzu. Hambi wo yi vulavula ringi yaleyo ya ku pfumala mikulungwana loko n'we miri happy hi yona ku right mani.

0: Kombana loko hi la ku vulavula nkosini, la ku vulavula hi rito hi va muganga, kumbe la ku vulavula hi rito va manimani, u tikuma u te a ni tangi ni ri nexe ni te na nkata mina hi ku va u n'wi rhandza va ni ku a ni tangi ni ri nexe ni te na baby. Hambiswiritano mingisa ri karhi wa hina veka la ka kotara timinete yi nga se ba awara liya ya ntlhanu ka sika ni pfumeleli ni tsutsumaranyana xikan'we laka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mubuni xa Facebook hi langutana va nga kona la ka Facebook laha risimu leri yane i ra ntombi ya n'wagazi tin'wana ta tsimu leti nga kona ka albamu ya yehe liya yi nga na vo mhana mina i albamu ya kahle swinene mingiserome kumbe EP ya kahle swinene leyi nga khoma tinsimu ta ku nandzika swinene ka sika hi tsutsumela xikan'we ka Facebook lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mubuni xa Facebook ni khesini na le ka n'wina ni ba mandlari viyelela ka sika hi tsutsumela ku ta ku va mani tanii ntolovelo swin'wana lava nga fika va reacta kunene lava tirhisa blue thumb van'wani va tirhisa love van'wani va tirhisa care i kona xa hi jim cabin ke swinene xa hi ji kusukana ka siyandani laha kona mana i mana makhuvela va duma kona xigombe xa mantsena ngoma vona smart lexo tonga masini mudzivandira richervisi kokwani wa ntoto vukosi baloyi yi kona visani wayila tlangelani mugwena charles lwanga mana bumba ro stinyeko king khalanga baloyi va kona mahlangana ku hleka va kona long dots ni ke swinene long dots kona mana ku tlhavakela kamela wisan richard va kona eric tarimbeni va kona amukela xinangari va kona mphepu gracious mashudu va kona rugama chedzi ntsako ntsako kona na yena mukela mukateko mathebula kusukana otr laka xikukwana laha va kona manitshikani fura malaka nkuru ya zamani a kona khalvi makananisi ya ximbufe vo rasta makumela swo boha swo boha bazani wona ni phosana ka ngovela elsimilana ka makoxa lld mahlangu ekusukana ka makoxa rani khesi swinene le ka n'wina va kona mana ni ku tlhavakana kambela emmanuel makhuvela ni khesi swinene matubios i kona mana makoxa na yo se yi ta hi matimba hambi swi ri tano va kona mana elivas xiviti ni khesi swinene chaveli ya kumbe chaveli ya kumbe chikudo ni mbonene na n'wina ni khesi swinene va kona mana la va ta lunga van de goyo ni khesi le va ta lunga kona mana mazambalala green farm laha kona nondobisa the original one va kona roni manganyi laka bokisi walter mukhwati va kona na vona va kona na mani maria rikhotso laya pinki cauki va kona mazola mzoli isto va kona na vona va kona mani laya sori mongo xithwayimbi the fady famous ya ka nengeza ni khesile ni le ka n'wini emkhaya va kona mani vonakana kambela denis lungwana fasonki va kona tisela lafu marikhotso va kona sizeka richard rikhotso va kona mani la itshembiso mago magoda manganyi kenneth kamari va kona linda maluleke rikhotso va kona mani gate va kona kusukana ka ngovela ni khe swinene lindiva gwevani ni khesile ne trust ni khesile ni le ka n'wina trust mani trust xa vuneyi mama ni khesile ni le ka wena ni khesile ka engeta baloyi maringa ka dzingidzingi dlovukas queen of lipompo leki ngoveni mulungu ntima mvona ni nkuna magret ni khesile ni le ka takalani nguda mfana wa goxa ni mirivalanga ni vonene na hlekani mariya makamo mkhachana eric mathebula ni khesile ni le ka n'wina ni ba mandlariviyela mkhachana eric mathebula swa namuntlha ntsena ni khesile mkhachani wa ta hiswaku mavito man'wanyani ka sika sweswi tsumeleka lava nga tsala kunene laha ka comment section awu nga swi kota mingiseriwa usiya rungula ra wena hi ku tsala kunene laya u fika u sechanza ni ku jesi ya rok space ku fm ivi u tsala kunene laha ka comment section va kona lavanhu va tlhavaka sweswi laha exigombe xa mantsena va ku morning best lemerod jack fik judgment moment chavalala lari si nga viola tivana na makhoxela beka zdorp la mazambala green farm a pfuxa kahle exigombe xa mantsena kusukela ka minikenise block 2 va kona malaito richerbisi va ku rixile brami na tlemerod j a ku pfuki vanhu lava rhandzelaka na va rhandza swinene ivi nyuma moya mudiwa wangu laha elisivela na jawani laha ka makoxa ra fm ya nyagela ni laki mhlongo la waterfall la midira nentirho laya na boti sizeka richard rikhotso la ruben ka xihoko a vuxa kahle richervisi kusuka la epmc mine khe swinene la timayinini la ka sika ya kona mani ku tlhavakana kambela hi bazani one manipos va ku my favorite best representer ka radio tlembela wa dj ku on and yi hot radio it's a friday boss hot yi endlela ku rhandza vela kuna ri ya khaxana va kona na vona va ku rixile tlembela wa dj a ku pfuki vanhu lava rhandzelaka mani makhumela maduma hlekani mariya makamo mani mariya rikhotso va pfuxa kahle hi dlori ya khaxana la mihlakon'we hinkomo tlembela wa dj va kona mani mani makhumela maduma va ku rixile tlemi a ku pfuki tivarana va khoxela beka sdobla sori mongo xithwayimbi la ruben ka xihoko amukela xinangani la gandlanani ka mavambe va pfuxiwa kahle hi nonaveleriwa kahle hi mani makhumela wa duma kusala gana section f mugangeni wa rivoningo folo ku a risima tithoma salandzela va ku ri ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzaka ni kombela ku teka gan baloyi lavo yehlela ni teka khensani lorobela kula ka mapayela sizeka richard rikhotsa la ruben ka xihoko a pfuxa kahle folo ku a risima thomas kusukana ka muswana la ngoma vona i sesi lava va ku va xume boteni ni kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzaka ni kombela ku pfuxa maseva irin stole kulani irin stole i mani nhlungwana la ka ngovela judas rigedi la ka mbatlola na wisan richard la 14 sila and kombela ku tlhelela ku vevei ka ganyani mhlongo la makoxa la mester mabunda la ka ngovela trevor mahori la ka mlamuna lana hinkwavo la tlangisa kuriraka veleko va pfuxa kahle no navelero kahle hi n'wa mavona la ka siyandari va hitaka ku nkombutiza ni khesi swinene sisi ka sikebazani vanu vanuphosa ku aya hi tlemero dijani ku va na tlhelo la vanharhu tsi ni tlhavela vona kahle nyana nje mukhari julia lowa mana advice laka makhuwani laya mani dyina lava ntukulu va hosilaka sikhunyana la na dijelerisa xiteketi ximomondiya ya jilongo va ku heyo u ku he wena ni kombe tlhelo vanu gradis dogen n'wina mara aka papa me mbazima July mabunda kusukana ka ngomela jamela one land kombe ku bona happy pure nika ngolo tlanga siku ra bo ra kubeleki wa tinjombo na makheke ni swa bona hi lo bazana one one phosa bana bela ka tlhela ba fushan kensa swinene bazana one one phosa vakona bana tsikana filoma eksukana ka ngora zabar ba ku shela tlhela mura jen fushel Thomas Mdungwa swa bambu la ka mswana ya Kenny Mbetsa swa gubona bona la ka xikukwana la Virginia Ndlovu la ka mapubela avusha ka tlhetsikana filoma la ra ka ngora zamani kona mala teacher pone mina ma table ba ku kombela kusha ensat wa mina i kensa mana ma say sima lo like la bazana ka tlhanekela ngwana nga advice mathebula la ka dzingidzingela ra malume ri force malume ka la ka dzingidzingela va pfuxa kahle pondo mani ya ri mathebula e va kona solo mongo xitambi va landzela kwana va ku rixile ma vulavula loni kombela ku pfuxa malavula ndzela ka brahme mani makumela va dimukisa ra gena section f kokona ma kapulela ka xikukwana laya ni landzela na mani na solo mongo ni landzela mani na sibe John Maxwell Mashele la ka mapuvela a pfuxa kahle solo mongo ni tikulo ka xitambi ni ra xifundzeni xa Gauteng ka ya hile Robben ka xihoko ni khensile va kona mani tlhuvaka na kapela ivi vonani nkuna va ku ahe mahaxe ni kombela ku pfuxa malavula ndzela ka hetle mero di jeni kombela ku pfuxa manana kanyela ka homo 14a mama kensi kwala ri singa view na mansofi vuxaka byo tola laha ka homo laha hinkwavo lava pfuxiwa kahle hi mani vonani francina nkuna kusukana ka homo 14a xumaxumani maxi wa mina wo rhandzeka ni khe swinene mingiso ra me wo rhandzeka ni mi rhandzisa swin'wana swa mukhuva na mihlolo xam i kona khomisana mukhurumi kusukana khegela nkumela ka nhlaneki lava ku ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka mani maria maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala bot usa laba bangu rhandzeka Thomas Maluleke la ka mavuza la a nga suki tshamisa sweswo khomisana mukhurumbi hi mina la nhlaneki la khegela nguvu la nata sweswi ka sika kona tisela love more court va ku ri xile tlhe mirod jen kombela ni pfuxela mani ma khuvele grace la gandlana ni ka khani la ni pfuxela vanhu va rihanyi la ka nkuri ka tomi laha na fm ya vuhehli ankele gian baroy la nyachurene laha va pfuxa kahle hi tisela love more court kusukala nyagelani ka xihoko ni khensilene hi va kona magrade va ku tsi tlhavani tlhava mavulavalo ni kombela ni pfuxela vanhu va rihanyi la ka nkuri ka tomi laha boti gian baroy kusukala vuhehlela na papa mihlorisitsaka richadi rikhoza la robeni ka xihoko va pfuxa kahle hi mama fikile magrade cosa la ka mungongoma dako ebakona mani ku tlhava kana kamela milongo ntima la ka mihlava velemu laha va ku ri xile tlemi ni tlhava ni tlhava ni kombela ni tlhavela tsikani folomala ka nkura zamani laha ni tlhavela na kona makapele ka xikukwani ni tlhavela na leyi ni ngona mani mavasa la prk lava pfuxa kahle milongo ntima la ka mihlava wa velemu kona nondzavisa dorina kusukana ka miswana leyi va kona va ku ri xile tlemi laje ni pfuxeli mhana xitoki la ka milamula laha rhandzeka Thomas Maluleke ka mavuza na tatibet Maluleke la ka milamula laya va pfuxa kahle hi daya nondzavisa the original one kusukana ka miswana leyi van'wana va nga kona laha emani mariya rikhotso lava va ku vaxume yin'wana ngoni kombela ku pfuxa ss wa mina mani makhuvela lenga ta bodiri chila kana mbela skoni linda ngoma leke la Robben ka shokora na nwazitha mana mukubele grace la gandlana ka khara pusha kahle man maria rikhoto kusukana ka mageba location inkomo my son eba kona manung tabakana ka lwa mana ar basile la bakrushile tle mero de jer kona pusha eba la bana zara ka kona pusha mana felicia la ka kona mbale la ka dzingidzinga la papa shilo bana bafana ka dzingi ka skhunyane na bele oshi simbinyana la ka mapubela pusha kahle mana ar basile ar sima na hlulani kusukana ka mapubela july khulu khru ganjoma ba kona bakrushile tle mero de jer kona pusha bana bana zara ka kona wanga la la ka mara kokwana wa kokwana gaveni la ka makoshala na hetelela hi mfano wa mina entikelo mhlongo va pfuxo kahle DJ Njomane ni ri la ka mahlati block 10 so swin le Alexander entiro mwa shwa mina ni khensa swinene va khona mala kokwana ntoto va ku ri xile tlemi road jer kombela ku pfuxa ro kokwana va khensa ra ka mapubela mana ma hori la ka kokwana wa Dion na ku hlula la ka mapubela nta hetelela sesi wa mina mana ma goda la teritiri na ka mapubela va pfuxo kahle hi mani novela kokwana wa ntoto kwala ka mapubela lipompo danki mwa shwa mina va khona mala hi teka nhlatso va ku ri xile tlemi road jer kombela ku pfuxa sesi wa mina i khensa ndlorbela ku la ka mapayeni la mani khela ka mapayeni na mani burisa la ka mapayeni va pfuxa kahle hi tsakani rose maxiyemu bya kusukana ka mapayeni laha khona mani la like mxiyengwi given va ku ku rhuna na vaxuma hitlemi ra dijeni kombela ku pfuxa Thomas Mdungwa xiwambu la ka miswana laha Josephine Nhlongwana ka xosala na hlanhla xikokani la ka nkura swifa sonke a va pfuxa kahle hi laki nantswa hosi chavalala la ka nombelana ni khensa swinene va khona mani ku tlhavaka na kamela riwisan richard va ku ri xile hitlemi ra dijeni kombela ku pfuxa max nyedani ngoveni la ka ndambela makungu grisman mapophe la ka ndambela na judgment wa chavalala la ri singa view la pfuxa kahle hi sandrich kusukana ka homo 14c mapercent personalize va ku nikombela ku pfuxa ncheleto hon'wani caden hon'wani na iris Maluleke pesi hon'wani hi mina dango ni khe swinene pesi hon'wani ni va mandza ri vuyelela ka sike kona mani ku tlhavakana kambela i mani makhuvele grace va ku ri xile tlemi ni pfuxeli tisela la morikhotso laha ka nyagelani ka xihoko laha mani flora makhuvele lama wa block 9 na mani maria rikhotso la ka mageva location va pfuxa kahle hi n'wazitha mani makhuvele kwala gandlanani ka khani ni khensilene so za isaya va kona na vona va ku va xume tlemi ro tijeni kombela ku pfuxa vana vanatsari judas grade la ka mbato la sizeka fumani la ka mihlava vm laha na mani kayle la ka mapayeni va pfuxiwa kahle hi isaya nkuna la ka dzingidzingi xaya ntima hi laha ni kumeka kona hi ntirho maxi wa mina Kaske tshaba ka landela ka mera manla e Emmanuel Matubias vha kurishile tlem ra di jeno ka mera ku tshaba na vhana dzalaka but musa makhobele la xikukwana e khopak e papa majoko la ka xikukwana landa itelela hela zboni ya mina amkelo makhobele ela ka makosha la pusha kahle Emmanuel Matubias la ka makosha inkomo mashwa me wa best rikhesela ne mingisa ro me ho randzeka hi tlhantluku mingisa la ngtala ka kona ngwanyala e Calvin Makanani se hi tlhano wa timena dzalaka sala vha ko esi ngwendela chimbu fana ni gembrani ni kobela ku tshaba na vhana dzalaka masindi badzivandela then swongana tsfa songe chili dzima makenso amalonga vha pusha kahle hi Calvin Makanani sa chimbu fe etaba swingwe konze fika le ka hore le antsi buri kesele ba kona man live brand mane mela ka ri balala exone le khurweni ba go hone kombela ku pusha papa mhlorisi zeka ri chadir khotola robeni ke shoko papa alex arari le manuleke la babangula na clement arse mtsonga so gela ka sianda la pusha ka hle brand mane mene ri kola ka ri bala exone le khurweni danko ba kona wisan j makam e ba kuma shoma ina uranza ka nfama na wena iphone kombela ku pusha ra tisana la mur khotola ku sikala ka shoko la wisan chadla 14 sila na hle ka maria makam exuka pusha ka hle hi wisan j makam la ka ndambela ni kesele e ba kona ba talunga vandigo ba go tlaba ne tlaba ne kombela one pusha bana re tsena just jenson tobias driver ya chopper ena elvis makwakwa ka mabalane o pusha ka hle hi etola api kwala ka mabalane ke sona le tshola api la ka mabalane la ne ba mandar biela ka ske kona mo ntlaba ka khambela e khona nshuma ba go ne kombela one pusha mlungu ntima la ka mhlaba vele mla u story matselela ka mdabula ka xikwaba ba emfano go shala ka mapu ba pusha ka hle hi khona nshuma ne ri kwala ka mdabula salane ke friday boss king ka langa ba re ba kona ba go singona ku ngisa ka hle ndi la valdez yala ke sona le la val town denis lungana tsfa song ke ba kona ba go tsikana fela mala ka samana fuke kufukana chalibedi balule kera kamela mona la kufukana mana suku stembi na stembi le ba pfusho kahle Dennis Tlongwane and last for song kela kona mana kensan chibambula e ba kurishile tlemera di jeno kamela pfusha Maxwell ngobe ndaka ndambela bajo gift kubai exukana kamswana chalibedi balule kera kamela mona la ngobe tlemera ke bedeka ngona wa mina Trevor Mahori e kona kamela mona pfusho kahle i mana stoki kona kamela mona ke swile mana stoki kamela mona la e kona mana e manes nkuna la ka dzingidzingi ba ku ke Friday boss and kamela pfusha manlin di mana ntlambi la sfa songela ya na manda ina ntukula husela ka skunya la baba emange la ka mkhomi la ba ka khomaneni nkombe tlebelo ke bebe ka papa July mabunda la ka ngombe la ba pfuka tlhono la ba lero ka hle he manes nkona la ka dzingi dzingi ti mavuna valon kensa swina ne shama emuno te mena te mixoro bele tinga sala ku ba tsuma hi lang tala ba ka ka tirsa whatsapp na nga skoto ka tlatara mixoro me ku bana ndaka whatsapp kana ba 0602875942 ka skeba ka ba nungu anga tlaba kuna anga ntsalela kuna ndela ka Facebook swo swila trust shabuni mama va ku ri xile tlemero di jeno kombela ku pushava na vanhu zalaka mani gate kusuka laha ka ngovela aluwani musiya kusuka ka ngove ni ta hetelela khanyisa musiya kusuka kona ka ngove kona a pfuxa kahle hi vunene chavalala ni khesa swinene hi vunene chavalala kusuka laha ndhawu leti ya ta ka no tshaba tano ku va kwara ka ngove hala and khesile eric tarmen va kona na vona va ku ri xile muhaxi a ni kombela ku pfuxa tshikani fulomala ka nkhura zamani hlungwani mikatekola new orleans laha amukelani xinangani la gandlanani ka mavambe a pfuxa kahle eric tarmen ni ri la bulwini se va kona khazi la ikhazi wa xisati lapa elindawu maluleke ri khotso va ku ri xile my top dj ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka my love e papa vananga sizeka richard rikhotso la robeni ka xihoko va le 70 lani va khona mani na bodi giyani balo lavo ya yihlelaka kokwani wa kokwani gabeni la ka makoxa la a pfuxa kahle mama mhlori lini ndango maluleke kusuka la ka xihoko thank you my dj khesa swinene khazi ni ba mandlani vuyelela ka skya baloyi n'wamutuku omphile va ku swin'we ni ri kwala gandlanani block 11 ka mavambe ni khesa swinene la ka malamulelela ni khesile xama na bumba lositinyiki va kona na vanhu va ku ri xile tlembe ra dijani famba na wena ni kombela ni pfuxela wusani xadala 14 c la chalibedi maluleke ka mulamula n'we mavona tsakani nomsa laha ka siyandani laha ni kombe tlebelokebebe ka Trevor Mahori la ka mulamula la na ganyani mihlongo la ka makoxela a pfuxa kahle na valelo ka tlhema na bumba lositinyiki kusukela ka homa 14 b i manin'wana ngwana kha ra kambela i mathemathe va ku ri xile tlembe ra dijani kombela ku pfuxa vanhu lava rendzela ku walter mkwati la nyagelani ka xihoko laha wusani jema kama ka ndhambi wo dzuma ri na liki nkombeni lava yehlela va pfuxa kahle richard mathe kusuka la tlhotlhokwela va kona nyele tingoma foto va ku ri xile tlembe ra dijani kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ri kombela ku pfuxa hanu analyze va ka makhekhe la ka ngombela cecili na vukeya la ka ngombela na mama kensi la ri singa lava pfuxa kahle ngoma foto ni ri kwala ka homa 14 b maluleke as arenze va ku swin'we ni ri kwala ka nkuri ka tomu ni khensa swinene i mahlaza wa nhlaniki ni khensa swinene mahlaza wa nhlaniki sizeka fumani va kona na vona va ku ri xela hi tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa moses mushe manganyi la ka mhlava vilemu laha vusi maringa ekusuka la mhlava vilemu laha na floyd maweda maringa la ka mlengenesi block 2 pfuxa kahle hi mthombesi zeka fumani jara mzamani la ka mhlava vilemu laha ni khesile beauty rebecka va kona na vanhu va ku ri xela hi tlembe ra dijeni kombela ku pfuxeriwa manlizi makhumele la ka jim laha sisi evelin n'watomu laha ka nkuri ka tomu la ende hi telela hi n'wananga i manase ngwenyama la ka jim laha va pfuxa kahle hi beauty mabunda ni ri kona ka jim ni khesa swinene ma percent ni ndzile ka yena vhele ni ba mandlani vuyelela ka skeko ra kumana i nhlatso ya kona vaku a va hlekani mari ya makamu vaku risile temelo ya tijeri kombela ku pfuxeriwa kokwana makapuleka xikokwana kokwana nghoveza ka xikundzu ka xifaxani ndzi ta hetelela hi mahlohlosi mahlohlwani la ka mahlohlwani la a vuxa kahle hi ma nhlekani ma vamanyunyu kwala zone 4 ka papazela hlayiseka tilembelo ya tijeni khensa swinene ka sikeva kona mani ma hlangana ku hlekela vaku mester tijeni kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka mani rose hobyani la ka nkuzani la ya molweni ku longe ha no ndhavisa ta original kusukana ka miswani la sesid lori maluleke la ka khakhala la nkombekhlemukebibethe a ka ganyani mhlongona ka makoxa la papa mabunda la ka nghovela na mani grace mbacha la ka mapuvela a pfuxa kahle nondavelero kahle hi mani n'wazita ma hlangana ku hleka xitarata i marula drive un'wana nga kona nga tsala kunene la ka facebook la i mani na vaku i walter mcod va ku rixile ni kombela ku pfuxeriwa mathela tlhotlhoko la ni pfuxeri sizaki richard rikhosa robeni ka xihoko i ni pfuxela na laki mhlongo la waterfall la midirendela va pfuxa kahle walter mcod la nyagelani ka xihoko ni khensa swinene and va mandla rivuyelela ka sike ni kombela ku tsetselelanyana lava nga kona la lindiwe ligwevani lindiva liguva egwevani va ku rixile ni kombela ku pfuxa ricardo maswanganyi i n'wana wa mina kwala ka basani ka hlaneki la na caroline maswanganyi endzisani ya mina kwala ka basani ka hlaneki na mandouble ehulu wa mina kwala ka rivala kwala i lindi maswanganyi kusuka la basani ka hlaneki ni khensa swinene mana ungana nga kona masindi madzivandile va ku swin'we ni ri kwala ka chakuma maguvuni ni kombela ku pfuxa vupiti ra muhaxi carvino makanani isina mashiya miya vo sizana va kona mani maringana ka dzingidzingi va ku tlangelani mashiya jilongo na ladies maida sambo la ka dzingidzingi ya maskral na nes nkuna la ka dzingidzingi va pfuxa kahle hi maringa la ka dzingidzingi la kona mani ifili jos machaya va ku vhele machaya mashonelo machaya na rabelani machaya ivi mazambala green famba ku xigome xa mantsena fili jos machaya na manutabela va kona mani kwanakwana makapula eka xikokwana va ku mama albi la ka xikokwana na chavala la oscar jobo na musa makhumela ka xikona copaka va kona mani la un'wana mani un'wana un'wana bakwe xihatlanyana i mukhari julia va ku manana kanya 14a kokwana wa bebeza la 14a la na mansofi la 14a la hivi bedhe ka mani violet mashele la ka mapayeni la va pfuxa kahle nonavelero kahle hi mana advice la ka n'wakhuwani khe swinene mana advice la ka n'wakhuwani la mina ti yin'we bele hundzi la wa ra liya ya ntlhanu nkarhi wa kou vula ntsena swaku mina na wona va ngiseri fanele tsutsumela aka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mbhuri xa whatsapp eka mixo siku rima tlaka sike na wa mingiseri nga swi kota ku ndlatala ku vanu landzeka nambari 0608 75 942 hi laha mina na wa mingiseri nga ta va karhi hi famba kun'we ko hi ta va hi karhi hi teka va sungulasungula lava nga sungula namuntlha va kandziyisa va dzudza hila
1: mulanyana kana ndzi no pfulela radio chisera no vona ku ndzi ri cina rixini muhaxi wa mina ni kombela ku va bakanyisa kumbe risasa belefeni ta tsutsuma ni kana kwini na laha a khezetene le ka nkuzana a mugangeni wa ka jeke vakiti ku na ku ni kumba munhu langumani visen cauke ni ku lateka ni bakanya kumbe risa bakanya ni tsutsuma ni kana kwini na le a hlanganani rdp vakiti ku na mani mudawu ni ku lateka ni bakanya ni kumbe risa bakanya ni ta ni ta hetelela mani na le ka majozi ku na boti masenyani loko va ku ndwini ku na n'wina lateka ni bakanya ni kumbe risa bakanya vanhu lava bakanyisa kumbe risimani na hikulukumba munhu un'wana lavisente kusuka kwala khezetani ka nkuzani ha mugangeni wa ka makhesela vakiti ni ku xapiro dan
0: na we mingiseri u nga swi kota ku endla tarivuka ni tlhavela ka nambari i 060 875 942 loko va twala imagic hi vona ni tlhavela va tlhe va kandziyisa ka nambara yaliya ya whatsapp ya ndhuma
2: i xileri xile dj tlemi ni kombela ku vadzodzani va peta ka lexa buxka lexi a nghena la ka makoxa ni sungula hi kokwani gaveni ku nghenani la ka buxka mi ni tekela 5 liter loko ku na TikTok ya radio kwala ka makoxa na n'wina pfukani mi nghena ka lexa buxka hi ta hetelela hi xigodo xa mondo kwale basani ka hlaneki vanhu lava a va dzudziwa hi swona mitlha ntsena a ri kwala thembisa ntangu wo DJ Tlemi wa mina
3: sikoni wa mina tsakani rose maxisi ka mapayini pfukani nani gaweni ka makoxa pfukani ka hina hi ka hereketa switukulwana swi kha swi tiyela a yi a tripini khugu kokwana wa govani ka 12 kupfukani na n'wina ka na hi le ku fambeni hi le ku ta swihlangi xikolweni vanhu va ka vana mani mari va ka bela kuta mtsibi 2 bage ka
4: inkomu khazi ku ri ti-14 ta August ku nga ri 14 February wa mbilu na moya wa mbilu getle linda wa maluleke rikhotso la 70 la ni pfuka murhandziwa n'wankomati i n'wansambo lava mani rikhotso i kata butmonika la ka njhakanjhaka i mandela pfukani mi xevetela mixo rikhotso n'wa minyamati na varivengo na vanhu se si swivangile emakhuvele laha ka ndhambi wa zumeri kata swi va ra rich lava pfuka nsisi wa mina ka hinkwavo lava a va pfuxa hi papa muhlurisize ka richard rikhotso ni kwala robeni ka xoko e 70 inkomu khazi
5: si vula valani kombela ku va pfuxa a ku pfuki mancheli nkuna le aka nkomo b a pfukani ka mama pfukani mani ni rhandza ni nga pini pfukani rixini ivi ni pfuxa miss maxindzi mani maxindzi kokwana wa ku hlula pfukani mani mbeva rixini ni kombela ku ya ka bode atimbeveni ya pusha kokwani wa risima ivingi va bava lava pfukani ka mama karixini mi pusha yahani wa timbeva i kokwani gaveni ni nga ka makoxa atan'wini i ku rhandza hi rirhandza ra lavo mfana wa mina hara danko obaya
6: botlemi ni kombele ku va pfuxani ni pfuxa nsati wa boto wa mehe laha robeni ka xoko i mama mihlori kukani hi squeeza ni mitilani ni pfuxa na khonyoka makhuva etikatareni ma hi ta va ku makati ya hina and hi tshela hi Bill Ocean ximbinyani le ka mapuve eka hosisi ya ndhani wa puve block 18 valava va pfuxa hi mani makhuvele ka ta boti richi ka ndhambi ni khensile muhaxani
7: What's a Friday? Ninge vulo ku waiminya wa hereka hi n'weti ya vamanana leyi ku pfuka maleve ya mbebule ka ridziwani votshile ku ya pfuka mamahaxa le ka muthuvekileyi nakona ni ri a vabyiwe votshile ngei ya mpego u na vuchilidzi muthu wo pfuna vathu na ri kala dzovuwani locha ni pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya hi xavela block 7 a tikatare mani muzana vulavala mani kese guriguri magaria
8: Apsheni tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfukile na mavi vapfuxapfuka tlhela ku ri kolo ko teka vanharhu ni ta pfuxa Gian Thomas Hlungwana kusuka ka Khakhala a va pfuki kasi kwani mahangi kusuka ka Mukhome a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa Xikwembu Xidzambihangi kusuka ka Makoxa a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka Makoxa ni kani lowu papahla madavulo mbuya mina ve li na khatsa
9: tlemi lowa DJ kuna mhani rikhotso ka ta bot monica laha ka njhakanjhaka laha ka kuna mhani maria blankulu la block 2 aka minikinisi laha ku na bahamasenyani daniel maxava laha ka xikukwana mugangeni wa mbyindlani hinkwavo a va hlangane na kala xaka iw manganyi mentsa makati ku erileka ku ni kensile tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
10: nsefati ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na masaya wa mina masaya laiza wa ka makhekhe masaya wa thawula ro basa pa pfukani ka mama va le ka hosi ngove wa vintlhanu ku na mhana mina va nkoka i mhani dayina wa le ka sikhunyani mhani xarila xinyanyana xi ri pfukani mukukula ka ntukulu wa hosi ni ta hetelela hi hanhu wa vana va mina ku nga hani tsarisa n'wamangayisi maluleke aka bode vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya masanganyi mina ni kwalaka masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangi wa mpatso hayi vukatini bya mina mbuya loko mi swi lava mi nga ku mhani holeni ka holeni danko
11: DJ Tlemi ta kombela ku pfuxa mhana khavisa laha ka ngove ni nga pfuxa Thomas Sauke ni pfuxa na wona papa Shulubana Vafana le ka sikhunyana ni va pfuxa hi mani loko a nga ri yena vele vele ni ri kwala ka ngove laha
12: ri xile tlimo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Joe Gift Kubani le ka Mswani ku na mhani Mahori le aka Mapuve skin sestini kumalale ka ngove Jamela 2 vanhu lava hinkwavo pfuxiniki ngubeni avuyihle danke brahmi
13: ku munhu ta pfuxa lava landzelaku kona vuxokoxoko swiwa information kwele esukbreka a pfuka vona ve yiniyini kwini mahahla ku laka mavalana na yena a pfuka vona ve yiniyini laka ma jews masenyana ejaya rodi ya mukhusa yenani iforoko a ri pfuka na rona ri vona ku kabulakabula ri ya kwini lawa hinkwavo vona xibutuka xa party ta kwala bom city tilo swi ku na loko kumiwa wona ejilongo le ta komakoma ri yasiku ejilongo Friday namuhla
14: avuxeni mahaxa minjhani hina hi pfuki ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa sesile zizitha aka ngove ni pfuxa mhani makhuvele mhani wa zitha a gandlanani aka khanyi ta hetelela hi mani mhani ku sesi mamisa n'wa mavona pfukani kwala ka siyandana hinkwavo va pfuxa hi mhala nhloko ka mhavala na ka vanhu va nya vo saseka na vusikeleni ni nga na lebyi va thukulasiyavida nkulu
15: ahe tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa boti rich xi lahla dambukeri a sadan launch ni pfuxa tatani bomba miza yona ka ya ka minenginisi ni ya tisela hi manchaki na vona va kwele kaya ka minenginisi va pfuxa hi mani rozobyani ka kuzani hlayiseka mufana wa mina
13: DJ Tlemi mo hi va pfuxa lava hi va pfuxaku a ku pfuki mukhacana rigidi a va pfuki ku ya pfuka mama Aldi a va pfuki na wona ku pfuka Zaman Khosa a va pfuki na wona hinkwavo lava pfuxiwa ri kaka ribava na marhanga M2 wa vandhambi la gwangwangwa leswi vulaa na kona lungu ra mali loko ni kwati ni sangasanga furinechela lwambe tlangu
16: rixile Mr. Pat ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki Makesh Kenny Dyson Beto wa xiguba a ri le ka xikokwana hi ntirho kaya ku ri ka nkoma ivi nya leri swi nga view ku na masevo wa mina mama Kensi leri swi nga view ni ku pfukani ka masevo ivi ni hetelela hi sesirini le ka nkurhu ya swiswaswanki vanhu laha nkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dleri maleke ni ri laka kha khala danki
17: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mange ka mukhomi a va pfuki Mixori Khoso ka njhaka njhaka va pfuka Kenny Betsa wa xigubu ka xikukwani ka ku ri ka nkomo A a va pfuxa hi mani Flora Makhuvela ma wa block 9
18: rixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki kokwani wa Mukheso kwala ka Mapuve ni pfuxa Maseve Manantalo xikhotani kwala ka Mapuve ni hetela hi bati va ta wena gandlanani ka khale vanhu lava hinkwavo va pfuxelani wa Masilevichi Ndlovu ka Mapuve a chamani bangi
19: ta pfuxa sestini komaluleka a ka Ngove Jamela 2 ni ku pfukani Masewa wa mina ivi ni pfuxa mani Elsa N'wankuna a ka Hlaniki ni ta hetelela hi sesidlori maluleka a ka Khakhala va pfuxa hi mani Gain Mathebula ka Maswanganyi Inkomu
20: uximaxi ni kambela ku va pfuxa ni pfuxa bot Emmanuel Matribia sikwala ka Makoxa ni pfuxa schoolboy ka Homu ni pfuxa Manwazita a section F sitala ka Marula Drive a wu pfuxa Julia Chava mafulani kula ka Makoxa danki
14: ni va pfuxa DJ Tlemi ku na Bari Vombo la mutini a va pfuki a hlangana ni township ku na n'wana wa mina manori ya n'wa James pfukani n'wana ngopfu mina ni ya hetisela hi mani mina ni ya hetisela hi mani Maria wa ka Mazivile kwala ka gym swibongo sinhle a va pfuki va pfuxi mhandri vombo n'wa ma vonela ngarasberg dan
13: ahe Mr. Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka ku na tatana Gezan Class Maluleka a 14B a va pfuki ni ya le ka Mapuve ku na Botworis Gwin fana va Goxa a va pfuki ni ta hetelela hi papa Mhlori Botsizeka Richard Ricots a Rodisa 7 July vanhu lava pfuxi ma vona hetisa rivihli inkomu Mr. Tlemi at 6 o'clock
21: kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki mhani Maria Magagani le Gumbani le hi ya dya makhekhe le ka Makoxa le ka Ganyani AC kweli AC Mhlongo ivi ku pfuka mhanihlekani wa manyunyu le ka Phapazela le hi kongoma kwele ka Makoxa kweli a ka Ganyani AC ni hetisela hi mananeo ni vula nkata Joni a hi fambeni ka Makoxa xibazana xi ta hi tutsa xa sesithavi xi hisa kwele ka Mhlongo kwele ka Ganyani AC hi la tindlela ti kongoma kono vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala hlayisekani DJ Nkomu
22: ni xile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka
0: hini mbeza wa shikwibu papalo nene kashikukwani stadium. Nepusha mama Albi kwa kashikukwani. Nepela nea pusha bodu matimba mashele kashibenani nilipukani. Yuku wabula ama pusha wa ima temula mkate kwa laka OTR. Kwa lati maini kesile mwashuwa mwini. Thank you.
1: Rishile DJ Tlemi akupuki papa remote le akamjaji wa abantu kwa kampempe ya lapisa muthi khona khawe pukani papa remote kupuka masenyane Ronald Maloke kwa le amawa a block 3 amen a block 9 na nuku why minya why reka tsumro wale iphonyoka makhwale ashawala tikatare nuku magalian pukani phonyoka ne lava hinkwawo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna eka na muxaka a blokweni ka sikhinyana ku na papa xilwana fana ni na tete n'wana mukhalabya
22: rexile ni kombela ku ya ni ya pfuxana nimakhuvele lava tatapata rexe ni ka ndhambi leyi pfukani mhana mina na ni ya pfuxa mabunda mana bomba le ka homu 14b pfukani na n'wina ni hetelela hi malo nga ri mhani mari ya maxanganyi la ka maxanganyi la pfukani ka mhani ka loyi a va pfuxa i mama Albi inkomu

0: nyana ku vo swandla ka kuma ka bari ku ntweni ka meke mhere nga twi nchumo ende swi dzina swi va hendzela yinwa tse no tlhavela
1: ino bod leveni kombela ku pfuxa manseka ni vamanyonyi ka phaphazela ni pfuxa vamhana mikateko ka xithelani ni pfuxa na boti lava nga ha ku ni pfuxaku i saya nkuna ka dzingidzingi i mani ke la kwala ka mapayeni danku
0: mani ke yi loni khese swi na nihlayisekana ni
1: nan'we mi hlayiseka boti leyi me
0: danku
2: muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringiri tahaxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki papa Alex Harari laha a ka babangu ku ta pfuka mani a na n'wazita ma hlangana ku hlaka timbilu ti nga hlangani pfukani tihetisela hi ku pfuxa papa Usain Makame laha ka Ndhambi a va pfuxa hi mhani rikhotso ka njhakanjhaka ka Mandela hi lava nga ta buti Monica ngu wa vanyamati va rivengo na vanhu i n'wankomati mhana 3 boys and 1 girl bayi muhaxi wa mina
3: ahe DJ Tlemi i tiva ta wena lano keke Hooters kombela ku va pfuxa ni pfuxa Derek Xivambu ni pfuxa Ntondola ka Mapuve ni pfuxa Raymond a pfuki na yena a ya ndlelela majamburu save va lava ku xava xirhami xibokini ta titimela va lava ku xava majamburu save a pfuki bulumuku choka tse
0: ikese swinene i tiva ta wena i Pete Joseph kusuka na ndhawu leyi ta ka ngove la mugangelo wa ka makama ni khesa swinene xamtsi ntlhaveli la
4: a va pfuki malomi ediyani ta matihlongwani laya gravelini ka khakhala ni gorixile ka vona
0: e
4: va pfuka Gift Jokubai laya ka mswani na vona ni gorixile ka vona va pfuka the general patrol cosa laya ka xitachi ka mbatu na vona ni gorixile ka vona a va pfuxa yin'wana na yin'wana jel papa ribotimaleri lama a vulokelani ka mijeto tlhavela ka mpenti ya ka tita mutlokola ka ni ka ni ku muchini bomba mezi DJ Tlemi
0: muchini bomba mezi
4: 6 o'clock hikwala nyimbini hi xiya mina mina n'we hi ta hambala kona
0: keswo swi na nihlayisekani papa mina
4: tivela kule ta tikoki
0: a tikoki
5: xini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka bon'wana va kona botsava budunga a va pfuki a ka khakhala va kona ba manyuthi ka swihanyanganya va pfuki laha ka thomo ka hosi xiviti ku na kokwani dala va nga lava na kokwani xitati a va pfuki vanhu lava pfuxi nkuzana la ka siyandoni bayi
6: avuxinihaxini kumbela ku va pfuxa mana Kennedy Matsoko ya Brown na siyandala va pfuki va vona swa ndyangu ta ni ta pfuxa mani Makhuvele la ganda na kakhana va pfuki va vona swa ndyangu ta ni ta pfuxa boti Richard Mati la totoro na saka ntshava va pfuki va vona swa ndyangu a va pfuxa hi tiva ta vana va ganda na kakhana muhaxi wa maitiri na ntirisosoti loko tanga na vanhu
7: ahe vahaxi vathu ni kombela ku happy birthday ka baby Rishile Maitlemi ni kombela ku pfuxa Pupu Gracious Mashudu a River Plus ni pfuxa Bot Alex Harare a Babangu ni pfuxa Queen of Limpopo ka Homa Ngombe Kral va pfuxiwa hi Tavele ya Kumbe ni ri kwala ka Mpapili thank you my Tlemi
0: khesa swinene xa mi mina ni nga kandi ya button ya rongo lane ni mi ta ni khomela swinene sis Tavi ela ka Mpapila la JSR FM ni mamukerile kuna munhu la kuna munhu la
8: njhani Mr. Tlemi na hi pfukini ni kombela ku pfuxa mama Kesi a ri singa vhilu mpfukani ku pfuka mahlekani wa manyuka Phaphazela ni vuya ni hetisela hi ku pfuxa ni pfuxa mhani Mahuri ka Mapuwe e mhani Burisa va ri la ka Mapayeni la ka Magezi wa Njhini la inkomu
9: tlhavani tlhava ni ta ka fani wena Magoda ka Mukhoma Pfuki ni ta ka Ivan Juma Mukhana yena Pfuki ta hetela hi swa bola ka Makoxa a va pfuxa hi Foster Sithole ka Ndindani thank you
0: khesa swinene Sithole la ka Ndindani laha JSR FM mamukerile
10: a e bizetile mpfukini
0: e pfukile minjhani
10: pfuke mukombe ku madzudza.
0: Ai madzudze.
10: Eh dzudza e mangeli ma mathevula ka mashanga ino ka vapfuke.
0: Yeah.
10: Noku mandlori maluleke ka khakhale zwo ka vapfuke.
0: Mm.
10: E ti senda hi mama Albi ka xikukwazi ngona va vapfuke. Va pfuxiwa hi mana Oscar mandi wa ka xikodo la. Ndoko kwala ka xikukwani la. Mani makapuru mani ma vasi mina danku.
0: Kesa swina hlayiseka.
10: Danku.
0: Danku.
11: Mama can see at a single view. The fish and a putter lava and fish at the lamp with the bona sauce. I in but the rats here and that I look weak. About to buy umkiliki, no gang as common cat. My lava fish are much of the gracious and people not quala and scalpers jacacu by donkey. See,
12: Michel or Nanet Limil or the gem of Lavala, Tavan Tava. See. A ku pfuki kokwani mihangi le ka mukhomi a nga yi vona ku pfuka wisani je makamu kusuka le ka ndhambi ni to hetelele mani na loko ni nga heteleli hi tatana Richard Mathele kusuhi na ntshava a thothokwe vanhu lavawa va pfuxiwa mani u nga ri DJ Abza kusuka ku ni u nga na hundzela gan section ya kusuhi na hotela swilivana kexa mamavhi ya sungulo ge hlayiseka tlemile wa DJ danko
0: se no tlhava la
13: mandozo jani ka nkuzana vapfuki ni vatwini
0: e
13: mani xa jani makhelwani wa maintenship xa vapfuki ta hetelela hi mhani ulu wa xitici kwala ka minginisa block three a va pfuxa hi mani xaka
0: Kasi sana na manchak. Dango.
14: Kombela kuwa kusha tlimi. Kuna manda wala kutaka laka skunyanu kwa awapuki. Kuna mani magoda e driver ya teretere nuku awapuki kwa laka mapuvi. Ntaitsela hii koko anwa di junior ishkekeki nuku awapuki. La awapusha koko anwa arsima kwa laka poten kisi mwana tata.
0: Akansa minasa suomane jesara family mam kere. Kuna mula. Mutu wa namo.

0: Ba teka bambiri tsena la tungwe la ka number 0608 75 942. To teka bambiri tsena ne wa sungula hi lava Jester FM ni mamukeleli
1: mani a ni kimihlanga ka swiambani a va pfuki papa alexara ra malumbeke a babangu a va pfuki ta hetisela hi mani makhuvele a ka ndhambi tatiwa botris a va pfuki na vona va pfuki mani enhlengeni kwini kwala va mitshaniki leyi ngaviwaka mpenini
0: kesina yinaena ka nhlaneki la
2: Hi nkombela ku xava vanhu lava landzelaka ni ta botiyo za Bennett Mashelela vuhehle ni pfuxa mhani a ri basile ka mapuve ni hetisela hi mhani wa zita ma hlangana ku hleka laha ti-app va pfuxa Agnes Ndukwani mamarito na mponzi kwala B9 nkomu
0: mo hetelela la ku tungwela
3: ni khensa ku wa wa hetelelo a ku pfuki manixeli nkuna le ka nkomo 22B va pfuka mhani Elsa N'wankuna ka nhlaniki ni hetelela hi my lovely sister i Ninda Maluleke Mama Mhluri loyi i mhani records leyi ka xihoka Rubin a va pfuxiwa hi mhani Maxinzi ko voniwa ku hlula la gen section a byi ni gangisi vurhongo wenu
0: hayi na n'wina midzungudzi mani how
3: aweza weekend
0: keso swi ni endlahisekani
4: avuxeni avuxeni ntlhavantlhava moya va pfuxa n'wana ni khomisani mukhurumbi kwala khegela pfukani mani dlawela ku tsaka ka sikhwinyani pfukani ni kumala titobo tsena ka bode pfukani mani dlava kuva va pfuxi mani Maria va ka hi sweswo kwala ka nhlaneke kwala mugenge wa ka ku n'wayisindi na tlhelo ka bebe va nge inkomu
5: ahee DJ Clem ni kombela ku pfuxa lava landzelaka va ta tlangela na buti wa vona hi birthday ni kombela ku pfuxa Anlize va ka makheke kwala ka hosi ngombe wa mitlhanu ngombe ya riva tarani mi ta dya khekhe namuntlha buti wa n'wina va birthday ni tlhela ni pfuxa papa xiluvana vafana vulavula hi mihlavendini kwala block 20 ka sikhunyana ni ngo buti wa n'wina papa xiluva wa birthday amuntlha kwala ndyangwini ni etlhela hi hanhu wa ndhavezita a hlangana ni RDP le ku heta ku khiya va ku khiko loko tluva veka xikhiyahanhla ni ngombe ya riva nyamuntlha makwini wa n'wina va birthday vanhu lava nkokana va naveriwa va tlhela va pfuxiwa hi mani mapunde mina loko alaka ngovedanga
0: all right ni khensa swinene ni boma ndlela vuyelele ka hinkwenu ngomaka kota koxa xandla i ramuntlhana namuntlha swi swa koho swi fasti ngopfu na nkarhi wa koho u tsutsumisa swin'wana swa mukhuva namuntlha se already le ka 43 se bela wara liya ya ntlhanu sweswi hi laha
6: Felicia Mbesario aka vanhu lava landzelaka Feliz cumpleaños. Feliz.
7: El cumpleaños a Riza acaba andaba la andalada.
8: Salvation go.

0: kulani mabilu a sesi hlayisani swivara namuntlha va ndlela hinkwaswo leswi va swi lavaka emukon'wana wa vaxazi lowu mukon'wana wa ka Maluleke kulani swivari wa mehe ku na Ganyan Ace nhlongo le ka makoxo gratis for fan ni le ka lonene mi rhandza ka xithelani na hinkwavo lava kulaka namuntlha na swivara July mabunda le ka ngove hi ri ndhambi ya mukateko ayiwanele a va naveleliwa hi mani machinzi i kokwana wa ku hlula kusuka le Gian section a i nkomu tlemi wa DJ fambani mi ya wiso mi nga mi ya cina ku tlula van'wani
1: akaleri viki swo boha xem
0: Danko
1: i sweswo mikiseri na we nga swi kotaka va byela ku tiva vana tlangisiku ra ra ku velekiwa ni yimele wena njhe ku va ni tlhavela mikiseri wa Jisar Fam ti no tlhavela
2: vula vala
1: maitsotsi my clint kebengu
2: so mfana mina
1: eta
2: imani ku crashes crashes for god
1: you we ah misiatini ah misiatini jam nge bi crashes for god
2: ni zamini aka mester July mavunza unwana unwana o vula lesa nga xiswona mina imasebe wa mina ntombi ya mina n'wingi wa n'wamabundza wa ku huma ka sikhunyani n'wamafemani kwalaha ka ngove number 2 ya mina kulani maseve July xikombi xi ni endla hi tintswalo kulani hi ta pfuna na ku hlayisa vatukulu kulani mi kula bava ni ku gracious for god gracious swi nga za swi endla swin'wana ngongo maphundu moya wa huma
1: mani
2: akahaka papa swihlanginyana kokwanidalanyana i AC nhlogo i Ganyani a kula n'wana sesi i n'wana tati n'wa mugombani ntikulu wa ka khosa la aka xikokwani kula n'wananga jehovha ka endle tintswalo n'wananga buti loyi mi nge pfumeli ku i vava loko a ku xeweta ku matiwa i khotsetsolo onge i wansati kule Ganyani kula xikwembu xi kendla hi tintswalo n'wananga va ri ku na Trevor hala embatini ka mahori kula kokwani wa mhani va ri ku na loyi lonene hala na yena a kule na hinkwavo lava nga bebuliwa namuntlha na Ganyani AC Mhlongo na maseve July mavundza crashes for Gordon aka vona i kokwani gaveni mukhegula luwa wo rhandza radio ku tlula mpimo fambani mi ya wisa mi swi twini vete yini kokwani machinzi mi nga cini ku hindza van'wana hambiloko mi ya cina hi ku i weekend ya blind mi nga cini ku hindza van'wana hi ta hlangana madlekeni
1: rhandza
2: hi rirhandzela la ku mfana wa mina hayi va
1: exactly 20 minutes before the hour 6 o'clock at the dot. See, my gratis kamala.
3: Graf and Poppet. Eka blessing mahori ya le kufi na le mali ebila i kumeka na block 3 ka mbinginisi kasi ku na seba mahori kumeka laya ka mapumi na vona July mabunda laya ka ka ngove a ni ku siyi wena Violet Maxele kumeka laya ka mapayeni kasi na va ri Ganyani Mhlongo kumeka laya ka makoxo hinkwao ka vona a va navelela hi manyunyu loko va ku tshika swa nyakanya va vulavula dry and the prophet are that's a gala
1: yar te mere gratis ka mani ngwana la
4: hi my chavi
1: ye baba chavi
4: mere gratis for sell the dagen ka ni randa lo net
1: amare mai chavi so ina
4: ni vone maran vole tsona
1: hai zona
4: ni ka miranda lonene ka xithelani tikulu wa mama Emily
1: ya
4: ni ku ka ganyika bod Ganyani AC Mhlongo ka makoxo ni ku ka Trevor mahori ka mlamula ni ku ka July mabunda ka sikhunyani ni ri gratis for selda dagen ka vona hi spana la bebe ya lawuti
1: n'we mi swihlaye hi xilungu na swi twa Doctor's
5: official best.
1: Yeah.
5: It is there, like a man, man, great, and bad, shut up,
4: Naleka boom ba July November kango. Awana wela elsimira kwa kama kesho kesin di.
1: Ayene nkwale gratis kama gratis.
4: Mpale pa kwa jasi simba anika.
1: Nige gratis profet delsa doge.
4: Dwe.
1: Wahari ngeta anika.
4: Dwe chis so far of.
1: I'm Arigata nam tatse.
4: Gracias so far. Ah, I did get
1: actually. Elise similar ku skara ndone ta kama kosha mjowa vanwana vhi ba moya la jewani la tsi thavhiri be.
5: Nito mavalela la vanga tswaliwa. Hi siku leri fanaka na rona namuntlha hi malembe ya ni ku hala ndhaku. I tatani July mavundla la ka ngovo.
1: Ya.
5: Ma ace la ka makosha.
1: Ya.
5: Na hinkwavo lava nga tswaliwa namuntlha ni ri a va di kahle makhekhe ya vona ni topa Alexandra Maluleka la baba.
1: Khezo swi ni hlayisekani la baba nguti ku ra ko.
5: Dange maxona.
1: Dago.

0: The best thing forget it. Kombela kunakelela lava landzelaka. Nang Grace mba chamashila na vana va vona va mathisa. Roni na opa kwala ka mapuve. Kuna Ganyani Ace Mihlongo aka makosha. Baba July Mbazima Mavunda aka ngove. Nela va birthday yako hinkwawo. Vana va le manori ka mapuve va Star Sports Center inkomu.
1: Mosholo nene tlemile wa DJ Mavulavala Tlhavantlhava. Tsi ni re felish anversario ka baba Mavunda kusuka le ka ngove. Vanaveleriwa mani u nga ri DJ Abza kusuka ku Sungulugi. Hlayiseka tlemile wa DJ wusa kahle tanku.
2: Hepi aka papa Mavunda mhlavendina kwala ka ngove kwala na le ka Ganyani ka makosha. Na le ka Man Grace Mbacha na opa na Roni aka mapuve vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa hi mina mburi ya ntshava hlangana ni thawenchipi laha ni kumekaka kona kwala kusuhana light na xikolo xa vutivi xi nge le kuge ho za mafarawewe ho za Friday ni ku dume me ni ri nexe kwala face one kwala tlhava van'wana tlhava tsitsi
3: happy birthday ka buti Ace Ganyani Mhlongo kwala ka makoxo na le ka munhu un'wana un'wana birthday ya ku na vona ka siku ra namuntlha a va navelerwa jula chava mfumo kwala makoxo xidanki
4: tesa swinene vakhona van'wana va yime ku lunga la riqingweni la JSR FM no tlhava la
5: graphics for fair. There is doge.
4: So ya sinyanya.
5: No ya minyanya Sika tando titimela man.
4: Ay ba tege.
5: Eka boti mbazima July Mavunda le ka ngobe le. Na Ganyani Ace Mhlongo aka makosha. Na sisi treba mahori le ka mlamula. Na Man Grace Mbacha Mashila le ka mapuwe le. Na Man Violet Mashele bona ba le ka mapayeni.
4: Ya.
5: Na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va navelele kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo. Mr. DJ.
4: Kesa swinene kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo la.
5: Madleke Malunge.
4: Kesa ma swi vona kwalani hi popo. Gratis kamala.
6: Ri katamina katamina July kwala jamela one katamina vodale happy birthday happy birthday baba nango hey ni tsake ngopfu namuntlha hambileswi va nga ni akela xitand va ni akela xitanda hala jamela 2
4: yes
6: vana mhani khulu hala jamela 1 katamino ni le ku teni kwalano ni le ku teni katamina July loko a ku katanga teni mukhalabyaloyi
4: ya
6: happy birthday ba vana ngo a ni le ku teni mhani khulu hayi ni le ku teni kwalano a va navelela hi mhani a yi hlukeni ku nyiko
4: maleka mara tsuke nkata ngwe ba nkata ngwe ba ntse ba ndumela message tshe ba ba kombela mo gratis profeka bona bolo kuingisele
6: he is such a sport
4: bolo kuingisele na xikwembu ba ri vinge gratis ka bona
6: oh gratis gratis kata vi
4: don't ba kata ba ba ndi na yena tsi mir gratis profeka mara
7: trava ganyani lo nene vana vele lo man niko gratis for fair dar this dog ka enkwa
4: ikese se se se kai
7: I thank you
4: dango amzira dar mixer sare sare tsana tsana tsana ka khumembiri ehe khumembiri tsana inga se bawa ra le ya ntsevu ai va byelo gratis for fair dar sa dog so so bana tsaro ka bebe fa eka number 0608759428
0: Epi epi epi bizde eka malume mbazima July Mavunda la ka ngove la nele ka vanhu hinkwavo lava bizde yaku eka siku ra namuntlha ni ri ndhambi ya mukateko a yi vanele a va humeleli ka leswi va swi navelaku hinkwaswo
8: vanhu lava hinkwavo lava a va naveleriwa hi mani ntlawa la ku tsaka Maluleke kwala ka xikhonyani ntanku
4: na mani ntlawa la ku tsaka Maluleke kusuka la va khori van'wani va ni tlhavelaku na tsi na mina u tlhava sweswi
9: moni ku heti birthday aka boti ganyani as nhlongo ka makoxa ku na mhani vala ka maxele aka ka mapayeni ku na papa mavundza aka ngove na hinkwavo lava birthday yakwe va navelele mhani as ka n'wankhuna kwala ka mhlanu
4: a manroba n'wi
9: a ni mi roba njani
4: a mi vula gratis prophet also dog
9: Vulani
4: sweswo a maswi wange mufambini sweswi
9: mani swikoti swilo swin'wani
4: ni ke sini famba miya xiumani mama danko gratis kamana
8: kombe ku vana va la birthday a ta swi kambeka ni navelela mpfuxelelo mavasa makapuli xintukulwani kwala ka xikokwani ni ku bava mabunda July ka ngove ni ku buti ganyani hambi va ri swin'wani mani ka makoxo na hinkwavo lava birthday yaku na vona ka siku ra namuntlha va navelela hi mhana Oscar
9: Meleka pucheta into kuloko kwani makapule le ka xikukwani le ka hinkwavo le drashi for fed da bede avana la ndo ka tlo pa no me fara ye
4: endo ka zita o mati mpambu so yini kasi
9: ari ma so ku ta tena ji remi ku ta tena hinkwavo na manga nga le ta
4: ni ke sesa ndle sesa Gratis kaman.
10: Ambe siri tani mboni ya kwa reka kwa jamena wani. Kwe kuna iba July mabunda. Ikata mama bunda ini na mingana. Iso sona sesa. Ibi ni ya laka makapuli la. Kwe kuna shitukula nshako kwa makapuli. Akula kula mwana wana kakula kulisisa. Sini. Bra ikwa bana makabuliwa ikwa ka bona ni go gracious for pen in your bra again ikwa
4: ni guys is not like that
10: is sana se so hey yo
4: wena kaza sna de babandla ri yela ka ngoro ngoro ngoro sha sha ngoro ngoro ka misa sorola ana sna beri ku banteka ngoro ngoro na hinkwa du khlama ro ngoro ngoro hinkwa ono khlaka voice note ngoro hinkwa ka mekeng ka roko e u dwe makondlo era mthana muntha phe he ya ka ukente mhlaise ka mitkhoma kahle ukente le loko ku fika nkarho ku cina micina ma inga cini ku hindza vanwanya na loko ku swifita ku imbelela re a imbelele ne pima kuna msumuruko e kota ku ba ri kona ri na voice le tinga hlantsweka loko ri mina ne mranza ranza ra love ne mranza ranza ra mina ra ba hinkwa ba jesa rfm mara hi rabbi bi loko si swi randzela swinga swenda ka misa sorola tamaru mera we tsela ka vhikile landzela ka ke nongo lo fana ka morning bed eka Jizer FM rito ra rishaka xonze 106.0 eka FM kaske seno famba mina endlela le loko munhu kuri ku ta nguramba ivi loko minga vuyangi kumbe mbuye bilisiku ivi ngamu ya ye ikwatela we asal DJ Mumba na kuramba jika jika ivi nghami ya wena ikwati ra mina.

0: Alright, mafikizolo nisiqoshelane. Mihlongolana yina twa kunandzi ya swa vanja na matamela ku tiphene ndaweni. Mapolisa ma umelele.
1: Party funny cha.
0: Ah, tutu mawu ya na media we.
1: Hey, unga vheta mo randiwe. Kuti tutu mawu unsi akuri ku hiti swinwe.
0: Ah, swigembi. Are hanyele ba. Aku fiki xi hisa mko famba swi humelela swi khome enkwaso komkhoma nkozi ta swibona ka impela
1: ari hanyeriwe
0: ya 46 minutes after the hour 6 o'clock mafiki zolo ni sicoshelana siphethe mina lika ngakha Africa Dzonga ra bonthlano namuntla ku ta kha ku fumela vhele ndlela yo ka sa swinene ngopfu etla kwa maka kusuka kahle ka mtrikulo ni remember ngobele ka biswa sokana namuntla kambe ka sweswi hi ta ba kha ku nika kahle the weather update kokwala ifunzeni ku lisha hina shali popo nokuba kha khensa na isandleria and audio streaming at www.gsr5.co.za na ngwe maiko makushitane ngopfo makandla da 106.0 na makandla 5 mangu shitalo kawara nkomba rishe njani funza ni kulu shani popo minimum and maximum temperature na msa madoroba la makulu na storoba la stonga rishe njani good morning
1: yeah 0647 vele 13 minutes before 7 o'clock gsr fm lukuru kumaki joina vele kaya tsumela kahle leka awara yabombe rindlela leyo ebile beka ilangu sakashe the minimum the minimum not maximum temperature seka mesho asikura na mutla kuru team seku ilu beka ilangu sakashe madoroba la lepope kwa ambana bona ka bona vele ka langusa kahle la dorobeni ra giyana swivula tsena leswaku 09 to 22 ka malamulele 10 to 21 loko langusa kahle la old days la 08 to 20 tsutsuma kahle ni ya le abilabila 10 to 18 liphala le 07 to 21 livobo 08 to 20 tsutsuma kahle ni ya le khalekalo Richard Makado 06 to 18 tsutsuma kahle ni ya le mokopani 08 to 18 tsutsuma ni ya la amusina la 10 to 22 phalaburwa 11 to 21 tsutsuma kahle ni biyala dorobeni nkulu polokwane 05 to 17 ya ta swona kahle kuri ya apulukwani mari asinyana mara sitikomba inga kulo kusedambu ka famba ri ta vari kona ku famba ka siku loko vekhari la ngusala Thaba Zimbi 11 to 20 Thohoyandou 10 to 21 tsuma kahle ni ali atsanini le 07 to 18 lera kuri doroba ra mira ku hetelela kahla kuri mashelo ku tisela wona swa ka byiro ya ta mashelo
0: e swo ka ringa xisa xona ifunzeni ku lo xele pomo ku ya ba go be vumba ku ri ta mashelo Africa Dzonga ko ba xana ba South African weather service in the lay back ku ka kahle top stories making headlines ku ba xana mahungu la mabaka malange mahlweni ka mishi wa sukana na mothla holobye kuswa ba aki dinapula uri hambi leswe kunga na mithlonhlo eka xenge xa midende xa sasa utsakisiwa ekusimekiwa ka tirelo ra ku utsarisa eka internet kuma xa ni kuna vanhu lava vakha Mr. X va kha vatsemiwa midende mikarhi na ku tala switene ngopfu kambe khaya va kombisana mari kuna endlela rin'wana rintshwa ra internet leri ra ku no vanhu swa boeki ngopfu kuva va kha va ka sasa va swi kota ku va kha va tilunghisela midende ya vona va ri kaya kasi nhlangano wa Benchmarks Foundation ola leswaku kuna swivutiso swa ku hlaya emayelana na mafu ya 14 wa vatsiri va migodi swi nga ri endhawini lava kumiweke mintsumbu ya vona endhawini ya nkaneng ekusuhi na Rustenburg and Northwest Mr. X swa swin'wana vhele swi nga ku Ben Kapongo loko khari langutisa eka miswa sukura namuntlha
1: eka sihlayo ya vanhu va ku hundza 280 va khomiwa maphorisa hi milandzu ya ku sungula mindzilo swi nga ri enawile etikweni ra Greece hi ra vunharhu maphorisa ya vuhlayiseki ekusuka etikweni ra Greece va khomi n'wanuna wa malembe 39 hi vukhale kumbexana 59 hi vukhale 59 endzhaku loko a sungurele ndzilo swi nga ri enawini lowu nga hlasela tindhawu ta ku hlaya xikan'we na ku hisa miako le a yi ri kona le a Agios Vasilos kusuka le a Xironomi tiko ra Greece ku vikiwa leswaku ri le ka xiyimo xo biha swinene eka nkarhi wa sweswiwani endzhaku loko hlayo ya vanhu va akatiko lava nga hundza emisaveni fika ka kolomu ya ka va 18,234 lava luzekeriwe kahle hi tindhawu ta vona na lava luzekeriweke hi vutomi loko va kha hi langusa ka ndzilo lowu wa kusuka le tikweni ra Greece
0: alright ya mahlweni ku nyika kahle swiviko leswi va ka hi khomela swona mikiseri eka mixo wa sukana namuntlha vantshwa va lemikisiwaku va na vuxiyaxiya na ku tekela nhlokweni vuxokoxoko bya tipolitiki lebyi va byi tsalaka eka swiyenge swa mabulu sweswi ku nga kongomiwa eka nhlawulo wa mifumo ya miganga kasi ku engeteriwile muehleteleriwa wa vutsevu ku nga John Xtien eka nandzu lowu khumbaka xandla xa nhloko ya maphorisa ya masipala wa Ekurhuleni loyi a nga yimisiwanyana ku tirha Julius Mkhwanazi Mr. X
1: ya kasi eka siku leri ra tolo kumbe xana ka madyamba siku ra tolo ku vi ri na ntirho wa ku lumeka kahle makhandlela wa ku tsundzuka kahle vutomi bya Love Mocha Funya Mabunda kusuka endhawini letiya ta ka mavambe handlenyana ka doroba ra ka Malamulele Mabunda u baleseriwile a hundza emisaveni hi munhu loyi a nga tivekiki u ta vikiwa endlwini ya yena ya makumi hi mugivele tindhawini ta ka mavambe naswona ntirho wa kosi wu langutiseriwe ku va kona hi awara ya tsevu kona ku halayaka mavambe
0: maka yinwana ya ku vaba swinene ngopfu Afrika Dzonga le yo baka kwa u hlamusela hi ndlole emingiselo sa FM eka xonto xa 106.0 mega FM hi ndlale ka siholobye wa anhlayiso wa vanhu all right ke xipiko lexi be ba ka xini iti saka xiyenge xa sasa xi lemukise ba hole va mudende kuri vanga avilerisiwe eku hleriwa eka vuxokoxoko lebyi endliwaka leswi a swi vuli leswaku muholo ya bona I yimisiwile I mhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu kasi hi twa hi ta endzawulo ya mifumo ya miganga na swa tiyindlu exifundzenikulu xa Mpumalanga leyi vulaka leswaku a ku na timhangu to chavisa leti tivisiweke endzhaku ko naka timpfula ya matimba ekun'we na ku waka gamboka etindhawini tin'wana ta xifundza I ta tsutsuka hi vulavula xifundzankulu lexi xa Mpumalanga ku na xoho xoho xin'wana xi nga khumbeka mpfula leyi nga va koho ya matimba swinene ngopfu hi tlhela hi kombisa timhaka ta ku no ndhawu to tala ti wena hi gamboko so xifundzankulu xa Mpumalanga va kombisa timhaka ta ku xin'wana vhele a xi khumbekanga swinene kumbexana ku na timhangu ta ku waka tiyindlu ti nga khumbeka kwalaho ka gamboko na mpfula Mr. X.
1: Mara lexi nhlamurisa kumbe na xin'wanyana loko hi fika hi vulavula ngopfu hi timhaka ta gamboko na mpfula ku na tindhawu to tala la ti nga le ku hlaseriweni swinene hi timhaka ta mindzilo ene loko u langutisa u kuma ku a ku ri na timpfulapfula ku wa na tigamboko u hetelela u nga ha swi twisisi ku se mindzilondzilo leyiwani kahlekahle yi hlangana njhani na xirhami na gamboko a hi yeni kahle hi langutisa tiko ra Zimbabwe ri hlongole kahle va hlapfa lava humaka etikweni ra Mozambique va ka ringana 29 endzhaku ka loko va ta va kumekini va ri ha maphepha ya mpfumelelo wa ku va endzeni katiko va hlapfa lava nga hlongoriwa va khomiwile maphorisa hi nkarhi lowu a va ri edorobeni nkulu ra Harare Mutare na le Chipinge eka mitlawa ya vanhu lava nga hlongoriwa ku katsiwa na vana kumbexana vafana va malembe ya le hansi kama ya kusuka eka makhume mune wa malembe ku ya fika kahle ka 18 vanhu lava nga hlongoriwa ku vikiwa leswaku va huma etikweni ndhawu leti landzelaka etikweni ra Mozambique Chiomo, Manika, Dombe, Mashungube na le ka Chibaba hi lava sukaka kona ka ndhawu ta ku hambanahambana.
0: Alright, ya mahlweni ku nyika swiviko eka amixo wa sukela namuntlha. Nandzu wo tengiwa wo tengisa nkombo wa vavanuna mayelana na swihehlo swo dlaya muyimbeleri wa vunanga bya rap aka Kemen aka Forbes na Tabelo Tips Motswana u ta sungula hi siku ra avuntlhanu ra n'hweti ya leyiwa eta nhlangula kumbexana ka siku ra namuntlha ku tengiwa ka nandzu luwa ntshamo lowu ta va kha wu sungula vhele ka siku ra namuntlha kasi ntshamo wo tengisiwa wa ku tengisiwa ka n'wana wa nhwana wa khale ka President Jacob Zuma ku nga duduzile Zuma Sambutla mayelana na hasahasa na madzolonga yo hava ntshamiseko leswi veke koho laha tikweni hi lembe ra 2021 ku ta va hi siku ra ti 26 ra n'hweti ya hlangula nyan'waka.
1: Ya kasi loko bekari langutisa vhele nkarhi wa kona vhele 6 minutes before 7 o'clock GSR FM BBZ nokonoko vhele tshama kahle na majama mbirhi hlaya ya vanhu va ku hundza 208 va khomiwe kahle maphorisa milandzu ya ku sungula mindzilo swi nga ri enawini etikweni ra Greece hi ra vunharhu maphorisa ya vula leswaku ya vuhlayiseki kusuka etikweni va ya khome n'wanuna wa makume ntlhanu kaye wa malembe vukhale endzhaku loko a sungule ndzilo swi nga ri enawini loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela leti loko va langutisa kahle matikutiku lawa me le handle lawa hi vona ngopfu mi nge le ku hlasuriweni mindzilo ene loko se ni va ni kha ni langutisa kahle swinene ishimumu alama tikweni lamaya
0: vakatiko va Zambia va karhi ku yisa emahlweni migingiriko ya nhlawulo wa mani na mani eka siku leri ra tolo kasi President Hakainde Hichilema u tlhela a phikizanela nhlawulo ku navela ku fuma ra vumbirhi kasi vanhu vanharhu va lovile ku vaviseka vambirhi eka nghozi leyi kumekeke kumbexana leyi humeleleke gondzo ra N2 ekusuhi na Kwambonambi exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal
1: kasi loko bekari langutisa maphorisa laya nga khomana nandzu kumbexana ma khoma hlekeleriwa loyi a hi hlwaka hi milandzu ya ku dlaya vanhu va ku ringana mune ku katsa na maphorisa mambirhi va vula leswaku va na vuxokoxoko byo tiya lebyi nga yisaka muehleketeleriwa ejele muehleketeleriwa wa malembe ya 23 kumbexana 23 u khomiwe hi maphorisa hi misombonoko endzhaku loko a ta va a khumbeka eka milandzu ya ku dlaya maphorisa mambirhi xikan'we na vavasati vambirhi hi ravutlhanu eRadio Park kusuka endhawini ta Johannesburg loko beka hi langutisa muehleketeleriwa wu va karhatsoni wa bail hi ravumbirhi eka vhiki leriwa ngele ka rona kasi u ta vuya ekhoto hi ti 25 ta n'hweti ya August rona lembe leriwani ra 2020 ntsevu.
0: All right, Afrika-Dzonga swo leswi a hi khomile swoho eka mixo wa siku ra namuntlha eka first hour hi khomile kahle ti-weather updates exifundzeni nkulu xa Limpopo hi khomile kahle na top stories making headlines. It is exactly 5 minutes before the hour 7 o'clock kona remember ngove na mahungu ya wa ra nkombo ndaka sweswo mi ngiseri mina wena i samahlweni nongonoko second hour hi mina ma today in this good morning DJ Nomza the king of from Sandakahla Tebs at the DJ bakushakulunga.
1: Yes, go.

0: Madrid, Johannesburg, na Limpopo, Kahle-Kahle, tiprovinsi hinkwato, vuxokoxoko 073 03 03 754 BZP Water Delete.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents.
2: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga ha kali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: Ja rambalanja. Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swilimixo
5: eka The Big Breakfast Zone
4: 6 to 9 Monday to Friday.
5: Limixo
4: BZ Mr. X Mexicano Mr. X. Laha hi ku fihlurisa hi swakudya swilimixo
5: eka The Big Breakfast Zone
4: 6 to 9 Monday to Friday.
5: Limixo
4: BZ.

0: and then a man for grammar too.
1: All right, in case this random say seg. Thank you. 060 WA 7 5 9 4 2. Good morning, Imam Karen. Baby said, Milamoid.
2: What a man, Violet Mate, when I'm ready in Casa
3: 060 WA 7 5 9 4 2.
4: Njani bahasi ipopo ra mathu
1: popo
4: I violet mathu ba shombere manjuli
1: ahe
5: bana ba boti vambiri
1: ahe hani
5: neri ipopo ra mathu
2: pepu na
5: ka u sungulo wa ntano ha ledza vaka mathu
2: mu welele nyana muku halala mphepo
5: Ya Brian.
2: Yo, wa malam kati.
5: Nkugin.
2: Minjano.
5: Nkugin ina enyo.
2: Inkomo.
5: Ah, ebo mampepu.
2: Ebo mampepu.
5: Ebo mampopi.
2: Mibula ku midzudzini, midzudzadzudzina kusala ngichumu nena asikambedo na.
4: Rishile vahashi vambirhi mina nhlekata mhani Violet Mathe kokwani Jeneta kwala ka siyandani dani
2: kokwani Jeneta la ka siyandani 060 WA 7 5 9 4 2 i Violet Mathe
1: mara kokwani swiendli njhani va za va n'wi kuma kokwani
2: and ava se tshama na siku na rin'we hikuva sungula hi bela riqingho hi sendeleni voice note and swi endla n'we mi nga ku foyineni a n'wina vona mani ixi
1: I wish ene kuna munhu un'wana mikarhi wo tala a va rhangi and va kha vo mani Julia mikarhi wo tala va vavula swona vo ka va nga rhangi ku kunene mara mikarhi wo tala ne yi ba swona ngo mani Julia a va hi sendele kumbexana voice note sweswi va nga sendisa swona a va hatli va hi sendela va hi byela kwala risimu ra mani
4: ni kombela risimu ra Pastor James Ximange u hlule mani loko
1: okay Pastor James Ximange
2: hi la ku be hi hatlisa hi ri kuma loko i nga hi mitlangela rin'wana na rin'wana
1: u hlule mani
2: James Ximange u hlule mani ne
1: ya u hlule mani ya ri lulamisa risimu ra n'wina ku ri ra vutlhanu ri tetani mi la ta hi katekisaka ha ri
2: pu ya ri kona James Ximange u hlule mani mani mina tiphineni swilene ngopfu na khesa hinkwenu ka 060 WA 7 5 9 4 2 tiphineni mani va ri mani laviwani mani n'wina mani hi le risimu ra

0: Rishpano sha bibizet maungu ya awaraya nungu ka jisare femeri to rishaka bangsir rishile kulangu teka ungungule ka waralei meyara wa maspala wa shifunza ntongo sha bembe kansela miela ni jauke vaisi emahlweni na ku isa vukorhokeri ka vaaki va maspala wa shifunza ntongo sha makhado kun'we na ku va va ri karhi va languta kahle ka timhaka leti ti humelelaka eka mugangeni wa Valdezia laha va nga va ri karhi va vika leswaku va nga ya emahlweni va yisa vukorhokeri ka vaaki va Valdezia kun'we na vaakaki lani ku va va ri karhi va languta eka mitlhontlho ya vaaki.
1: Kenzile vaakatiko va le Valdezia a hi hlanganile na ku endla assessment xini xi endla ku vanhu vamamakumamara already mukhanselara siko masuka a va hi endlile khale investigation team yitile ya hina ya kutelana yi rangeriwe hi MMC Johnson News sofike yi sikuma ku infrastructure leyi nga laha yi na malevi mo tala yi kha yi nga tirhisi yi kha yi nga tirhi.
0: Hi tlhelo vaaki va Valdezia lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Kansela Meyara ni Jauke ku va va ri karhi va kota ku va va tekela swiphiqo swa vaaki enhlokweni na ku va va ri karhi va kota ku hlamula swiphiqo.
2: Leyi ku nga nkarhi wo leha se yi nga ri ku tirheni executive mayor na MMC va technical services a Bembe district va tirhi byeriwa kumbe ku hlayeriwa swilo nga swi vonangi a swi tirhi hi yo mhaka eka siku ra namuntlha ra ti-11 ta August 2026 va tile xitshembiso xa vona tanihi executive mayor hi timhaka ta ku ri mati ya fanele ya huma swiphiqo leswi a swi ri kona va swi tiva na leswi fanele ku lulamisiwa va swi tiva lexi ni tsakisaka ngopfu hikuva loko va vulavula va kombisi
0: ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya nhungu ka GSR FM. Vaaki mugangeni wa ka Humans ka masipala wa Greater Giyani a va simekile pfhumba ra ndhavuko. Vaaki na varhangeri bya ka homu hi lava va simekile pfhumba ro va va ri karhi va tlangela ndhavuko wa matsonga eka siku ra tolo swiviko swi boxa leswaku vanhu hi lava va ri kona hi xitalo ku va va ri karhi va tlangela ndhavuko wa matsonga machangani laha ku ri na vurhangeri bya mitlangu vutshila na ndhavuko.
3: Se swilo swi fambe kahle na loko va nga ri kona va ta vona hi tivhidiyo ku ri leswi a yi tele swona swi ve swilo swa kahle. Ni lava ku khensa ni ku dangi namuntlha minduku na masiku lama matataku hi swona.
0: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Kansela Meyala ni Jauke yise emahlweni na ku va va ri karhi va tekela vukorhokeri bya vaaki va Valdezia eka masipala wa Makhado na ku va va ri karhi va languteka mitlhontlho ya mati leyi nga kona hi kimeta mahungu ya awara ya nhungu nongonoko BBZ jara va landzwa Mr. X Rishin.
4: Tisela wena andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM na Remember Riveni. Ku rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2 2,400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4,000 rand, plan B 4,500 rand, plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services

0: una vana vambirhi na sesi luya hi ndlela leyo na ti-toy ta yena ta million.
1: Ni vone munhu wo fana siya Colisi mukaputeni wa ti-Springboks kumbe wa xipano xa South Africa xa rugby ka yin'wani ya podcast ne a kombisa timhaka ta ku va kha va n'wi vutisa ku sisi hambana na Rachel and then relationship a kombisa timhaka ta ku relationship u koho ka yona o ka a nga rize a va ready ku va a kha a tivisa relationship ya hi leyintshwa mara na Rachel Colisi leyi a nga kombisa timhaka ta ku yena wa ha ri ka healing process. Ku na vanhu van'wana for healing process swi teka nkarhi wa leya Mr X a hi vanhu vo va hila kwala na kwala va sungula relationship kwala na kwala
0: mara mina ni twa nga ku i ku hila ka yini mani loko swi hela jump to another one u ta kota ku va kahle.
1: No, the thing is yeah. Mr X ne vanhu van'wana va na leswiya swa ku ku na ku huma ka relationship ne swi twisisa ku a ku nga ri decision ya wena.
0: Na ku sometimes u nga luza mexana u nga luza swilo leswi nga ta ku endla ku mbilu ya wena yi twa ku vava mara swa ku vuyerisa ka mundzuku ka
1: ku a na ku fika kwalani ivi mara loko u hume kwalani Mr X ne loko healing process yi pfula leri a ra ku no loko u kuma munhu wuntshwa u nga tshamisa u kha stressa munhu a wu tshama ku kasi swi yo yini loko se kume munhu se mi fanele loko ze kuma munhu swi kuma ku loko ze pfumela ka relationship yintshwa ne mi ta tshama mi tsakini
0: previous relationship na leyi hungeleka yona
1: problem nkarhi wun'wani that's why ku hila ni swi kahle ngopfu Mr loko u maka relationship na u nga jela u nghena ka relationship u ya fika endlela munhu timutsi just because wena problem ya ku ya le ndzhaku leyi obvious munhu loyi a nge tshami na munhu la ku ndlela ku timutsu
0: ene u nga ngheni ka relationship hikuva kha lo ta twisa munhu wun'wani
1: ku nga ngheni swi ta twisa hi kuvaswi
0: ta twisa hikuva kuma ku munhu loyi a nga na mhaka na swona
1: wa ni twisisa
0: hayi
1: vatswari mi ku yira vutlhanu hi tshikeni famba namuntlha ne
0: mara vatswari
1: ene vatswari mina na holo wa wo mi nga hi pfuleli gede loko se hi vuya matakuxa mi nga swi endli loko o dlayiwa mi ta tlhemirila
0: laha ku tlhelela lomu humaku kona
1: tlhelela huma wo huma
0: kona nkarhi wa kona va ri ku beka xilala patwini
1: ane loko ni tlhelela ane ni va ni siye n'wana wa vanhu ndlwini ne loko ni tlhelela ni vuyela mpundu ku ta va milaa
0: nandu futefuti
1: mara vatswari na

0: Lekker sterren van zijn kant en Humberman Lewan man Hennessy Shama Kombo man abo fan Hena Kanye abo huma kamina man loko abo huma kabo huma kabo
1: ya huma kabo
0: loko abo huma kabo so ya huma imflo
1: so ya huma ngatsakange
0: ya huma imflooti alright Africa Tsonga beka ifam sasa sofele kamisho sokona mo mtlhakane kana go the big breakfast ona I can se tlhoka maka ke so kahle ka remember ngobene eta kuma mangwe xitalo ka baraka le ba ka gimeta kona kona kwa the big breakfast zone hey kamisho sokona mo tlhakane ka kuna Mr X vungunula ipfukulula timaka na hloko maka siku mi ngiseri tiyaleje
1: xana unga pumela loko nwana wa wena o kubyela leswaku u lava ku tsala tattoo ke naswona iti yiso kufika kwi leswi vanhu va swivulaka kuri tattoo ti na mademoni ke imhaka yikulu leyi vari xana u nga pfumela loko n'wana wena u la ku drawa tattoo mirini wa yena swi nga khataleku kwi ivi va tlhela va vutisa ku xana iti yiso leswi vanhu va swivulaka ku tattoo yi na mademoni ke u ri yini wena
0: i byele ka nambara
2: 0678 75 94 2
0: 0678 75 94 2
1: Ijeleni ka ijeleni namukandisa hi lava mpa mikarimi ibyela kuri swinge endle ku kona nwanani longana nwanani longana tatu swa endle ku kuma ku maybe u ivekele ho nga switivi kumbe ai endla hi kani
0: sa ala tatu lezo ti beka ndawu to hambana hambana ah ti tatu ya ti bona xa abshe
3: yebo
0: yebo
3: ah ni stroko stroko ari sane
1: ya
3: lobar mana wata
0: yo
3: Mwenyani ange kukombe ili stresi aku jela kuri ya enda ini hima yela nino ya enda sezo ango kombe la mali avalavula su mwenyani sona wiloko ita kuri hima yela na mali ita sutwiti samareyena arika plani ya njani heku anukulu kuko unalo anga pumele na kukungwana wa yena aya enda tatu
1: Leswi masiku lama ku tlhela ku sungula n'wina vatswari mi vekela ti-tattoo ke hikuva vanhu va swi vonaka hina vatswari
3: mara va nga rivali ku ri ku na yin'wanyani mitirho ti-tattoo toteleto va tisecha va ti lava se loko mi nyika n'wana a ha ri xikolweni ma ha yimele ku i ya ku tirheni ku ta va ku ri hwesi laya ni vulaku ku ri loko va ri a ri n'wana wa kahle a ni kholi ku a nga swi vula ku ri papa ni kombela mali yo ni ya endla tatu hi ku a kombeli swin'wana ni la ku xaveriwa teti ni vone yini swa antswa mara ni byeleni tatu mi kuma ku ri tin'wanyani lomu ti nga vekiwa kona ti nga drowa xiswona a swi languteki
0: swo
3: lava ku swi langutiwa hi vo vambirhi va lava ku khombana tona
0: yebo
3: u nzwile
1: baboa sikuzwile baba
0: anavela sikuzwile matasa 0608 75 942 ku na mingiseri lanuwala
1: emamukerile mile moye
4: ae mpukeni
1: epukile minjhani
4: mpukeni
1: ya
4: amuto ama sitiro wa Johnson sesa muto wa mani loko sintauta ipuna yini sana hola loko sendiwene na anongo pumelisi sesa
1: yeah
4: selesa sa ku senda yini na hanvena no genere because no slava la muto wa mani slava
0: okay
4: sesa ka temare do sonera sho sesa mo se dang pa
1: thank you
0: Yo, Timareto, 0608 75 94 Amzi no ze nsizo wa man. Ishivutiso shasha. Vo vutiso.
1: Endla mutini wa ye.
0: Yeah.
1: Hey, mara batswari man.
0: Ahe.
2: Ah, but you are going
0: to be fun. Ah, I'm going to be fun.
2: I landed off. I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. Eto vuyana yona ene kuna ku hambana ka leswi yavango i swibayani na titathu ta masuku lama.
1: Hiko pela mi hlamusela nyana swana nyana swi hambana njani?
5: Swibayani lexi ani khale hambi mina a no teka xilu ni ti endla hi nexe kwala ni nga yanka munhu a ya ni chela ivi a ta tlha a ni tormenta.
1: Mara resin ya ku endla swibayani khale a ku ri yini?
5: A ku ri ku bomba hi swona.
0: Na yena swo swi ya bomba.
1: Leswiya hi leswa masiku lama, hi swo swibayani swa masiku lawa ke.
5: mara mi swi endla mi kha mi swi tivaka swin'wana swi na switandzhaku van'wanyana loko va mi endla swilo leswi ya va mi thomenta va kha va mi chela moya ya madimoni mi ta kota ku tirha leswi vo va lavaku swona swin'wana swi kahle swin'wana a swi kahle a ni zi ni lava ku ta swi bambetela swi ya hi ku loyi a nga ku nghenisa ka swilo leswiya a ni ma ku vona ku halaya titirongweni swi kona swilo leswiya
1: ene ni vona vatlangi va bolo kumbexana vanhu lava nga na mali vo tala va na titathu
5: swa vulavula swilo leswiya swi na ti-meaning ta swona hi ngo ka hi nga ti tivi hinkwato mara swa vulavula
0: danko i kuma n'wani kandziyiso laha hi kona mikandziyiso ya va yingisela ya ku tala swinene ngopfu va nga va kha va rhumela la ka 060 8875942
6: vaxi ma yi vona thatu laha yi fakiwa kona mi kuma ku yi gandleka ndhawu yin'wanyana thatu swi fambelanyana devhele leswi a va swi gandla va mhani khale na sweswiwani swi hambane ngopfu
7: ahe mina ni nge pfumeli loko ku i lava mali a ya endla thatu hi ku thatu yi ta n'wi onhela ka vumundzuku bya yena yin'wani mintirho a yi lavi vanhu lava nga na thatu hayi mina ni nge pfumeli sweswo ku n'wana a ya endla thatu ni nge pfumeli swantswa endla swin'wana hayi thatu ni thatu ya onhela swinene ya onhela i thatu ya yini na
8: Hixitalo va vutisa ku a wu na thathu na va lava munhu loyi a nga ri ki na thathu ni xiphoriseni hi xitalo loko vo lava vatirhi ve ri ku va lava vanhu lava nga ri ki na tithathu lero hi ndlela yin'wana swi vula ku thathu himpela yi na madimoni mina ni nge pfumeli ku n'wana wa mina a ba thathu ni nge pfumeli sweswo yena a nga endla hi ku lava ka yena mara mina hi vumina ni nge pfumeli xilo lexi a na xivenga vuton'wini bya mina na xivenga thathu a yi kahle entiyiso va nga vula swona loko va ku yi na madimoni na mina ni pfumelelana swona mavonelo ya mama Albe ya ka xikukwana va ri ku hala ra Sindberg inkomu
0: Mr. XM4 tatu indisa kwini kwa pfumela mutini wa wena Mr. XM
1: and pfumeli mina mina na leswa so so mbalambala ti chayeni swi yini yini hayi aswa mina na ka rhuwa loko na hakula no boswa ti ndleve hikwatu hi xihoxo vele hi ku ti phungelela ene and se tsama ni mbala na chumu and ni lavi chumu no mbala wa chitsena mina voko ni mirini wa mina
0: so hi nkarhi wa hina wo hi fane hi famba Mr. X
1: ya moni ku hi nge za hi famba moni ku happy birthday eka LC Sambo from Ngobe u naveliwa kahle boso ya yena Botmusa Ignatius kusuka kwa laha va tirhaka kona vele swi kala ngopfu kahle kahle boso yi navelela mutirhi wa yona ni va hi karhi hi khensa swinene lavakulu swinene ka va ringana na ndlopfu hi mitirho hip hip hurry mo hina hi va hi karhi hi fambisa hi sweswo vhele hina hlangana kahle mundzuku lerixaka same time same place kambe ntsena hosi ya swi rhandza
0: wa vuya kambe mundzuku wena
1: u tshami u ni vutisa kambe swi endleka hosi yi nga swi lavi
0: ta ku mundzuku wa u nghena ka yini Saturday mundzuku
1: a ni vula u tshama kho ni vutisa sweswo yingisela mikarhi hinkwayo u tshama kho ni vutisa sweswo ivi ni kha ni ku byela ni ku hina hi vulavula xitswatsani hi vanhu vakulukumba hi vulavula mindzuku wa tirho Family mina, bye bye.
0: Hey, what are you calling problem, man?
1: Tell us, no one's calling John.
0: Delayed combo shirman eba kuma holiday Africa Dzonga hi ku randzina ne hlangana kahle vhele eka sota gospel top 20 a peace and love and everything so mwa emrani kwini makahle isekane vana mayele ya fika kusaseka hashtag
1: bye
0: word of the day loko banga ku rambanga tsamisa sweso onga hi tata

0: technology sekuyisinetha ekusindahina isaba inkoyo jikelela eyisibeka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm.co rishiyamato
1: Fein ya di tiles, se sumburi ni ACTM. Di tiles nende saseka ata mshaka-shaka. Uhlaisa machiri msu nyawula. Shabale so tia hikuti A-grade tiles. Isunaka 79.99 square meter. Kwa lano, unashi vanda shako ungati winla yiwe di Toyota Hilux single cab. Eka denaru. Yoko ushawa sunwa zushawi siwa le sunga kauriwa shwa progre. Kuna sunawa na nusu pimelo. Atlisa, uya eka stolo shale CTM yele kusui, ele pompu. Hiku sayile yele kutiti wantaga. CTM, big savings, more style. CTM.
0: Sena wona andle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na rimbemba rimbeni.
2: Ni khensile ku seriwa nkarhi xipano xa BBZ Mahungu i ya awara ya nkaye ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka hungunkulu eka awara leyi. Vandzawulo ya swa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va rhamba vaateki va mahungu hinkwavo ku va kona ku loko va yise emahlweni na pfhumba ra xo vhakalula hi MEC wa vuhlayiseki Verret Mathe ku va va ri karhi va nikele eka 34 wa vadyondzi exikolweni xa le henhla xa Dumela exifundzenintsongo xa Mopane. Projeti ya swikanyakanya xo vhakalula kungu ra rixaka leri kongomisiweke eka ku antswisa mfikelelo wa dyondzo ni ku nyika swo famba eka vadyondzi lava kalaka va nga riki na mimovha yo ya exikolweni lava fambeke mpfhuka wo leha swinene laha ku nyikiweke ku vumba xiphemu xo nyiketela ku ya emahlweni na ndzawulo ku va va ri karhi va susa swi na ku va va ri karhi va susa swiphiqo leswi nga kona eka vutleketli bya dyondzo kun'we na ku va ri karhi va tlakusa vuhlayiseki bya le magondzweni exikarhi ka vana va xikolo. Ntirho wu hleriwile ku va kona exikolweni xa le henhla xa Dumela eka masipala wa Dzaneni kwalomu ka awara ya kaye ka mixo wa namuntlha misi hi loyi a nga ta va ri karhi a burisana na vadyondzi vadyondzisi na swirho swa vaaki eka nkoka wa vuhlayiseki bya vutleketli bya swidyondzeki na xiave xa nongonoko wa xo vhakalula eku seketeleni ka timfanelo to vumbiwa ka dyondzo ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya kaye ka GCRFM. Meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Kansela Miyelani Cakwele wa yise emahlweni na ku va ri karhi a nyika vukorhokeri eka vaaki va Valdezia. Meyara hi loyi a va ri karhi a yise emahlweni eka siku ra vunharhu na ku va va ri karhi va yisa vukorhokeri eka vaaki va xifundzantsongo xa Bembe kun'we na ku va va ri karhi va vika leswaku vaaki lava va nga va ri karhi va tshama mpfhuka wo leha swinene va ha ri hava mphakelo wa mati lowu yeleleke. Meyara hi loyi a nga tlhela a khumba leswaku matiko akelani ya kura Valdezi ka masipala wa Makhado hi van'wana lava hlanganeke na swiphiqo swa mati.
3: Khensile vaakatiko va le Valdezia a hi hlanganini na ku endla assessment xini xi endla ku vanhu vamamaumati already mukhanselara masiku
4: a va hi endlile khale investigation team yi tile ya hina ya ku dela na tibohole yi rhangeriwile hi MMC Shown Sons News. So if we is kuma ku infrastructure leyi nga la yi na malembe mo tala ikha yi nga tirhisi yi kha yi nga tirhi. So i tibohole tinharhu leti nga tirhi.
2: Hi tlhelo vaaki va Valdezia lava va nga va va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe ku va va ri karhi va vika leswaku va khensa swinene ku va va ri karhi va tekela vukorhokeri bya vaaki emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va nga languteka miganga yin'we na ku va va ri karhi va languteka miganga akelana.
5: Uleha se yi nga ri ku tirheni executive mayor na MMC va technical services a Bembe district va tirhi ku byeriwa kumbe ku hlayeriwa swilo nga swi vonaki a swi tirhi. Hi yo mhaka eka siku ra namuntlha ra ti-11 ta August 2026 va tile. Xitshembiso xa vona tanihi executive mayor i timhaka ta ku ri mati ya fanele ya huma swiphiqo leswi a swi ri kona va swi tiva na leswi fanele ku lulamisiwa va
2: ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni MEC wa ndzawulo ya swa vutleketli Violet Mathewisi emahlweni na pfhumba ra projeke ya Xova Kalula ya gimeta mahungu ya orhaka nongonoko Made Morning Live ntswalo yin'we rixini.

Live. Whisker Kamisho away na Fumakachi FM. Grito. Rafianca.

Ya re simola ka tle xwa ka tle ka tatane Exon Maluleke ba ku hai ni ya kaya karele baby girl indlela le nguna bangiserwa mina ba ku randeka otherwise re shilena ku mamkela ku soka tindawo ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni ngisela America na namamkela kana ngana ko wa mid morning life pela ka station shangu sha shiranzo sha Juicer FM the voice of the nation it's only 20 minutes past 9 bangiserwa mina ba ku randeka loko hi ku nwe ma ku ni joiner mi endle swona hi ta ba ke tiphina kahle eka mpundo wa siku ra namuntlha migingiriko ya ku hambana hambana nguna bangiserwa mina ba ku randeka lexi ni mi tshembisa ku xona hayi ku ni ta fika ni nga mi dyisanga mahlandla na mamukela mi ta mi khe mi famba kahle na mina marilini wa ka xirindza ntombila ka mahumani leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vi tira ntswalo yin'we ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi migingiriko ya ku hambanahambana ka nongonoko tanihileswi a ni nga swi hlamuseta kambe ni nga rivali ku tata ku khensa swinene ka vatirhikuloni ku nga enejara valandza na malume x malume jikijela hi khensa swinene mani kuva mi hisile kahle nkarhi department of news ta va khe famba kahle na rime vangoveni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka otherwise ke mina na n'wina a yene ni ya languta ku ri nongonoko wa hina ku tshamise ku yini eka siku ra namuntlha it's friday i mafarazozo i mafarawawa ni khe ni ku hashtag eka ni khe ni ku hashtag le ka mani n'wa james le a hlangana ni township le mani n'wa james na ku tshama na ku pfumela swaku hayi khona siku ra n'wina ri ta famba kahle eka siku ra namuntlha hi khe hi ku i mafarawawa otherwise ke hayi tsutsumeni vayingiseri va mina languta kahle ku ri nongonoko u tshamise ku yini ka mpundo wa siku ra namuntlha awari yo sungula ti va khe hi tiphina kahle hi leti baka pongo leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ene le ka matiko akelani kasi ke ndzi tsuma kahle na kuma kahle timhaka letiya ta nhlokomhaka laha ka kota past 10 hi vuyisa sweswo laha ka kota to 10 kumbexana kota to 11 not kota to 10 to 11 hi ya kuma kahle tinsimu letiya timbirhi tanihileswi ku nga friday hayi kona hi ta kuma leti nga na vavavomunyana and then hi tsuma kahle ya hi kuma kahle our life coach eka siku ra namuntlha se Samantha Balwe ta va khe burisana na vona eka mpundo wa siku ra namuntlha laha ka voma 25 minutes to 12 hi ta va khe hi tiphina kahle ti-birthday wishes ku na lava tlangela kahle ti-birthdays ta vona eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku randeka 060-887-5942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga ta va khe famba kahle yo kasi www.juicerfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku randeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi mi yi kuma kahle le eka at GSRFM n'wina vayingiseri va mina va ku randeka kasi ke mi nga tlhe mi ni kuma kahle le ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand fomo mina n'wina hi leswi hi nga ta va khe hi fambisa swona sweswo loko u fika ku vona ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi byela valekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle ku ri nghena kahle ni vomani ka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha mi ri mid morning life mi ri kwenu n'wina hashtag ka vanhu lava landzelaka kusuka kahle ka Facebook page ya xitichini va kahle mandla ni vuyelela eka munhu wa ku fana na mastatement mat n'wina mi le ku tiphineni kahle tindhawini ra risinga view milani khese swinene le ka makoxa le mi fana siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na magoda i ripindi leriwani ni khese swinene hi munghana mina weta va khe famba kahle swin'we ka mpundu wa siku ra namuntlha va ku hoza friday hoza malamulele ni mingisele kahle ni ri kwala ka mukhomi khense swinene ni va mandla ni vuyelela n'wina vayingiseri va mina va ku randeka ni vona kahle munhu wa ku fana na mafesi vulamza ebinine va kahle mi va na siku ra kahle mr thomas mdun'wazi xibambu eka mswana mi va na siku ra kahle faith colbert rofiwa na mi vona kwala madaji kasi ni va na kahle munhu wa ku fana na bishop ras pedzimaule pale mi va na siku ra kahle usanje makamba ku ri xile na vaxumi hi marilin xirinda ni ku yingisele ku antswa ni ri na wehe ni ri laha ka ndhambi evillage mi va na siku ra kahle amukelani mi va na siku ra kahle hi xinangani kwala gandanani ka mavambe kasi mi va na kahle munhu wa ku fana na lindava ligwe vanhu mi va na siku ra kahle laha basani ka nhlaniki hashtag ka munhu wa ku fana na colin day laha ka ndindani radio yi tola ku antswa ka ndindani mi va na kahle munhu wa ku fana na rodimnyuko mi va na siku ra kahle mhani makhuvele grace egandanani ka khani na mi vona kwalano sesi defni tovowani ramuyada ilimi va kahle va ku na wena.

selukantswa ni ri na wehe ni ri la tindhawini ta le mpheni hi leswi yandzimisa sweswi languta kahle ka ri eka WhatsApp ya station hi famba kahle na vomani eka mpoyini wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va grandeka unfortunate vona ni sendela kahle ti-voice notes kasi ke ni hashtag eka n'wina ni bamani la ni velela ni tsima kahle ni languta kahle eka TikTok page ya xitichi ni vona ku ri famba kahle na mani hashtag ye gift na ku tshama na ku kume leswaku hayi siku ra wehe ri le ku fambeni kahle otherwise ke ni vona kahle munhu a ku fana na n'watsakisa hashtag eka n'wina hi masevo wa mina kokona wa ku hlulakisiwa kahle la gyan section e la ya kumbe section a enough mathebula na mbona kwalani Jonathan Mabalani wa guyu na ku vona hi munghana na ku vona kwala ka mahonisi na ku tshama na ku kume leswaku na siku ra kahle kumbe siku ri ta va ri kherisaseka ku ya mahlweni queen benza na mbona kwalani kasi ni vona kahle munhu a ku fana na fox thenis mabasa kusuka kahle le ka bungeni eka xivambu na ku tshama na ku tshemba leswaku siku ri le ku fambeni kahle general na mbona kwalani hi rikhoto barula na mbona kwalani mbana siku ra kahle chauke tania na ku vona hi sesi na ku tshama na ku kume leswaku hayi kona siku ra wehe ri le ku sasekeni kasi mana kahle munhu a ku fana na nkatizo hashtag eka n'wehe julenda chavalala hashtag eka wena ku kamukela sungula ku vona eka siku ra namuntlha tintswalo favor hashtag ya wena na n'wina ni le ku sungula ku mi vona eka siku ra namuntlha kasi xinwela ko hi mari leyi ni ku yingisele ku kantswa ni ri na wena ri lani one a soja nguve mi va na siku ra kahle va kume njhani na n'wina ni ri kwala ka nkuzani nkatizo hashtag leyi ka nkuzani leyi mi va na siku ra kahle justin melembe na mbona va kuma haxi minjhani ni mi yingisele ku kantswa ni ri na n'wehe ni ri la sowethelani na ku tshama na ku kume leswaku hayi siku xa ha sasekini le exifundzeni hinkulu xa gauteni elijah makwakwa ka ndhengeza hashtag ka n'wina hi general mathebula va ku hayi khona mani ya cancer hi ba mandla hi velela va ku ni ku yingisele ku antswa denis from ka mbokota fox father hashtag eka n'wina kasi hi leswiya ni balekisa sweswo ni khe ni ku hashtag eka mana mani loyi ni nge le ku fambeni kahle na yena records va ku intombe ya baba hi pfukile na hina cancer swinene kasi ke va ku ri marilyn ni mi yingisele ku antswa na mina n'we kwalawani hi cancer swinene hi leswiya ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu a ku fana na ntwani hala hi ntwanano welcome back jara ka nkuzani leriwana kaya kha kumeka kahle le Rustenburg le u faka ku nyame mara otherwise welcome back n'wana mani na ku tshama na ku kume leswaku hayi siku ri sasekeni mahlatsi na ku vona kwalani good morning to you too emboni na ku vona kwalani makhila na magoda loyiwani va ku ahehe marilyn mina a ni xapo hi skimi vona wa ha ni kolota otherwise ke don't worry my friend hayi ni ta ku lunghisela e gift hayi ni ta swi lunghisa na swi tiva ku nakona ta ku lunghisa ni ta lunghisa i tsongile 27 minutes past 9 nge na vayingiseri va mina va ku randeka ni khe ni ku hashtag eka vanhu lava nge le konekiseleni atswa kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi vaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form lava nga le ka xifamba xa mani na mani siku a ri saseke ku ya mahlweni lava nga le ka ka ku va va ri ku driveni siku ra n'wehe a ri saseke drivani quats mani xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa lava nge le ku lunghiseni ka ti-events ta ku hambanahambana eka siku ra namuhla tanihileswi ku nga friday xikwembu xi mi katekisi xi mi phyuphyisa xi mi pfuna xi mi tiyisa ka swirhalanganyi leswi mi nge le ka swona kumbe swihlanganihlangana leswi mi va ku mi khe mi hlangana na swona especially lava mi kumaka ku va heleketa varhandziwa va voho etindlwini ta makumu eka saturday leyi yaka ka yona xikwembu a xi mi twelevusiwana xi mi pfuna xi mi katekisa ku ya mahlweni hi balekisa sweswo hi ya kuma kahle ti-taxi associations hinkwato hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi hinikaka byona hi vona kahle hi ti-taxi drivers leti mi hinikaka tona xikan'we ti-qo marshals ta n'wehe xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku ya mahlweni ku navela ka timbilu ta n'wehe a ku hi ku ya humelela va n'waximawusa hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa profit ya vhiki leriwani a yi ndlandlamukisi sweswo ni tsakisa hi ku ku na mugingiriko a dorobeni ra giyani ya ku hambanahambana mi ta va mi khe mi tiphinisa sweswo lexi mara ni ma encourage ya ku show i ku a hi tiphineni hi votihlamuleri hi ndlela yaleyo otherwise ke lava nga le ka ti-departments ta ku hambanahambana xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa lava nga le ku tlini ka ti-complex xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa lava nga le ku swekeni kahle le dorobeni ra giyani khensa swinene mani swakudya swa n'wehe swa nandzika lava va va khe va hi seva kahle le ematafuleni hi kutana ku hi le matafuleni vamhana hina kwala matafuleni xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wehe a ku hi ku ya humelela va tirhaka kahle ti-brick yard xikan'we na ti-brick layers xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wehe a ku hi ku ya humelela hi ndlela yaleyo lava tirhaka kahle mphekweni wa doroba ha xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku ya mahlweni lava nge le masaluni na le ma-restaurant na le tixopeni xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina loko a ri mina lexi ni mi tshembisaka xona i ku miyami ya tiphina swinene hi nongonoko wa made morning life ta fika ni nga mi disangi mahlanhla n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka good morning a hineni ya tiphina hi nongonoko nka nkarhi wa sweswiwa ni ta mi nyika.

Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula. U nga si vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkula headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.

0: Okay, right. I'm gonna make step. I'm gonna walk around. I'm gonna go to the market. I'm going to come and get some songs. I'm gonna make step. I'm gonna walk around. It's a little bit sensitive. Kambe ke yo fane idonda idondi sana ilemuka ilemuki sana. Muna bang serba ina bakurandeka. Otherwise again, tloko maga ime indela lewa. Loko tuka ubena wana anje, kumbe kubena wana anje. Imani kumbe itwa inga kure irresponsibility ya mani. Kuba ata jela engamu ya we kukuna wana le anje le indela le nguna bang serba mina bakurandeka. Loki kutatawa wana otuka au nde msabeni. Mibona inga kushifani rilu kumwina. Mia mia jiransa tuwa yeku. Kuna mwana le andele. Mishubwani saku yini. Mishendi saku yini. 060-875-942. Indela le nguna bangi serba mina baku randega. Tuko maka ime indela le. Loko otu ka ubena mwana andle. Utuwa inga ku irresponsibility ya manya. Kuba ajulansa tuwa we. Kuna mwana andle. Loko ikunsa tuwa we. Kumbe loko ikuwe. Unde msabeni. Imani loyi a fanelaka ku va a jele nsati wa wehe ku wehe i na n'wana a handle kumbexani hi lava nga ta va tisalerile xana ke 060-875-942 miyingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'wina va ni baleka Jizara FM mi le moyeni
1: ni pfukile
0: ni pfukile minjhani
1: ni pfukile ma ya ikhonde kuri manga ka hela ka tsamile kha buya na vati loko kuve va tsangere na bona stage ndumela malume kumbe hani
0: nimku
1: loko va tsendi kutla xikalo hayi tsama hansi ni va jela kahle hi twanana hi swi swa ka lalo ku hume dlani ni va ka ni swi hi ku munhu wa yena kwa ku tsama ku tsakwini loko va tsendi ngopfu ni jela ni ri thu kumbe rumela lava ku
0: Micha ku biwa.
1: Ba tsena ba mwana mo direng.
0: Ene mukuma kahle.
1: A sa tsebe.
0: E danke. 0608875942 mina ngwina hile moye. All right, van balekini. 0608875942 na rungwela la nwana. Mina hi ku vana ka mina ses Marilyn loko boti oka anga n'wi byelangi nsati wa yehe kumbexana o hindza misaveni a nga n'wi byelangi nsati wa yehe ku yehe i na n'wana hayi mina ni zangi ni tinghenisini wa swi tiva ku why a nga n'wi byelangi nsati wa yena mina a ni lavi ku famba ni vanga madzolonga a ni nge yingeni hi mina xikalavito all right ya ni lava 060 mingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahe mpfuki ni n'wa mahumani
0: ni pfukile minjhani
2: hi pfuke swinene hi tintswali ta hosi me ni vona hi nga ku laha fanelaka a byela i nsati wa yena hi yena n'wini ene u fanele a vula loko i a ha ku n'wi teka a ni tifa ri tiveki ku ri ya tarini mara munhu loyi a nga na ntiyiso lowukulu hi yena n'winyi hi ku loko swi ya swi ya vuriwa hi wun'wanyana le handle u ta kuma hi nga ku vo akelela
0: ni mi kuma kahle
2: n'wi byeli wena n'winyi kondzelela n'wi byela a ni n'wana wo rhanga tswariwa kumbe i tswari hambe a rhanga tswariwa kumbe i na n'wana kun'wanyana n'wana a nga civiwi na siku na rin'we vutihlamuleri byi la wena n'winyi a vuli yena i n'winyi wa n'wana ti duma swi endlisa ku yini mara a ni vi ntsena wena u ta va n'wi byelini wena n'winyi wa swona mavona leya mhani mi heva la merive bim xana tsini yo pfumala matamani Shuma shumani nga mahumani dango.
0: Ni cancel shinene. 060-875-942 mina ngwe bakhe isa sweswo mahlweni nguna ba ngiseri ba mina ba ku randeka hi huma njani. Swinlisa ku yini? 060-875-942 na switwa ku ri nhloko mhaka a yini kongomangi sesi Marilyn hi ku mimi nsati wa kona mara mina loko nuno wa mina o tshuka a rahe bakiti a nga ni byelangi ku i na vana ni kombela vahani va nga ti va ta ni byela hi ku n'winyi wa timhaka i ta va kha pfumela ku tihlamulela tanihileswi a nga ta va a tlele kumbe a ti miyelerile hi mina xikalavito all right ta jika ke 060-875-942 mingiseri mi le moyeni
3: sister
0: ahe
3: mina before ni ke solova ni bula na ha ni phela ni bula xinwana xinwana yena ngzela ni ha ni menda nwana ku hi se vela uno tsuka ni vani sambina iya ngata xibina ha na dzela sato ka phe no wa nwana botu le wani ni na wena ni na nwana ku hi loko u vona atala ngoti ni na hlama
0: ni mkuma kahle
3: hi leswi swi swa ku swona ni fanele ku xoxa swona
0: okay
3: thank you
0: 060-875-942 mina n'wina ya va case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 mina n'wina hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona 060-875-942 mina n'wina ya va case sweswo mahlweni mi ri swi endlisa ku yini muyingiseri wa Jesu FM le moyeni n'wina
4: ahee I'm going to go to the house.
0: Ni
4: vula futhi a hanya loko mito hi ku n'wana la buruku n'wana la nga tiya hala i na n'wana leyi
0: ni mkuma kahle
4: swi tiveka a ha ri kona loko yi suka yi suka mara n'wana kona
0: mara n'wana
4: n'wana kona i love ka kusoze mukhala ye
0: ni khense swinene 060-875-942 mina n'wi dava kaisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri swi ku yini mi huma njhani i mani a nga na malunghelo loko boti wa n'wi kumbe xana ndzisani ya n'wi a ri na n'wana a handle kumbe loko o tshuka a hunde emisaveni urile mi endlisa ku yini 060 miyingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni
5: ahe Mpukeno
0: ni pfukile minjhani
5: Mpukeno u nda kun'wana ya trenda jisara ku le ku chayisiwe ka yona laha mahlamala
0: ya
5: as olomo hachi
0: yes
5: kambe leswi ni nga swi endlaka i ku byela maybe family ya mina yi va yi kha yi swi tiva ku ku na 1-2 nakona lava nga na xifuva ni ta va byela ku mi swi tiva ku ni endle 1-2-3 a ndhawini ya so that's why na loko ku ri ku nga va na ku tsarisa ni ta swi tsarisa a xihundleni loko ni tlele ku ta sala ku vulavuriwa yi ta laveka n'wana a nyikiwa phasi ra yena swi herisa sweswo
0: ni mi kuma kahle
5: tumare dog phone re a xivongo tirhisa masiva a muti wu nga fa
0: muti wu nga fa
5: nakana va tala tlhelo laha ni wavaka wakwe hi yaleyo toko vo ni delela sweswo
0: ni khense swinene
5: ni hlayiseka ntangu bara
0: thank you 060-875-942 timhaka ta ko hi teto va ku ri xile hi Marilyne swi endle nga ku ni ngo humanyana topikini mara na ha ri kwala a hi ri nkosini rito hi vana va yime va vumalela va ku eka vahahani na maxaka loko hi ku hina tindzisani leti mi ti tivaka hi kombela ku mi nga hi byeli papa va swi tiva ku why va nga hi byelangi tshikani mhana hina va hanya in peace ku ya emahlweni tanihileswi mi nga va kuma va ri at peace so loko mi no va na sitani muhaxi ni nga hi mhaka ku vanhu va ri peace alright 060-875-942 hi tsumisa sweswo hi tsuma kahle ya languta kahle tinhlokomhaka ta mahungu na vuya sweswi vayingiseri va mina vo rhandzeka.

0: la xifundzeni nkulu endlelo ra vululami bya vugevenga lebyi tekeke khume ra malembe hi vukhale hi lebyi nga fiki emakume ndzhaku ka vulavisisi bya matimba mahungu xitalo le ka wari ya 10 rixi
1: ndlebe leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.

0: Okay, right, mtan khome rhabeng serva mina va kurandeka mina nwi va khehisa kahle mahlweni isiphemu xandla komaka nwi na vhang serva mina va kurandeka hi swendlisa ku yini imani anga na malungelo yo dzwela nsati kuri mani swimani mani ngamu ya nwi na kumbe xani nuno wa nwi na ina nwanani i va ndangu kumbe hi nweshe loko hi ku se mitshuka mi hunde misaveni ke maswilava ku nsati wa nwi a dzweriwa ku nwi mina vana handle kumbe swisikisiwa sweswiya swi endlisa ku yini a hi dyondzeni hi dyondzisana mingiseri wa mina mi le moyeni
1: no minjhani
0: hi pfukile minjhani sesi gracious
1: hi pfukile a hi twana nhloko mhaka ya kona leyiwani heyi yi kahle ene swa endleka swi le ku vonakeni vanhu va le ku siyeni ka vana va nga swi tivi emakaya ya vona ku ri ku na vana ma swi vona me ni vona ingaku loko ku ri ku n'winywa swona i love a nga zangi a swi vula a swo vheta swi tshikiwa swi nga ha vuriwi swi ta tengwa hi mani swisisa swi nge he tengeki hikuva ni loyi a fanele a vutisiwa swivutiso a nga ha ri kona
0: ni mi kuma kahle
1: mavonelo ama xidi gracious beku ni ri kwala river plus a swi ta vukosi bya ka kuba hi dangi se smedly no
0: ni can see
1: Danko.
0: Is 0608875942 mire miswendisa ku yini nwina ha nwina mingiseri wa mina wa kurandeka miswendisa ku yini imani afanele ku kuva a hlamuseta timhaka ta ku ri kuna nwana le handle le hi nwina hi nweshe kumbe i va ndangu kumbe xani ke loko hi ku motshuka mi hunde misaveni mi nga swi tsakela ku ri va ndyangu va sala va hindzisa marungula lamawani xana ke hi dyweleni hi dyondza hi dyondzisana lemuka lemukisana hi ndlela wani xana ke hi dyweleni hi dyondza hi dyondzisana lemuka lemukisana hi ndlela leyo mingiseri wa mina wo rhandzeka.

0: Quasi.
1: Ah, eu tsaya kwazi gumba gumba yi vula xikamu.
0: Kesa shitere gumba gumba.
1: Danke mashi wa mina.
0: Eh danke. Eh 060875 kuma kahle mkandiso ya marito. Ai tweneni, swindisa ku yini?
2: Ah eh Merlin mipukina. Mina eze ni ri hahani. Na vula mina loko loko vulova vanga vulangi. Na vula mina ku kuna nwana kwi lava ni vatswaku. Na loko yena n'winyi wa vona nga ni byelangi mara ni kha ni swi twa ku luya u na n'wana na yena luya u na n'wana na yena na ku byela why swi fanele swi miyeriwa a swi miyeriwi munhu wa byeriwa ende na yena swi nge endleki vavasati va masiku lama va lavisisa swi nge endleki a nga swi tivi ku na n'wana u yo ti byela ku ni yimela ku byeriwa a ni byela hi nomu wa yena mara ku ku na n'wana kwihi ho swi tiva kahle mina ni ta vula ende nakona vo boti ho pfa hi mitsundzu xa sweswi lunghisa ni timhaka ta n'wina ka ha ri sweswi timbhoni ta n'wina a ti cheliweni mafurha ka ha ri sweswi mi nga lava kusuka mi hisise swi vulavula hi ku na loko vanhu va catini i vanhu va tekiwini u ta twa loko se nuna a lovini hi karhatiwa hina vo hahani ku a fambe mi ya ni catisa ku ta endleka swona so hayi swi nga ni lunghisa timhaka ta n'wina heyi a ti lunghisiwi i thavhele ya kumbe
3: danirina mhenipfukini mhani u luka mix a blue 3 ni kana lexi endlekile swi sweswo xaka rin'wana ra mhani a nga vuli ku i na n'wana ku magoro ivi se loko ku fika kosi ku humela n'wana luya va kunene i n'wana wa kwala va swi vona ku swi na problem ene swi kuma swo loko va ya le timalini n'wana luya i kona va ku hi lava i ximanimani mali mi nge yi kumi ximanimani a nga ri kona ma yi vona se va sungula ku yima tindleve inkomu
4: njhani sesi Merlina hina hi pfukile swinene ha yi twa topic mina n'wana mhani loko ku ri ku nuna wa mina a tsandzeki ku ni byela a hanya kumbe a rhuma vo hahani kumbe vo malume a hanya ku hava lexi xi nga ta endla ku ri va ta ni byela a ni lavi no swi twa swilo sweswo hikuva a ni fanele ni swi twile yena n'winyi a ha ri kona vanhu valava a va fanele yena n'winyi a ha ri kona hi ta kota ku yi solver a ha copeta a ni nge swi attend swilo sweswo ende ni nge swi pfumeli hi leswi ni nga ta swi endlisa swona ni ri ka muchipisi hlayisekani sesimirini inkomu
5: Melorini nga xirindza topic hi le ku yi tweni a ni n'wi kongoma straight ni n'wi byela loko ndzi ni va na n'wana handle ni fanele ni swi tiva ku na n'wi byela ni n'wi konda va nga fanelanga sala swi twa ni nga ha ri kona fanele ni n'wi byela straight walwa a nga lwi mara ni fane mhaka yikulu i ku ni n'wi byela ntiyiso ku na leswi na leswi na vana vangani handle fikaka ro ba vana marhanga emthiwa ka ndhambeni la gongwangwa la ku na gongo ra mali loko ni kwate ni sengasenga tshuri ni ya xilamala ta
6: vaxomi sesimerini na vaxomi n'wana mhani hayi n'wana sesimerini mina na vula ko fana sweswiwani ne i kona n'wana wa le handle ene na ko hayi wun'we vambirhi va kona vambirhi ni fike ni tshama hansi na nsati ni fika ni va byela ni ku hi mhani sorry ku va ku ni mi dyohela mara a no mi dyohela ku va ku a ni swilo emisaveni swa phazamisa mina ni na n'wana na vana vambirhi a handle ene vana lavawani va ta tshika kun'wana va navela ku vhaka lava ta vona papa vona ku ndlela ku na next time ku mi nga fiki mi ni hlama yena kutani na ku i ku va ku vana vhele emisaveki a nhoveni un'wana wa wena i fanele u n'wi onca ha mina ni vonini xana mina ni vonini hikuva ni nga ni nga ta va chumi na vana vambiboyeko ni va hlayisa hayi va hi pfumelelana na mhana ko na nsati la kaya na sweswi va ta nkarhi wun'wani na mina kwala kaya va koho kwala kaya loko xikolo xi pfarini va ta ni vona ku ba nkarhi va tlhelela kaya aka vomhana vona ha mina ni vonini xana mina ni vonini me hi wexe inkomu xikwembu a bya humbanga laha swi ka vukomi bya ndhuna mungoni
7: Rixile Merlin pfukile tswalo yin'we hayi va hi pfukile pfukile swinene a yi twa nhlokomhaka a yi twa ntswalo yin'we

0: Swa tika swona mara wo fane i xinyata eka nyambilu i tshama hansi na nsati wa wena na va ka n'wini i va byela ku no ku na n'wana a handle ku na n'wana a handle se swi nga kona ku byela ku i swi tiva we mhani ku ku na xihlangi a handle hambiloko swi nga olovi kumbe a kwata mara a ku heteleleni i ta gina i ta tshama a swi tiva ku no ni na n'wana a handle a nga vi na swiphiqo lexi loko no n'wi tshuka ni hindle emisaveni ku ya ta n'wana va ku n'wana wa mina a ku mina a ni swi tivi no i na n'wana a nga zanga tata ni komba n'wana loko kumbe a ni byela ku i na n'wana so ni n'wi byela ku a swi tiva hambiloko no tshuka ni fambile a swi tiva ku ni na n'wana a handle so ni n'wi byela mina hi kombisa mina ku tshama na yena hansi nsati ni nga ta n'wi kombisa ku no ku na mhaka ya 1, 2, 3 ku na n'wana a nga kona handle tshama i karhi swi tiva ku i na n'wana a handle swi teke hi ndlela ya kahle swi amukeli hambi swi nga amukeleki mihlangana rod mini yo ka ndindani mavonelo ya mingiseri ya GSRFM ku
1: rixile sesin'wa mahumani nhlokomhaka ya n'we ha yi twa loyi a faneleke a byela nsati wa yena hi yena n'wini muendli wa swona a nga ze a yimela a lova hi ku loko se a lovile lava nga ta sava va n'wi byela nsati wa ku taku e swi vula ku khale mi kha mi swi tiva se hi n'wini before swilo swi onhaka i fanele a byela nsati wa yena ku nkata a nga ni dyohini handle ku na n'wana vanhu hinyani kumbe wa mfana so ni kombela ku na kwala kaya n'wi amukela hambiloko ku ri ku a nga vhaki mara ni kombela ku loko ku ri na leswi swi fanele ku ni endla tanihi ba wa yena ku kota ku n'wi hlayisa ni pfumele ni n'wi hlayisa we n'wini wa swona we yi nga endla swona hi wena i fanele i boxa xihundla lexi ku hava la nga ta ku boxela xihundla mavonelo lama mavonelo ma xitichi mavonelo ma manichava laya ka mapovansi ka jamu rixile sesin'wa mahumani nhlokomhaka ya n'we ha yi twa loyi a faneleke a byela nsati wa yena hi yena n'wini muendli wa swona a nga ze a yimela a lova hi ku loko se a lovile lava nga ta sava va n'wi byela nsati wa ku taku e swi vula ku khale mi kha mi swi tiva se hi n'wini before swilo swi onhaka i fanele a byela nsati wa yena ku nkata a nga ni dyohini handle ku na n'wana vanhu hinyani kumbe wa mfana so ni kombela ku na kwala kaya n'wi amukela hambiloko ku ri ku a nga vhaki mara ni kombela ku loko ku ri na leswi swi fanele ku ni endla tanihi ba wa yena ku kota ku n'wi hlayisa ni pfumele ni n'wi hlayisa we n'wini wa swona we yi nga endla swona hi wena i fanele i boxa xihundla lexi ku hava la nga ta ku boxela xihundla mavonelo lama mavonelo ma xitichi mavonelo ma manichava laya ka mapovansi ka jamu
2: allright ke n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni hari ka xiphemu xa nhlokomhaka hi twa hi n'wina ku ri n'wina mi ri mi swi endlisa ku yini kwala ndzeni ka muti i mani a nga na malunghelo ya ku va a hlamuseta timhaka ta ku ri hayi khona ku na n'wana le handle le 060875942 mina na n'wina hi ta va khe hambana hi 7 minutes hi nghena kahle ka xiphemu xin'wanyana ka sweswiwa hi yo sandzena 7 minutes ka nhlokomhaka ya ku va mi khe mi hi hlamuseta kahle ku ri mi ri mi swi endlisa ku yini n'wina kwala ndzeni ka muti a hi tweneni 060875942 ni taka kahle mingiseri laniwani mingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: ahe minjhani
2: hi pfukile minjhani
3: Hi,
2: 060875942 mina n'wina hi va khehisa sweswo amahlweni va ku ri xiyile muhaxi wa mina mativa hina va hahani hayi hi khome ku tika mani mara mina leswi ni ti tivisaka swona hayi ni nga ka ni nga vuli mi leta ti ni lavi letiwani loko n'winyata wena a tsandzeke ku ti vula hayi khona ni nga tisala na holova na nkata boti a ti fanele a ti vule hi yexe 060875942 mina n'wini ta va khe hambana hi nkarhi loko u nga heteku mbilu hi lo sala ntsene na 5 wa timinetse ku va hi khe hi hambana a hi hetiseni timinetse letiwani hi twa ku ri n'wina mi swi endlisa ku yini 060875942 mingiseri wa mina mi le moyeni right va ni baleka mi nga ni baleki ni la ku twaka n'wina mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina okay right ku na swin'wanyana swi nghenelelaka 060 mingiseri mi le moyeni
4: ahe masave
2: ahe masave
4: a ku ri mino a yi nga ndzi swo network
2: network
4: a swa vuriwa
2: mavu
4: ende leswo a swi dzi swi yimela ku munhu a vula loko uveluvelu data swi toloka fini i vulaka a hanyiwa mata swi kahle ngopfu vula hi ku sweswi vana va hlangana tef ni ta twa ku ve ri ka lovoriwa kasi ku loveriwa n'wana wa
2: wena
4: vana va tekana vana va tekana masiku lamawana ende ku va ku ri n'we hi vatswari mi nga va mi cause problem mi nge mi rivaleli se daswi van'wanyana hambiloko ku swi humelele hi ndlela yaleyo va kalava ku hina ha tekana se hayi a hi va byeleni vana ku n'wana ngo hala ka mapuve hala ku na makwenu hambiloko u nga byelisa.

0: Tatwa wa va kota ku tivana va ta hlangana UJ vana va tekana se hi ku vona ka mina ni vona swi fanerile ku va swi vuriwa endyangwini i kokwana wa ku hlula na ti-aida nko
1: nkhense swinene mi va na siku ra kahle
0: nkoho mutukulu wa ka Maluleke
1: danke 060 875 942 va ku locha locha leswo wero 875 942 mingiseri wa mina
2: ahe njhani
1: i pfukini minjhani
2: epukile swa vuliwa kumbe a ni nga tikhoma ka swi tiva lava laha kaya
1: ku ku na membara yin'wana ahansi
2: na loko ku tshuka ku va na swa ti-funeral va nga hlamali hikuva vanhu va nga ta bukutelana kunene va nga swi tivi swi kahle ku va byeliwa lava laha kaya ku ku na 1 2 3
1: ni mi kuma kahle
2: Yeah.
1: Khensa swinene hi magoda.
2: Okay, hlayiseka.
1: Thank you. 060 875 942 mina na n'wina hi va hi kha hi yisa sweswo amahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina tanihi hahani hayi khona man hayi swi nga ni tikela swinene timhaka ta vanhu wa swi tiva lowa buti ku ri why a nga vulangi lowa mfowethu wa swi tiva ku ri why a swi tshikise sweswiya ni sure ku ri maybe a chava ku ku nga sala ku va na ndlu va bvanga xikarhi ka muti kumbe muti wa yehe wu nga dilika but then still na mina ni nga ka ni nga vuli hi ku na mihi sinso to yeta sani langutisa swin'wanyani a ni swi tivi ximanga xa ku xi nga humisisa ku yini mara mina ni sure ku ri hayi ni nge vi muhumisi wa xona hayi na ala se loko hi ku ku ni na swo fana na sweswo n'wana mhani if loko ni tweni hayi hayi futhi hayi a ni swi tivi ku hayi kumbexa hi va lavaya va nga hava hayi khona na ala 060 875 942 mina n'wi va khe hamba yisa sweswo a ku ri nhlokomhaka leyi a ni mi khomele yona eka mpundu wa siku ra namuhla ni tsutsuma kahle ni ya nghena kahle mavhengele ivi then hi twa ku va hi khomeleni mavhengeleni loko hi vuya hi nghena kahle ka xiphemu xa risimu ra se ku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ye mweni yi khoma hi la
3: Xansun mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Pupu, Eagle Rock na Dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va kumela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka Patro Super Quick kusona Armarovela andaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
4: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wana va onhe nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: Exikar ka mixo wa wena
1: tsena ka Chiefs FM
0: rito ra rixaka. Mahungu lawa hi ku tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Chiefs FM na remember riveni.
2: Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya miyingisele mahungu i ya awara ya 11 ka GSR FM rito ra rixaka. Vayingiseri ri xile ku languteka nkunkulu eka awara leyi. Maphorisa ya Afrika-Dzonga laha xifundzeninkulu xa Limpopo hi laha mahiseke mahlweni na ku lwisana na vugevenga laha xifundzeninkulu. Hi siku ra vumune eka siku ra 14 eka n'hweti leyi, maphorisa hi lama ma nga va ma ri karhi ma yise emahlweni kun'we na ku va ma ri karhi ma languteka xikolo xa Jane Force eka maphorisa Sekhukhune laha ku vikiweke leswaku hi laha ku nga va va ri karhi va nyikela eka dzana wa ni nga kuwa uniform ya xikolo kun'we na tintangu ta xikolo. Mukhomishinari wa maphorisa Major General VS Masingi kun'we na mukhomishinari wa maphorisa Jan Skripasi lava va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va endla pfhumba ro va va ri karhi va nyikela eswikolweni swa le henhle kun'we na swikolweni swa le hansi laha xifundzeninkulu xa Limpopo ngopfu eka vana lava pfumalaka. MS ni nga ku maphorisa kun'we na maphorisa kun'we na vaaki etindhawini ta xifundzhantsongo xa Sekhukhune lava nga va ri karhi va kombisa nseketelo swinene eka vana lava pfumalaka yunifomo ya xikolo. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya 11 ka GSR FM endlelo ra vululami bya vugevenga leri tekeke 10 ra malembe ri karhi ri lavisisiwa leri nga fike emakumu endzhaku ka vulavisisi bya vukheta swinene ntawo Hawks Serious Crime Investigation epulukwane leswi nga endla leswaku ku va xigwebe eka mune wa malembe ku kongome khotsweni hikokwalaho ka maribye ya concrete lama pfotloseriweke lama durhaka 1.3 wa mamiliyoni ya tirhandi. Xigwebo hi lexi nga nyikiwe khoti ya xifundzankulu xa Sekhukhune ra vunharhu hi siku ra 12 eka n'hweti leyi ku va va ri karhi va yisa emahlweni na mhaka leyi ku sungula ku susiwa loku nga ri ki enawini ka maribye lama pfotlosiweke lama kunguhatiwa ku va ma ri karhi va aka magondzo emugangeni wa Nkhwana eka xifundzhantsongo xa Sekhukhune hi lembe ra 2011. Mhaka leyi sungurile ku va yi vikiwa eka Road Agency Limpopo kumbe RAL eka endzhaku ka swivilelo mayelana na ku susiwa ka maribye lama pfotlosiweke lama nga sala eka ndzawulo ya magondzo. Ndzawulo sweswi ya RAL yi pfurile nandzu loku va va ri karhi va rhumela ntlawa wa vulavisisi ku va va ri karhi va endla vulavisisi hi ku tirhisa vulavisisi lebyi nga koxa vuxokoxoko lebyi heleleke. Vulavisisi va Hawks va kumile leswaku Stephen Phasha wa malembe ya 65 hi vukhale loyi a tirhisa tanihi Phasha General Trading CC ususile maribye lama pfotlosiweke kwalomu ka 1.3 wa mabiliyoni ya tirhandi naswona u khomiwile hi siku ro sungula eka n'hweti leyi ku ni nga ku eka n'hweti ya nhlangula hi lembe ra 2016 endzhaku ku va a ti vonakarisile emahlweni ka court ya majistrata hi siku ra 14 eka n'hweti ya Mawuwana hi lembe ra 2024. Court yi gwevile Phasha ku va ri karhi a tshame ekhotsweni hi ku kongoma malembe ya mune hikokwalaho ko endla vukungundzwana eka vaxiphorisa kun'we na va va karhi va ri nga endli vukorhokeri eka vaaki lebyi heleleke.
3: Following a meticulous investigation conducted by Hawks Serious Commercial Crime Investigation Team in Polokwane, which has resulted in a 4-year direct imprisonment sentence for the theft of crushed concrete stones valued at approximately 1.3 million rand. The sentence handed down by the Sekhukhune Regional Court on Wednesday, 12 August 2026, brings to a close a matter that originated from the unlawful removal of crushed stones intended for road construction.
2: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni va maphorisa ya Afrika-Dzonga hi lama ma ri karhi ma yise emahlweni na pfhumba ro va va ri karhi va nyikela mpahla ya vadyondzi exikolweni xa le henhle ka xifundzhantsongo xa Sekhukhune. Gimeta mahungu ya awara ya 11 ya n'wani ya kona ka awara ya 12 hafu ku bila awara ya 11 ni vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko i Mid Morning Life Rixini.
0: Wow. tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Ribeni. Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine Arimarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko

0: ya banwanyana ikona vakhe va bonga mukwembu ya bona va kwina mi bonga vakokwani mi nga karhali hi mina swi ke swi famba khwatsi swilo otherwise ke i simu ra kahle kusuka kahle le ka Becky Ndlovu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku ni lombi foni hi ndlela yaleyo a hi yena ni tsima kahle ya kuma kahle life coach ya hina eka mpundu wa siku ra namuntlha ku nga vose sibasani loko ku n'wi yimaka ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mikhe mini yingisela mi ri kona mita mikhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombile ya ka Mahumani leyiwani hi lava one hi ta ku va hi khomeleni eka mpundu wa siku ra namuntlha
1: vayingiseri va GCR mina man coach ku nga Amanda Baloyi namuntlha ni lava leswaku hi ya vulavulanyana hi mhaka leya ti-interest rates loko hi vulavula hi ku saver hi ku vekisa hi vulavula hi ku mali ya tswala kumbe yi va yi ri na ntswalo ntswalo lowu kahlekahle wu tisa ku yini kumbe mali leyi yi kurisa ku yini minkarhi wo tala loko ni hlohlotela vanhu ku va ya va ya va ya saver kumbe va vekisa ni ri loko u rhuma mali ya wena ku a yi landzinyana yin'wana wena u lo tshama i teka 1000 i rhuma ku yi famba landa 100 rand yi teka yi famba ya landa 100 rand yi vuya na yona loko n'hweti yi hela kumbe loko lembe ri hela loko lerin'wani ri hela 1000 liya na 100 rand liya swi nga landzani naswona swi huma swi famba swi landza swin'wana so i ntswalo wa kona luwa mara a yi fani ti-interest rates leti a ti fani wun'wani wa nkuma va ku hayi loko u vekisa na hina u ta kuma 10% interest rate mara mi kumaku ku na vanhu vambirhi va vekisini ti-1000 timbirhi lembe ri hela mara timali a ti fani swi va swi endlisi ku yini na i ku minkarhi yin'wani mi fanele mi languta ku na lexi hi xi vitanaka linked interest rate ku va na fixed interest rate se leya ya linked yo ni lava ku vulavula hi yona namuntlha na fixed i timhaka ta ku mali ya n'wina loko yi ri fixed swi vula ku interest rate yaliya va nga hi hlaya loko lembe ri sungula kumbe loko nkarhi wa ku vekisa wu sungula hi yona mi nga ta kuma yona ku fika nkarhi walowo mi nga ta lava ku teka mali ya n'wina a hi ngomi ku ni veka mali leyi ni yi veka malembe manharhu swi vula ka malembe lamanharhu lama mi ta kuma 10% yaliya mi nga twana na yona loko lembe ri hela nkarhi wun'wanyana va ta vula va ku yi calculate n'hweti na n'hweti kumbe swin'wana na swin'wana hi nge ngheni swona ka sweswo swi nga va technical ngopfu mara lexi hi faneleke hi xi twisisa i ku 10% liya ku va ku ri yona mi nga ta kuma yona mi kuma yona na lembe leri taku mi kuma yona na lembe le ra vunharhu and the 10% leyi mi yi kuma ka yini na mi yi kuma ka mali leyi mi nga vekisa yona yi ta tswala 10% ka lembe leri taku loko ku ri 10% leyi a mi yi khomangi leyi yi nga tswariwa hi lero mi ta tlhe 10% liya na yona yi ta tlhe yi tswala 10% yin'wana swi fana loko mi xave homu ya xisati ivi homu ya xisati yi tswala xirhodwana xikuva xa n'wansati naxona mi ta langutela ku siku rin'wana xi ta mi tisela xirhodwana xin'wana a ni ri xi kha xi ringana na xona i ti-10% teto se ivi ku va na leyi hi yi vitanaka linked interest rate leyiwani ya linked yi fambelana na inflation kumbe yi fambelana na ku gonya ka nxavo wa swilo la ti

0: 0860875915 Baki ba kupfusha hi ayini liya ya ku kigidli iku kurikuri va ku kumelele yini i wise yini va ku pfuka a ku va fana a va ku hwi swi ke swi nga fambangi kahle loko swi nga ku lavanga swi ku lavangi un'wanyana ku haya futhi loko swo tshuka swi ku fambele kahle i nga ze i twa ingaku i nga beburiwaka 10 khi hlangana na sweswiya swi khe swi khoma kahle hi ndlela leyo mara otherwise ke I bareke ni vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya kuma kahle ti-birthday wishes tanihileswi ku nga Friday hi fanele hi ku swi havahava hi ta kota ku ya vona swin'wana na swin'wana mara ka nkarhi wa sweswiwa a hi wixela varhandziwa va hina ti-birthdays happy birthday ka mani na mani loyi tlangelaka kahle siku ra hira ku velekiwa eka siku ra namuntlha Xikwembu xi mi pfuneni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke 0608875942 navela kahle ti-birthday wishes eka siku ra namuntlha va ku happy birthday eka musa wa hosi siku a ri ve kahle siku a ri ve lerinene ntukulu wo sungula wa mhani na papa naveleriwa kahle hi mboni ekusuka kahle le ka mukhomi leyi a ni swi tivi ku hambi i hanhu wa koho kumbe i mhantsongo wa kona a ni swi twisisa nga vulangi nchumu sweswi a nge te hayi i ntukulu wo sungula wa mhani na papa hayi khona mani siku a ri saseki ku ya mahlweni 0608875942 kuma kahle mingiseri la niwani i mani a tlangela kahle siku ra yera ku velekiwa eka siku ra namuntlha mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina ahee
1: wo sungula Trevor Mahori ka Mlamula papa Mavunda ka Ngove na Mangivesi Mbacha ka Mapuvi Nganyani Msengo ka Makosa ni tala hi papa ntsongo wa mina Gezani Endre Xitlhavani ka Mukhomi vanhu lava Xikomba xi va hendle hi titswalo mikateko ya tilevanela na va lavaka va mbhoni wa ka Bekwa na vona ni va veke handle ni ve Yehovha a va hendle hi titswalo hepi mafala wewe
0: magoda
1: bake
0: magod
1: ahe ka mhani
0: papa ntsongo mi va xavele yini
1: ni ta va xavela swin'wani ni ta chiya ku mi byela moyeni
0: allright ni khensa swinene
1: hlayisekani ka
0: danke 0608875942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i mani a tlangela kahle siku ra yi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 vanhu balekini 0608875942 mingiseri mi le moyeni
2: happy birthday ka papa ntsongo wa magodo ni tlhela ni ku na le ka Nganyani Iris Mhlongo le ka Makoxa na ba July Mavunda le ka Ngove na Lonene Miranda le ka Xithelani na Blessing Bila Clever Mahori Violet Mashele ka Mapayeni na Pushelelo Mavunda ka Xikukwani na vanhu hinkwavo lava birthdayku na vona a va naveleliwa hi Manjanjani ka Muchipisi hepi
0: mi va na siku ra kahle Manjanjani
2: na n'wi mi hlayiseka kunene
0: danke le ka Muchipisi le 0608875942 i va mani va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday ka mani mingiseri ya mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
3: mo hi va navelendo lava va nga beburiwa namuntlha ku ka ha ku ri mafara wewe muxaka mhani wa James
0: va ku i mafara wawa
3: mafara wawa munhuku plus one ka sivaro wa mina i siva ra July Mabunda laha ka Ngove sesi hlayisani siva ra namuntlha vandlela hinkwaswo leswi va swi lavaku i mukon'wana wa vaxadzi i mukon'wana wa ka Maluleke kulani sivara ha swi lava ku vona n'wina ku ya mahlweni ku na Mr Nganyani Ace Mhlongo le ka Makoxa hi bibondeni le ka vona ku na Lonene Miranda ka

0: Lana ku na Roni na Opa Maswanganyi va ka Mbacha laha ka Mapuve va Beldana mana vona Mani Grace Mbacha kwalaha ka Mapuve swa kala Mutswara Beldana n'wana Isabella Mandla kulani mathwiniseka Maswanganyi va ri ku na Papa Ntsongo Gezani le ka Xithelani Papa Ntsongo wa Magoda hayi na tshembe va va va chaverini khekhe buti Magoda Papa Ntsongo vanhu lava hinkwavo vana va yi mani maxindzi i kokwana wa ku hlula kusukala Gen Section A inkombi tikulu wa ka Maluleke va ni ya wisa mi tihlayisa wu kandzela dangerous nyana leyiwa
1: ni khensa swinene ngo Maluleke mi vona siku ra kahle
0: inkombi
1: thank you 060 875 9 42 mina n'wina ya vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi la sala ntsena na timinetse to ka ti nga tati xandla ku va mina na n'wina hi va hi khe hi hambana mara otherwise ke 060 875 9 42 anibaleka ish 060 875 9 42 mingiseri mi le moyeni
2: hallo
1: aye
2: mpfukile
1: hi pfukile minjhani
2: pfukile happy birthday ka Ganyani AC Mhlongo la ka Makoxa loko happy birthday aka ba July vanhu lava va navelela happy birthday ka hi xikwembu hi dya hi mbangilasi ka vukonzondo ra mungonso
1: ni khensa swinene
2: thanke
1: 060 875 9 42 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mingiseri mi le moyeni
3: ahe minjhani
1: hi pfukile minjhani
3: hayi pfukile Happy birthday ka papa Ntsongo wa Magoda ka Mkhomi. Na van'wana van'wana i masendze ka mudhawu lama xa le pavementeni.
1: Mi va na siku ra kahle le pavementeni le.
3: Ah na n'wina ri ve swivetan.
1: Danko 060 875 9 42 Jisara FM mi le moyeni. 060 Jisara FM mi yingiseri halo.
4: Ya ni ta ku happy birthday eka Trevor Mahori le ka Mulamula lexi ivi ni ku happy birthday eka Ganyani Ace Mhlongo na ka Makoxa vakulu swinene matirhi ivi ni ku happy birthday eka mhana mina Mani Grace Mbacha laha na Roni na Opa vana wa kona va ku Maswanganyi kulana ka Mapuri mani ivi ni ku happy birthday eka mabale swivana July Mbazi mali ka Nkovela a vakulu swinene swivana wa mina mani ni hinkwavo na beda ku na vona mani va ta lola hi mfana wa goxa ka Mapuri dangisiswa mina
1: thank you 060 875 9 42 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ntsima kahle na langute kahle site leriya ra WhatsApp ni cheka kahle vanhu va mina va data hi ta ku ri va hi khomele yini eka site leriwa handle ku hi ku n'wi maha ku hi joyina mi endle swona
5: happy birthday muhaxi aka papa Ganyani ka Makoxa happy birthday aka Mhlabe aka Ngove ni ri happy birthday ka vona i swivara lavawa inkata sesi happy birthday sesi a va va khomi kahle ka siku ra namuntlha na hinkwavo lava birthday yaku siku ra namuntlha a va kateki inkomu
6: ni ku minjhani sesi Marilyne happy birthday ke papa Ntsongo wa Magoda na lava birthday yaku na vo hinkwavo ni rhandza vela ka tona ntango
7: happy birthday ka Trevor Mahori ka Mulamula happy birthday ka Man Grace va ka Mbambazi na vana va vona Opa na Roni ka Mapuve happy birthday ka papa July Mabunda ka Ngove happy birthday ka Lonene happy birthday aka hinkwalo va xirhaka siku leri fanaka ndhambi ya mikateko a yi vaneli vana va leriwa yanwa masilo viji ndlovu ka Mapuve a chamando hipi hipi huri
8: happy birthday ka ba July Mabunda ka Ngove ku na boti Ganyani Ace Mhlongo ka Makoxa ku na Mani Grace Bacha ka Mapuve Lonene le rhandza ka Xithelani ku na Mani Violet Maxele ka Mapayeni pfuxelelo Makapani le ka Xikukwana ta hetele blessing bila block 3 ka Minginisi kokwa gwe vanhu bayi
9: hahe ka sesi Marilyn ni kombela ku happy birthday ka Andrew Xitlhavani ka Mkhomi ka Miranda Lonene n'wana Malume Adolf Razer Hlungwani tikulu wa mama Emily ka Chukele ka Xithelani na Ganyani Ace Mhlongo ka Makoxo wa ka vakokwani Gaveni ka Makoxo va naveleriwa ithavhele ya kumbe ni ri kwala ka Malamulele taxi rank
0: happy aka ganyani ka makosha papa July mavunda aka ngove ava kuli mhlavendini man grace mbacha opa roni e mana vana aka mapuve happy awuri nambure ya tsavu hlakana ta HP mina ni kumeka kwala ku swa na xikolo xa vutivi wena epi mafara wewe mafara dzudzu Merlin tswalo ya bava famba wisa wa tiva
10: hai kombe vana va ti base ka vanhu lava landzelaka xo sungula ni ri happy birthday aka papa swilangu swa mina ni vulavula hi papa na bazi na July mabunda kwala ka ngove ni ngo papa xikwembu xa musi nga ku xi nga ni hlayisela n'wina ku ya amahlweni hi ta hlayisa xikwembu xi nga hi katekisi vona
11: ahe n'wamahumani ahe mhana fana happy birthday ka tatani mabunda happy birthday ka hinkwavo lava tlangelaka na vona siku ra ku velekiwa va naveleriwa hi mani rose byani ka nkuzana n'wana a nga danki
1: ni khense swinene mani rose va ku ri xile kahle siku ra hi ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha vanhu lava va naveleriwa kahle hi mhana swimbirhi happy birthday ka malume July mabunda ka ngove roni na opa na mhana vona mani grace mbacha ka mapuve giani ace mhlango ka makoxa Trevor Mahori eka mlamula lonene Miranda eka xithelani vanhu lava hinkwavo a va naveleriwa kahle hi man grace enkata nduna makamu happy 060875942 va kuminjhani hi ta tintswalo yin'we happy birthday eka siku ra namuntlha eka baloyi eka dzingidzingi va naveleriwa kahle hi mama jailer khense swinene 060875942 va ku happy birthday ka vanhu lava landzelaka July mabunda ka ngove man grace ka mbacha na vana va vona ganyani mhlongo ka makoxa Trevor Mahori eka mlamula na hinkwavo lava naveleriwa kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha va naveleriwa kahle hikokwani wa swa boha ka makoxo 060-887-5942 tsutsuma kahle ya ka sikhunyani hi twa ku va ri yini papa xiluka
12: happy makhekhe makhekhe aka boti mbazima July mabunda bo July hayi ni ri makhekhe makhekhe ni le ni ta tsema khekhe kwalani noko makhekhe makhekhe ka ganyani ace mhlongo leyi aka makoxo na hinkwavo la birthday aka ni nga va tivi mavito ya vona va navelela hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna evukana muchana a blocktoni ka sikhinyani ku na papa ya xiluvana fana ntombi wa bava mirileni hayi famba ni ya wisa tekani la nga la ndzhaku ka mina danko xiluveni
13: happy birthday ka papa mavunda va kula namuntlha ace ndlovu ganyani aye wa kula namuntlha hinkwavo laha va naveleliwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni mt wa ka ndhambi la gongowangu la xibulana la kona gongo ra mali yoni kwate ni songasonga swo rinexa vavandle tan
1: 060-875-942 mina n'wi yikisa swa swa mahlweni va ku happy birthday eka baba July mabunda ka ngove na vanhu hinkwavo lava naveleriwa kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha va naveleriwa kahle hi rod ni mnyuku ka ndindani va ku redo yi twala ku antswa ka ndindani 060-875-942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi yi nga famba kahle hi yoho kasi www.gzfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke Facebook page ya xitichi xikan'we na matikitok mi nga ni kuma kahle koho le eka gzfm and then ke mi ni kuma kahle Merlin Pirita le ka TikTok ya mina being Merlin le ka Instagram kasi ke Facebook ya mina i ntombi ya bava leyiwani ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri mahungu maheli ku hela nkarhi ni khensa swinene ni bomandla ni vilele ka mani na mani laha hi nga ta ku va kha famba kahle na mina eka siku ra namuntlha xikomba xi hi mpfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ke humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka la nongonoko tangi mara ka otherwise bya n'wina khensa swinene producer ya hina yo xongaxonga otherwise ke ni balekisa swa mina ntombi ya ka mahumana languta kahle ku ri ni fambe kahle ni vomani eka Facebook page ya xitichi ka mponi wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ba mandla ni vuyelela eka jaha leriya ra ku fanela hi kepisi hambi ku na mpfula yi hluvuriwi kepisi ya kona Mr. Choice Sipho Silotswani Choice wa le Xawela va ku ni ku yingisele ku antswa mirhi leyi ni ri na wena ni ri la Sandton City laniwani ka ya ku ri Xawela block 23 060 ni vona kahle munhu a ku fana na

0: Dev a section A. Kasi na kona giyani mana xitendara lexi la kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukwakwayila a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlheli va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Gazankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumele

22 at minutes ku bewa ra khome mbiri ni mamkere tindawu inkwatla mingisela ka nongonoko GCR Talk miriko ela blabla ka Don Mathebula ka nongonoko GCR Talk elati makatele la kola namhle Friday ra bunthlano Friday 14 August 2026 ne mamkere tindawu inkwatla ngwemingele ka swipanza mananga chalani kahle vukheta mlandela swikoweto hinkwaswo make sure leswaku mbamikari michala mihlayisa van'wana na n'we hi mikota ku va mbamikarhi mi hlayiseka kambe hambiswiritani mamikerile hi le ka xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za kasi ke ku na vahaxi lava va nga nghena before ni nghena ni khensa swinene hinkwenu kusuka kwale eka nongonoko wa morning beds lowu fambisiwaku hi mahaxi lawa va ka karha wu fambisa ku fika ka nongonoko wa mid morning life lowu fambisiwa hi Marilyn Xirinda eka 9 until 12 a siyela me hi nkarhi kasi na mina ke ku na lava hi nkarhi lowu sweswi kwala ni nga va rhangela loko meni huma ku ta nghena voho ku na va six, ku na va 3 until 6 ku nga bamba reloaded ku nga mathonsi na ntsaki kasi ke ku na ta miganga ku na sport ku na minongonoko hi swiyoviyovi ku nandika ka minongonoko hi ku hambanahambana u nga tluri vhele hi nongonoko na wun'we eka GCRFM because the show hinkwato the best twana mina yingiseri the best the show hinkwato leti nga kona kasi la ka GCR Talk loko veni mo sungula ku yingisela namuntlha mi lo hlangana na GCR FM a mitlangu mistake khensa ku va mi pfulerini eka magandlati ya 106.0 i radio yan'we leyi mi yi rhandzaka swinene kumbe xami nga ta sungula ku va mi yi rhandza kusuka namuntlha eka sikela hi va hi karhi hi languta timhaka leti khumbaka tipolitiki ti khumbaka tiko ra Afrika-Dzonga vurhangeri ti khumbaka xifundzankulu xa hina xa Limpopo ti khumbaka vhele kun'we na miganga leyi hi tshamaka ka yona madoroba na timasipala leti hi va ku hi ri ehansi ka to so hi va hi karhi hi languta timhaka teteleto hi languta to biha na to saseka kambe xikulukumba i ku na loko hi languta to biha hi languta hi hetelela hi vona ku xintshuxo kahlekahle ku nga va yini kumbe swo fane swi lunghisisiwa ku yini tsundzuka hi tlhela hi languta na le ka timhaka ta mintirho lomu hi tirhaka kona because ku na lava mi kumaka ku va le ku tirheni kambe va le ku xanisiweni hi varhangeri va vona nkarhi wun'wani ku va ku ri timhaka ta maholelo ku va ku ri timhaka ta matritelo ku na vanhu lava mi kumaka ku kuma mali yo tala kambe mi nga ri na vuxaka bya kahle na vurhangeri kumbe na tiboss nkarhi wun'wani ku va na ku khirana swa ku taniya ti tele ti-activities leti ti va ku ti karhi ti humelela nkarhi wun'wani ku kokeriwa ka timali u nga swi tivi na ku mali ya ko yi ya kwini yi endla yini hi loko swi teyini nkarhi wun'wani ku nga ri na mintwanano kasi ke ni twa nga ku swi kahle ku va na a good communication kusuka ka vurhangeri na vatirhi so timhaka hi langutaka tona vanhu lava tirhaka emakhixini swa ku taniya na le ka mavhengele hi ku hambanahambana nkarhi wa hina 25 wa timinetes kumbe awara ya 12 loko hi fika le ka awara leya nharhu ta va karhi hi gimeta nongonoko hi fika emakumu kambe sweswi avengiseri a hi fambe na mavhengeleni ndzhaka mavhengele ni vuya na topiki in fact kuta hi ta suka ka mavhengele hi nghena ka tihlokomhaka ta mahungu kusuka ka tihlokomhaka ta mahungu hi vuya eka topic leyi hi fanelaka hi va karhi hi burisana hi yona kumbe ku languteka yona eka nhlikani lowu nhlikani

0: All right, then concessionaire, I ain't getting topic in Banbamina, a lava embacum carmining. You say, Lam Carin, why you born in the shago, chukachuksaku in Magali, elegy stack man, Shalim Popo, commendation around Dan Nash, Funzankul Shalim Popo, in quash. Barba akin kwa vulavanga na swibalesa leswi nga riki enawini e va komberiwa ku swi tlherisa eka ti police station ta le kusuhi tiva ku ri a wu nge khomiwi kambe vo to teka xibalesa va veka endla tani hi ku tsutsuma ku endlela leswaku u nga vi tlhelo ra wrong ra nawu kumbe tlhelo ra ku ka ri nga tshamisekangi ra nawu a hi buleni yo mhaka leyi ku mi vona swi ri safe ku swibalesa hinkwaswo leswi swi nga ri ki enawini kumbe swi nga ri ki na maphepha hi mpelampela swi tlheriseriwa etipolice station ke ene nakoho mi vona ngaku i hungu leri ri nga ta fika kahle vanhwini hi mpelampela va ta swi tlherisa na ene va endla kahle loko ku fika xibalesa xi nga ri enawini ivi n'winyi wa xoho va nga n'wi khomi a tshikisiwa sweswiya a famba ntsena a vuyise xibalesa i nhlikani hi mamukeri
1: maxomi
0: a hi minjhani
1: hi pfukile ha n'wina
0: hina hi tshama hi pfukile
1: balo ya ni loyi va ri nkarhi wa tintswalo
0: a mi ku va ri nkarhi wa yini
1: i nkarhi wa tintswalo va ku tisa xibamu hambi xi chakini xi taheleni lexi va ngo xi cheka i ku a ku bamu xa mini xi dyile vanhu vo tala na ku ava yigeni na phela before ni xi yisa ka rhanga ni tiva ku xandla ni xi xekekaka ka mesebeya xibamu lexiwa mara xi ngeni landi yo tala se ku va na va ngheni na
0: ya
1: before ni xi yisa a ni ta rhanga ni tiva kwalani hi ku phela xandla ka bamu xa mina xi khome tinkuzi ko tala ngopfu xi ri vulavuli
0: mara a va vuli nchumu va ri whether xibamu xi endle yini na yini a xi le nawu na xi na maphepha a xi vuyi n'winyi wa xo a nge khomiwi lero vo lava swibamu hinkwaswo leswi nga ri ki nawini
1: ya swibamu a hi swi tlheriseni ivi va hi komba ku loko ni lava ku xi kuma xa nawu ni fambisa ku yini patwini ra kona hinkulu ku swilo swi famba hi nawu
0: mara mi vona swi ri kahle ku loko swi vuya hi mpelampela swi nga zi ku investigate wa nchumu
1: a ni baloyi va zama ku hunguta tiko ra hina ri bume vutongwini bomu leswi nga ri ki nawini vo zama ku hunguta ku ri kumbe mfumo wa gina swin'wanyana ku na nkarhi waluwa wa magezi leti a ti tshama bidye 10 years tano nge khomi ka ku lunghena mona ku mfumo wa ndlatintswalo a hi yiseni ivi hi xaa swa nawu ku hi hlayiseka na hina
0: okay
1: kuma ku nghena khamba ka n'wina e n'wi bohi lexi nga ri ki nawini va kha va khoma na wena seo ku ri xa nawu a wu tisirhelela kahle mona ku fumula wo hi hlayisa na hina ku hi va safe
0: okay
1: a hi hlayiseke inkomu
0: inkomu yi khensa swinene
1: thank you
0: inkomu alright 0608875942 ya amahlweni hi twan'weku mi swi vonisa ku yini kumbe mirhi yini vhele hi timhaka letiwa rhumelani na marungula enhlekani hi mamukerini
2: ahegodon
0: ahe Mr. Makwana
2: phela swibamu leswi nga ri ku nawu swi ni tlhelekela ku vanhu leswi nga nawini ta tlherisa hi yandlani hi xoku swibamu swa theleliwa ku fana na tilese swa
0: timoa
2: so ta yi tlherisa yandlani ku le ku xi theleleni loko xo pfa xi onha va ta swi vona ku leswi nga na makuwana
0: ya
2: so swibamu leswi swi tlherisiwaka swi tlherisiwa loko sukela ku maphorisa ma tirhaka ku kha vanhu swibamu leswi va nga ri nawini ao sweswiwa vanhu mi tlhelele vanhu va le ku lawuweni vanhu swibamu sweswo munhu a fika ku hini makuwani ni ku yisa xibamu lexi xi nga dlayana na bodona va ku veri hi tintswalo i yini sweswo loko vanhu va tiba ku tirhela ndla swo i ncini leswi ka vhanyama yindlaku swivalo va le bodona
0: ya
2: leswo ka swilo swinkwaswo a ku na leswi swi nga ku fambeni swi swaku loko swi langutekaka xibamu va swita ku swi tirha yini tela xibamu vanhu a va kova ku lomuya ku tshamaku vanhu a va khomele tihomu kumbe swiharhi mo loko a nga xiharhi raxo xibamu lexi a nga tsutsuma ku tlula mpimo a nga zanga xikhovo lexi khovo mara ka munhu va le ku dlayeteriwe vanhu va tekeriwa swilo vanhu swibamu swo va swi nga nawini vona va kuveri ku yisa swibamu lexi ndlaka ku maphorisa va nga fambi va ta ti-road block va sechela swibamu ku na tindhawu tin'wana i swi vonaku ku tshama swibamu ntsele kwalomu swidakana leswi swi va nga swi endla va ku i ti-hay lokixi mfumo phela va ndleteteri swidakana va ku veri hi le lokixi i tshama swilokixani swa ti swi ta swimbirhi

0: wa munhu ke loko milawu a yi tikisiwa a ku nga ta dlakula ku kombiwa ku munhu a vuyisa xibamu ku tshamukela khamba ri kombeliwa ku vuyisa xibamu mana xibamu loko vubya xiharhi na wena lexa xi ku onhetelini ku hava xibamu lexi xi nga ta tlhela na siku lari ku ku nga ri lexa xi nga ri ku onheni loko xi nga ri ku onhela xiandla hina a xi vekela yini vakuwa xibamu a teka xibamu xi nga ri na wena a dlayini xomo kuwa loko mi tivana va ri ku tsima hinkwako swibamu leswi ka nga ri na wini se loko va tlhela ku tirha va nga ta mi byela ku hitele maphorisa va nga hariti vatirhi va nga va tirha hilaswi maphorisa ku a va va pfuleli milawu ku va kota ku tirha maphorisa kala va ha tirhi nchumu maphorisa ku hambi vo ta kota ku secha loko vo teka xikumeta va xikumeta xi nga na voko ya movhi wo ku khoma va ku buxaleka va jesu va ri mi xikumeni ka movha ya lava hako hi xikume hansi va ku mi fisa nyika leyi ya yena se ma ta tirha hi maphorisa a va tirhisi milawu hayi ku xibamu swi vuyisiwa loko va mina va nga ta tlhelisa vanhu a va to tshama na swona sweswi va tshamisaka swona
1: ya
0: a ni va dya swona va khutuza vanhu vanhu se ta tlhelisa a ya tlahini ku ri loko i dya hi xona va busy no yi khutuza la mapatwini right se a va veki milawu yin'wana sweswi a mapatwini movha va heti u nga sechiwanga kumbe va veka tikhamera to loko u kona ku nga phela ku mingela ya kome vona swilo va hi kahle a va endli va laka tikhamera leto to loko ngea ibamu yi rila khamera tekiwa yi le henhla ngosi loko nghena dorobeni ku ra swibamu yi rila laha ti sechiwa timovha va thola vanhu va nghena kuri va movile vanhu ku na maphorisa hinkwako a va sechini ta maswibamu swi kumeka lexo xi ta tlherisiwa ku va ku titwela byo usa a va dyi va xura va vula milawu yale hlayisekanga
1: nkomikesi All right, 060-88-75942. Ai, kumeni van'wana. Hi twa ku mbona swi right swi tshamiseke timhaka letiwani ta ku e-e vuyisani swibamu hi ndlela ya tintswalo ya kahle ya musamariya wa Musa. And nakoho swi right loko hi mpela swibamu leswi vuya ivi swi nga lavisisiwi ke. 060-88-75942.

0: angeneni ka 0608875942 antiku lavan'wana vo ka va nga ri na mavonelo ke a hi tweni lava nhlikani hi mamukeri
1: nhlikani mpfukweni
0: tshama hi pfukini ngon'weni
1: mpfukweni i mihleketo ya kahle ngopfu a ro sungula va swi vula swi leswi va tshame va swi vula malembe ndhaku swi tlherini swibamu swo tala kambe na sweswi swa ha ri kona se mina swi ni twa va vulavula kahle va ku vuyisana swibamu a hi tinelanga ku ta cheka ku xibamu lexi i xi kume kwihi a xi tirha yini va ringeta ku hunguta vugevenga laha ni tshamaka kona muhaxi almost 300 meters ku ringa xibamu around 11 ni ze ni report-a laha xiphoriseni ku loko mo va mbale private ni famba vaya xikolo lexi hi ni tsandze ku kuma vanhu valava because va ririsa xibamu va hi khoma nkosi so loko va ririsa xibamu va hi khoma nkosi a ba henhla i ri kwala kusuhani ive i humesa hinkwaswo i kota ku hambana na rifi se loko va ku a swi vuyi swibamu ni vona swi ri kahle ngopfu a va lavi ku secha munhu a hi nawu lowu nga vekiwa swi va ze va swi kombela kale va veka na closing base se sweswi vo tlha va vuya va swi vona swibamu swi ya swi kaha swi nyanyisa hi na vanhu lava va gevenga va hi khoma nkosi va hi tekela swibamu because yin'wana ya ti-challenges leyi hi nga na yona hi teka swibamu ya mabyaleni hi teka xibamu hi komba vanhu xibamu a xi kombi munhu ma swi ta ku munhu a nga famba hi movha a ri na xibamu mi nga swi tivi na ku i na xona kumbe a hanya malembe ringana 15 to 20 years mi nga ri xoko i na xibamu mina vamakwame hinkwavo va na swibamu mara a ku hava laha mi nga vonaku a xi veke xisutini mara loko ho famba ku a hi famba bodi hi ya phalavula ku ri na vusiku kumbe na madyambu i ta ku byela ku hi lexi se na xi khoma bodi ni xi veka la in case ku humelela something hi fanele hi xi tirhisa a hi tlheli se a hi swi koti ku hlayisa swibamu swi ya swi kha swi tekiwa every day that's one na.

0: walk on my bum. We take a serious man because I say it's a suicide and a suicide is dangerous. If I take it as honor, whatever I come on good. So the Bible for his son, when we go about the casting goes. I elegate ten in an assault. When I shall bomb, I go down a terror, I shall get a police station.
1: Yeah.
0: And I'm second to Zane, I should lava because I'm still good in my own fun and run. I didn't know what I'm going to do. Mundo fan rana ene fan e bala bursana sunga fika ko banana in solvana do kruku kuna problem ka unwane ilungi sana kuba right so bam as pay that's why mina nda tsaka vene loko ba ka famba every day kumbe na pona sikane ka runwana loko hlangana vanhu runwana nuna i tsare ngse mastwa distance ya 500 meters mina skuma ko kuna vanhu vo karhi vanga khoma mkwana mara ku vene ile ku fambeli aka xikukwane loko yo famba eka yi mara patrina inga lapsa ama pasi pasi ntsena yi secha na mkwana inga ku se ni bona swi kahle ngopfu vana va swigerisi vana sona la swi a swi heti siku yo ri 3 days la ni tshama ko swi nga rilangi un'wa xibingari xo ba festele ra n'wina bava mi nge pfuki no pona makhela loko makama xitwa va ku na xitwa hayi miri ku hi a ni a xibangi wena. So our territory is bamba. Look what I saw. Now let's walk to our house. Now when I lagu de lagu sita iskumen jar mara magai kunu kumba safety awa. Wano angafana o mumu ngatai dubu la bamba skumeleri una says. Se a territory is bamu itako tako ya anyata. Itika the maga to chama kai daya na no no yivela is bam.
1: Inkomo hi khensa swinene. Inkomo right ya mahlweni ka 0608875942 leswaku n'wi mi swi vonisa ku yini vhele ka timhaka letiwani leswaku himpelampela swibamu swo swi fane swi tlhela ivi swi helela kwalani ke swibamu leswi swi nga ri ki enawini. A hi tweni van'wana nhlikani mamukeri.
2: Hayi ka budoni mpfuki
1: hina hi tshama hi pfukini yingon'wini
2: na hina hi tshama hi ri happy mhaka leyi ya swibamu leyi ku yi tlhela hi yona mara problem i ku swibamu leswi swi huma kwihi leswo pfumala maphepha phela kwala swi humaku kona hambi no tlherisa lexi ni nga na xona loko se ni xi lava ntlheni ya tundha kweleni nga xaxi xi ya xin'wanyana a hi ro sungula himpela a swi na malembe mangani a ni tshembi ku ma fika na 5 va ha ku vula ku lava nga na swibamu swo ka swi nga ri kahle a swi vuyi mara na sweswi va ngo a swi vuyi swi nge endleki swi tele swibamu mhaka ya ku a ni ku na lomu va swi xavaku kona hambi swin'wana vo yiva hambi va swi endlisa ku yini loko ka ha ri na laha swi humaku hi kona sweswi swa swo pfumala maphepha a ku nge lunghi nchumu nako la a tlherisaku i lucky vo tala va na nkarhi wo tlherisa swibamu mhaka ku va swi tiva ku va dya hi swona mara hi nga vula ku hayi a va hi tweli vusiwana va tlherisa hi ku swilo leswiya swa hi xanisa leswiya swi le ku hi xaniseni especially loko xi ri ha phepha ni xin'wana na xin'wana o endla a tiva ku a ku na la xi nga ta kumeka kona swa ha fana na sweswa vanhu va lavo pfumala maphepha ene hi vo ngopfu va swi tirhisaku swihi sweswiya makuvo kwalomu ya swidakanini sweswiya swi va ku swi ri kona sweswa swi nga endliwa hi mfumo ku na tindhawu tin'wana tlhela a va rhurheliwi vanhu va kona a va tshami hi nawu vo fika va tikumela yindlu va ti tshamela tilokixi to tala teti nga endliwa hi mfumo ti tele vanhu vo tala va lava nga rhwa vutsotsi va nga rhwa vukhamba va nga na swoho swibamu sweswiya se mara loko va tlhela va nga fambi va tlhela va chekacheka na vo hi voxe va yimela kumbe ni ta tlherisa xibamu a va nga swi voni sweswo ku to tlherisa wun'we ntsena vambirhi mara swo tala swi ta swa ha sele la i mavonelo ya mhani makhuvele lavo duma la Giyani section F la inkomu
1: inkomu yi khensa swinene
2: thank you
1: inkomu 0608875942 hi tweleni van'wana leswaku vo va va swi vonisa ku yi a hi tweneni van'wanyana allright la nhlikani mamukeri
3: a xitichini makani ma hlayiseka ntenga lowu
1: hi hlayise ku tlana vito ku hlayiseka n'wina bishop
3: ehlayiseke swinene ngopfu mpela. Mavona mhaka ya ku tlherisa vibamu ni twa va endla swilo swa kahle ngopfu. Phela a va phutangi va hisa lava. Va ndlela ku loko mi nga tlherisi mi ya endla nandzu hi swona va mi gweva stereke. Sweswi vo ho rhabelela ku fitlhela. Ene hina hi twi nga ku i xihoxo loko se swi fanele ku tlhela. A swi tlheli swi pfuna yini ku swi le ku dlayeni ka vanhu swilo leswi. Swi pfuna yini ku swi tshama hi tshama na swona a swi hi pfuni nchumu. Ene na loko ho a va lavi milandzu a swi hi pfuni nchumu. Hi kumi ta kuma ku we xi kume se xi dlaye vanhu va 50. Va n'wi kuma ku la nga dlaya vana vona. Leswo i favor ya ku va ndlela ku ri nkarhi lowu taka xibamu xi ta gweveriwa ngopfu. Va swi tiva ku swi kona ku mara loko va ta tlhela ku vutisa ku a hi nikangi nkarhi wa ku lowu nga na xibamu xi nga ri nawini xi vuyiseni na mi ku va ni hi mi nikile se va ku wa wa ha tshamela yini na xona. Mi kuma nkarhi wun'wani ku va n'wina mi nga yi ku mi nga ri ku mi nga yeki ku ya duvula munhu hi xona ku teka n'wana wa n'wina a ha dlaya munhu hi xona. Se swi vuya ka mani swidyoho leswi swi vuya ka n'wina mi nga hlayisa. Vana va sweswi va phungela ngopfu leswi va va swi endlaku ho va sola ntsena swi kahle swi basile a swi tlherisiwi. Va ta ha vona ku va swi yisa ku hambi swi ya ku khandliweni hambi va ha swi endlisa ku yini va ta vona vona. Kwala swi nga yiva kona swi onha swi onhini swi ringela. Tintswalo hi 31 se mina ku ala tintswalo n'wina mina ku nonohana xixoka xi nga ri naweni mi ku haxi a hi xi tlherisi hi ku xi lexiwani ni tirha hi xona mi tirha hi xini yini hi xona
1: mara mbula ku vanhu va ta kota ku va na ku tiyisela mpelampela va tlherisa ki
3: lava vutlhari vo fana na mina ni nga tlherisi hi ku na swi tiva ku vana va mina ni na majaha la kaya a no tshama ni kaha ni rindze xibamu phela mina ene ne ba swi tiva ku swilo swa papa swi tumbetiwa laha
1: ya
3: swi ndleki ni ka phazami va swin'wana n'wana wa mina a swi vona ni i ya kwatisana na mufanakuloni a tata xi teka vulandza a nga tivi nchumu makumu se manjhere ku va n'wi vutisa i xi kuma kwini xa bava se unless hi loko ku ri ku no va ni ri nexe ntitani ni nga kota ku ni tshama na xona ku a swi kahle mani swi leswo kala maphepha loko se vanhu va nyangatsekile va dlaya vavasati hi swona va tlhela va ti dlaya sweswi swo fana na sweswo loko ko va ku ri swo tala ngopfu leswo yi nga ni nawini a hi nga koti no swi dlaya no dlaya vavasati a hi nga koti no dlaya swihlangi swa hina hi ku ha swi tiva ku xi lexi le nawini se xi xo ka xi nga ri nawini hi swo swi nga ku karhateni se hi ndlela yaleyo vo ringeta ku xavelela loko va ku tisani swilo leswiwani va swi vona ku ha nonoha ku swi yisa se mina a ni ta khutaza ku a swi tlherisiwi a va va mi khomi va vulavula swona ene va swi tiva ku na n'wi mi yo xi kuma kwala mi nga xi kuma kona so vo to khensa ku xi vuyini hi ku loko va cheka vona tirhekhodo ta swibamu swo ka swi nga ri nawini ti tele ngopfu ti tele ngopfu lero a va va kumi na vanhu lava nga ku swi tirhiseni swilo leswi se va ringeta ku lunghisa mara a va ri fosifosi ve ri loko i swi lavatisa loko u nga swi lavi tshama na xona mara hi ku i xibamu xa hlohlonya phela loko ho tlokola na khalanga la patwini mi ku renta ku dlaya bishop mina mi xi landza mina xohlohlonya xi lexi xo hlohlonya lexi ene xi nyika munhu xinyanyu i tshama kara timbambabamba loko mo za vona munhu na nkarhi wo tani vanhu va ve le ku tweka xirhami hi mbale vhese i le ku jikajikeni leswaku mi swi vona ku i le ku deleleni ku ya ku ni ngopfu loko mi ya langutisa i delerisa hi xi lexi lomi ya tikhorhweni mbale mabaji ku karhi ku hisa mi swi vona ku ene i delerisa hi xi lexi na maphepha xi hava ma swi vona se hi ndlela yo fana na yaleyo mina ni twa ingaku loko hi ala ku tlherisa hi xi hina hi hexe ha ti onhela hi ku na pfuka ni fili loko ni fili ke vana va mina na vona va tala ku xi tirhisa phela xi lexiyani hi mhaka ku xa papa vona a va swi tivi ku swi endle yini xi tlhove vhengele ra ka mani xi duvule maphorisa mangani xi endle yini vo teka va xi tirhisi makumu vana va mina va gweviwa life sentence ene mana ha ri kona ni le mandlwavini ku ri ku ni rhabeleriwini na ha hanya ku ni vuyisa xibamu ndhaku
1: ya
3: mara ni le ku aleni mo swi vona se ni va nge khombo ri kulukumba munhu hi loyi anga ha teki na nsati anga ha maki na muti i ya tshama a jele vutomi bya yena hinkwabyo hi mhaka ya mina ni nga nonohana xi lexi phela hi nga endlini swi hi ri hi karhi hi tiva ku hi ta hanyela u nga heriki a hi swi tiveni ku mindzuku swi nga endleka ri pfuka hi nga ha copiki hi nga sayini leswiya ku mi sayina mi kume ni khalanga mina ni ta haxa ku byi vuya hela lembe no mi vulavule na mani sweswo swa ndleka u fika swi hela kwala vhikini swi ta va swi yo hela mi siye swi nikisana swi bamu swa thene le kaya le se ku ya humelela yini ku ya humelela yini hi swibamu leswi
1: ya
3: i problem yin'wana yi kulumba ngopfu xi lexiya a ndzi tshama ni vona munhu ma a mi tlhontlhatlhontlha hi mavomu a fika mi delela lomu ya miporosini a kha ku wani a tsutsumela kaya a xiteka va ringeta ku siva ela ku komba vanhu ku na yini na xona phela ene se ha xi le nawini se xi lexiya swa tiveka maphorisa ya xi lava xi hete giyani liya hinkwayo xi hete malamulele xi hete Petersburg xi xexiya se ku ya endleka yini sweswi a hi tlheriseni nga hi nonoha a va nga hi pfaleli a va nga endli nchumu lexi salaku i ku teka nhundzu ya vona va yi tlherisela ndzhaku vona vinyi va swi tiva ku loko va swi tekini swi ya tlhelela kwini va swi tiva phela swilo leswiwani swi hume hi mistake mara swi ya tlhelela kwini se mina ni na ku twisisa ku kulukumba ngopfu na vugevenga byi ta va byi hungutekini hi ndlela yaleyo
1: ya
3: loko swo tlhela swilo leswi swi tele ngopfu mani ka ri ha tiko leri nga va ku ha muti lowu nga ha xibamu sweswi mara a swi le nawini and hi swo swi tlhaka swi famba va teketela ni lomuya tikerekeni va teketela tinikisani ti-keyboard-o va teketela ti-organe swilo hinkwaswo na timali va karhi va tirhisa swo swibamu leswo kala maphepha leswi ma swi vona se hi ndlela yo fana na leyi vugevenga byi tele a hi heteni ni mi byela ku ri loyi a lavaku na ku xi nga tlheli a swi tivi ku i veke banga endlwini ra yena leri banga leri mindzuku ri nga ta tlhela dlaya yena hi ku vana va sweswi lava hi va tswalaka a hi yo tswala vakreste hi tswale swigevenga leswi nga tlhaku xi teka xibamu lexiya xi hlongorisa mina n'winyi wa muti hi xona a swa ndzi ni titlelela noro banga ri ri mhani va tsevaku hi ro tihunyi mhani bishopo loko va ku banga ri na van'wani vanhu rantswa ri ni rindzini banga ro tseva tihunyi mara xibamu xi lexiya xi hlohlonya bati lexiya he katsongokatsongo munhu wa ku ni nyangatekile mikulu ku hami zaka mi n'wi hlamula swi swo vava ni swi swi ntsinini leswi a mi ta tshama hansi mi solvisana ha mina ni ta ku heta mina ya mina ni nge ni koti mina ni ta ku endlela sweswi hi xona xi n'wi huwelelaku xi ri hansi ka ntarasi phela se xa vitana xi lexiya se a hi pfumeleni ku swi tlherisiwa ene hi tlhela hi ya langutisa ku lavaya va nge hi tlherisa a vo lo phuta ku zala ku va ku hi tlherisa va na vutlhari bya ku swi twisisa ku swilo leswiwani a hi nga ta ku a va swi vuyisi a va ta ku ha swi loko mi swi vuyisile hi ta languta na tirhekhodo ta milandzu leyi swi nga yi endla se va swi vona kahle ku loko hi swi tlherisile ku ta hunguteka mafu lama va tsandzaka ku ma lavisisa sweswi phela ku na mafu mo tala loko va ku va lavisisa swi helela mpfhukeni a va swi twisisi ku endleke yini ku xi lexi nga ba a va xi tivi ku xa mani se hi ndlela yo fana naleyo a hi twisiseni ku loko va ku jikilikiti va ya fika va ku loko i nga xi tlherisangi xi endla nandzu i vutomi hinkwabyo se mi ta swi kota ku na ku ya tshama vutomi hinkwabyo ku ri ku mi rhabeleriwile mi ala mi ka mi ku hayi mi nge xi yisi mi tirha yini hi xona mi nga ta kokela ndzhaku na swi tirha yini xi xo kala nawini ku ku dlaya vavasati ntsena na ku famba ku yivayiviwa lomu ya tixopeni vanhu va tshama va karhi va badama makula lama nga kona swo rivito leri hi ta vuyini hi va tivisa swona va pavalala vanhu lavo huma handle lavaya va karhi va tekeriwa timali swigono sweswi van'wani milenge ya ha tirhi mavoko ya ha tirhi hi swona swibamu leswiwa swo kala nawu leswi ve le ku endleni ka mafu yo tala ngopfu swona so a ni lava ku ta heta ni vula marito lama mina loko a ni ri na xona namuntlha mindzuku a ni ta xi heleketa ni hambana na swona ta tisalela na sambhoko kumbe ribada ra tihunyi ri nga kona kaya swi lulamini ni why ni fanele ni hlayisa xi lexi loko xi hlata a xi hlati rihanyo xi hlata rifu ende a xi le nawini xi xexo hlayiseka ni mishuma kahle xitichini
1: inkomo bishop i cancels ne
3: bage
1: inkomo I think Maritia Bishop matle ma hlohlotela ka munhu loyi mi banga vako a ri na xoho xibalesa xexo xi nga ri nawini ku a kota ku xi tlherisa mara a ni tivi ku hi mpelampela hi nga kota ku va hi swi tlherisa swibalesa leswi swi nga ri ki nawini ke ene nakoho mi vona onge maphorisa ma fanele ma nga endli nchumu hi swoho hi lexi xibalesa na xi tlherisa xi dlaye vanhu va 10 xi nga lavisisiwi ke i nhlikani ahe
0: makuhari a va na pasi i huma a Nigeria a fika a ku ndhawini leyi pohlepiwisa swibane swi madletela vanhu tala vanhu vo tala va ndla vugevenga nkarhi wo tala va huma handle na mapapila ya kwale South Africa ma hava maswa va a swi hambanana leswi ngo vanhu va nga hava mapasi a va tlheli va kha va tlhela lava nga hava mpfumelo wa la swigele South Africa va kha va tlhela vona va kha va tlhela n'wina vo tala va kona kwala vo tala tala vanhu lava hlupaka South Africa a va ni ngopfu valava ka hina i vanhu vo huma handle nkarhi wo tala tshikaka swibamu swa ku loko swibili va nga swi kumi ku vanhu va ku va va leswi va va kuma kwini loku a hi sungula hi ku hi heta ku vanhu vo huma handle a va ha laveki laniwa a swi kota ku swibamu sweswo swi tlhela swibamu sweswo va ta tlherisa vana va ku va huma ka hina mara lava taka va fikala nga ku hi karateli va nge tlherisi ene vanhu lava va nga na swibamu i vanhu va le handle swibamu swa va nghelengaya naswona leswi manawu se va yi tlherisa kambe va yi tlherisela kwini na swona va vona vanhu va ta thori mara South Africa na yi vona ku yi njhani i vanhu va kwala va va nga lava tala vanhu va lava vo tala va pfukela va ku titirheleni vo talatala va kona mara vo tala va kona va nga lava hi lava hi hlupaka swibamu swa tlandlala a va kova a va phepha a nga na nchumu va fika a ku ndhawini ku tisa xibamu a rhwala phepha xibamu xa kuta rhwele xibamu xa ku loko hala handle so i xithoriwa ku xi ya kwihi wa hala tindhawu leti tshamatshamaku ti-f loko i famba na vusiku swilo swi valaleriwa ku ngulangu xa ku a wu yi kumi swiendliwa sweswi nga tatiwa kwala vanhu va swi hindlele ta vongo hi le lokixini va nga va valana misosi ya kwai ku vona ku a nge se tshama tswala hi munhu walamunhu loyi a nga kokwalaa se i mana va ta tlherisa xibamu a ri hana papila ra South Africa swi vula ku vanhu va South Africa xibamu va ta tlherisa mara lava va ta ku va ra na swo va huma handle va nge tlherisi hi to a ri a ha hlupekisa sweswi loko ku ri ku vanhu lava taku va humela handle va ta va ha ri kokwala South Africa loko nge zi va ku va na milawu yo tika ku vanhu a va ha laveka va tlheli ku tirhi wa vona siku na siku va bya va tlhela hambi swo tlherisiwa swibamu sweswo vanhu vata va ha ri ku hlupekeni vanhu lava ni va vonaku va lingana va ri va kwahi munhu a nga ti ndla loko a huma handle i tirha kwini vanhu lava ni va vonaku va telepele kwalawa va nga ri ku va kona va nga ha na mapapila va tirha yini kwihi va tirha kutuza swibamu leswi nga ri ku nawini se swi nge tlheli ku vanhu valava va ha na mapapila ya kwala ku ta tlherisa vana va kwahi hlayiseka vanhu vo dona
1: inkomu alright 060 8875942 ahi 20 van'wana ku vo va ri yini va swi vonisa ku yini va le ka timhaka letiwa hi burisana ka hi ta okay right a hi vhete ni tsumela mahungwini endzhaka mahungu hi ta vuya hi ya mahlweni na topic nhlekani

0: Edgar Hlamutri Kari. Mahungu eka Jesus FM. Na remember Rivini.
1: Ni khensile ku tseriwa nkarhi khalanga mahungu iya awara yan'we ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlikani ku languteka ungunguleka wara leyi. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo kun'we na MEC wa ndzawulo ya dyondzo mavungulo rhula ra makhanya hi lava va ri karhi va yise emahlweni kun'we na ku va va ri karhi va endzele swikolweni swa le henhle ni nga ku eka masipala wa Thulamela eka xifundzantsongo xa Vhembe ku va va ri karhi va languteka mhaka ya ku hluphiwa ka vaxisati kun'we na ku xanisiwa ka vana eswikolweni. Premier hi loyi a ri na MEC wa ndzawulo ni nga ku hi loyi a ri na MEC wa xifundzantsongo xa Vhembe Councillor Miyelani Jauke kun'we na va meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Thulamela Rambuda Sara. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo hi loyi a nga va ri karhi a kombisa swinene mayelana na nkoka wa ku va vadyondzi va ri karhi va dyondza kun'we no vika leswaku vadyondzi va fanerile ku va va ri karhi va tirha swin'we tanihileswi va nga le swikolweni swin'we.

0: Phalaborwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka minkarhi.

0: Último Mente.
1: Para hi tswandla ku ri na lava va ha ku pfulela ku xiyani moya va nga swi twangi leswaku burisana hi yini. Hi laha ku talaka ku humaka statement xa ku vanhu hinkwavo va Limpopo a va yisi eswibalisa leswi nga riki nawini, swi nga riki police station leti va nga kusuhi na tona. Mi swi vona swi right ku himpelampela ku tlherisiwa swibalisa ke swi tlheriwa.

0: de province inkwato vuxokoxoko vatyabili
1: meyere mana ra thandi zintha u rhandzi vaakatiko hinkwavo va giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile n'hweti ya july a giyani stadium hi mugqivela na nsoda ku tika evakumi hi ku hela ka august 2026 mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganise na steven mavunda eka 083 404 34 kumbe Petrus Mashinji eka 063 628 5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
2: Na tsundzuka loko mihloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate ti hlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: Sayini ya ti-tile se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka. U hlayisa machele swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles hi sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano u na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya titoroyi ta highlight single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sayini leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM Big

nhlokomhaka hi twa mo hi tlhuvutsa. Mina hi matwisiselo ma mina maphorisa se mo yo endla favor ku n'wina mi nga na swibamu swi ri hava tilayisense hi kombela mi swi vuyisa. Se mina a ni ta ku n'wina mi nga na swibamu mi ri hava tilayisense swi tlheriseni hi ku sweswi ha vo mi endlela favor. Maphorisa loko mo kuma ku munhu i na xibamu xi ha maphepha se swi ta tika. Se mina a ni ta ku ma ha chuneliwe favor yo tani ku vuyisana ku hava problem swi yeleketeni. Mhana skimi na vumbwa ni ri kwala Joni kwala Soweto a hi tirha tirheni malume wa vana a hi yeni danko.

mhaka swibamu va nge tlherisi lava tlherisaka hi lava biwaka hi rivali ku se va swi tirhisile va karhele swibamu swona swona a ni kholwi ku ku na munhu loyi a nga ta tlherisa xibamu va ta khutuza yini le mavhengeleni na lowu mitini va ta khutuza yini ku ze va khutuza swo swibamu leswi va swi voka swi le nawini leswi nga nawini va nge swi tirhisi swi swo khutuza hayi ene swibamu swi nge heli ku swi hambi vo yisa swi nge heli mhaku swi tele leswi taku hi kona va ta swi xavisa le van'wani va tirha ku xavisa swibamu.

Buton, fukini makwavo, fukini makwavo. Mhaka ya ku hunguteka ka swibamu kumbe ku tlheriwa ka swibamu, swibamu swi hela hinkwaswo. A ku fanele ku cinca nawu, nawu wa tiko. Because loko munhu a tlhome xibamu la nyongeni yo koti ku swi tiva ku iphorisa, i security kumbe i xa yena na. Xibamu lexi nga tombetiwangi swa kanakanisa ku n'wi secha munhu. Mara loko ho teka sweswi hi teka nawu wa hina la South Africa, swifo xinkarhani va ku swibamu a swi khomi hi masocha ntsena. Na vo maphorisa va tekeriwa swibamu va swi veka swibamu hinkwaswo, se swa kota ku kontroleka ku munhu loyi a nga ta kumeka a ri na xibamu ta swi tiva ku i tshama na xibamu hi ndlela ya njhani. Loko swibamu munhu a nga ha pfumeleriwangi wa na xibamu, xibamu xi khomiwa hi socha ntsena. Se va tshama va endle ti-roadblock, ti-roadblock ku ta ku ri na maphorisa ma traffic, ivi ku va na masocha lava nga ta kota ku rindza vanhu lavawa ku va nga hlaseriwi hi swigevenga leswi nga ta swi selela swibamu leswiwani. Hi swona swi ta olovisa na ku antswisa sweswo.

Mina na ibona hlokomaka bodono mara hey katika bodono la mzansi lanwana mfumo ukhalo kho balabala so fana le bodono kuziba ma asthele asthele ba maka ba tlerisa vanwa hi ti chance balava swinga fa swi siwa ba tata wa bona vakha ba swikherisa bodono hayi leswi swo vafana ba swikuma hi mushikashika ti khoneni leswi ani ba swikume hi ku swiranda bodono ani voni kuri xigavenga xinga teka xibamu xa xona bodono xi tlerisela police station ami ku fika kuri ku xihoxa nje kuma police ya ta xikuma nampundzu a ni voni ku swi nga humelela swo fana sweswo bodono katika bodono katika maphorisa a ma tirhi bodono a ma tirhi bodono maphorisa ma ze ma fikelela vanhu lava nga na swibamu bodono a joni loko ro swi ripela bodono ku duka xibamu ntsena a tilokixini bodono swibamu leswi swi na swigevenga ende laha lokixini leri hi hanyaka ka rona hi hanya na maphorisa bodono maphorisa ma swi tiva vo tala ku swibamu leswi kalaka maphepha swi na vumani maphorisa ma swi tiva sweswo ku swibamu leswi kalaka maphepha swi na vumani mi ni vula ku bodono xigevenga xitlharini hambi xo xi ya hoxa xibamu xa xa police station ane ti-fingerprint ve nge tikumi ve nge tikumi ende xibamu xa xa bodono xi moche ngopfu ti-case leti xi nga ti endla bodono vanhu lava nga loveliwa ve ri yini swi va swa ku rime se ti fini ku ha ri halava xi nga kumeka kona hambi wo va kuma munhu loyi a nga dlaya bodono xibamu xi fambini ka ha ri hava vumbhoni maswivona swa swa ku vanhu lava nga duvuliwa va tekeriwa ma-business ma vona va dlayiwa xibamu swa sweswiyani swi ta vhe swi va swi lovise sweswo se mina hi ku vona ka mina bodono maphorisa a ma tirhi ma ze ma va fikelela swibamu swi nga kona hi kona hi nga ta ku ri ne maphorisa ma le ku tirheni hayi leswo byala vafowethu ku maphorisa va fanele vafowethu va fanele va vuyisa swibamu a police station vafowethu va nge swi endle sweswo bodono hi ku vafowethu swibamu leswiya va swi kume hi ku swi rhandza lava vuyisaka swibamu bodono hi lava va kumaka vatswari va vona a va ri na swibamu bodono hi vona va tlherisaka swibamu a police station hayi xigevenga nje xigevenga xi nge tlherisi xibamu bodono xi lexi xi tirhaka hi xona a xi nge pfuki xi ndla sweswo xibamu xigevenga bodono maphorisa a ma koki masokisi ma ze ma fikelela la ku nga na swibamu swibamu swi na swigevenga bodono swi tele ngopfu swibamu lomu handle roxa va khomiwa va tekeriwa timali va khomiwa tikuzi vanhu va tekeriwa mimovha hi swibamu leswi va swi nga ri nawini bodono se munhu i fanele a tata hoxa xibamu xexo a police station hi ximo xexo u endle meda munhu u tekele munhu movha nkanta hoxa xibamu police station ma swi vona swa ku ri ne se ka ha ri hava mbhoni hambi wa va ni kuma kumbe ni nga dlaya mani xi lexi nga dlaya munhu bodono ka ha ri hava ni ya khomiwa njhani bodono sweswa ku ti-case leti ya bodono ni nga ti endla hinkwato ti vhe ti va ti fini mina ni ta ku ha mfumo a wu tirhi bodono a wu tirhi zo ya fikelela nga na swibamu mina ni yi vonisa sweswo bodono i mavonelo ma Pietus Mathonsi lowa n'wana John Mathonsi ka Thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi.

Legal, bordão. Ah, legal. Aí tu também quer dar chegar sobre o mundo. Nós vamos ganhar as crises, vamos este língua com bordão. Andamos no lugar, nós vamos. Na relação na zona as crises, ele vale um as crises agora. Deixa eu notar um outro caso com a. Mara swi fanela bodo swi fanela na sweswi hinkwavo vanhu va le handle va tlhela na lavo tlhela hinkwavo van'we va ha ri kona sweswi a hi vangani va nga ta swi tlherisa bodo swi lava na vo maphorisa lamuwa loko ma chayisa mahamba va swi siya ntirhweni kumbe loko va ya mabyaleni va swi siya makaya loko va famba na swo makaya loko va suka ntirhweni loko va tlhela va famba na swo byaleni va nwata mabyala munhu a xi haka enyongweni endzhaku ka nkarhi munhu wa ku a nga hlweli ku dakwa se yi tlela. Se ni vula va nga tshika swibamba vafana va kwala South Africa bottom na va se swa huma kaya hi ku vona van'wani va famba va nga swa mabyaleni ku kola va maphorisa mara a ko va hinkwavo mara van'wani a va vona va tlhela va hi bombisela va va mabyaleni ku a mina mufana a nga ni bayizeli se naswona va byela munhu va nga n'wi bayizeli i heta etlela i phorisa nkarhi wolowo va ku tekela xibamba vafana va huma vafana a tla onhe xo a tona van'wani bodo.

Nhlikani Bodon, mina hi pfukile minjhani n'wini? Hi le ku hi tweni topic. I ku lexi mina ni nga ta mi byela xona Bodon, vanhu lavo ta hi le handle lava swibamu vo ti endlela, a va zi va xava xibamu lomu swi xavisiwaku kona leni, hikuva ni va swi tiva ku va ta nyikiwa na maphepha, se va ta xi tirhisisa ku yini xi ri na maphepha? A va nge vuyisi, ende swibamu vo ti endlela. Vanhu lavo ta hi hala vo huma dyambu hala vo tlhela va buma va ku a xibye xi karhata ku maka xibamu, vo ti makela. Loko o lava ku tlherisa a nga xi vuyisa lexiya xo a ya ya xi xava xexi va nga ta va ti khandelini, mara lexiya xa yena a nga xi tirhisa ku khutuza na ku dlaya va nge vuyisi xexo, hikuva wa swi tiva ku loko xibamu xi vuyisiwa xi fanele xi chekiwa. A nge endli sweswo munhu sweswo Bodon, vo ti hetela karhi hi ku ve a va vuyisi swibamu. I khale ku kha ku yimbeleriwa nghoma yaleyo yo a va vuyisi swibamu, a ve le ku tlheriseni swibamu. Hambiloko vo mi nyika va ta mi nyika lexi a nga se tshamaka a xi tirhisa, u to khanda khanda khanda a xi tiyisa hambiloko o endla tani, mara lexi yena n'winyi a xi tirhisaka leswi va tshamaka va kha va swi tirhisa va nge vuyisi sweswo, vo ti dyela nkarhi. Se mhani voni nkoka wa swona sweswo? Sweswo hi loko mpelampela ko ba lexi dumaka ku va na swilo swa ku secha, michini ya leyo secha, kumbexani ha va nga swi kuma swibamu va nge va nyiki swibamu, va celela hansi a va zi va veka ni le ndlwini futhi vo celela hi lomu va phutsaphutsaka va celela kona hansi, va buma vanhu lava hi nga tshametela na vona va lavo ta hi kwele handle kwele. Se a ku zamiwa timhaka tetiya to famba va secha va famba na timbyana, kumbexani swi nga secha swo swibamu, kumbe michini yaliya yo rila loko yi kuma ku na xi xa rhongo ivi wu ta fika wu rila kwala xi nga kona, hi kona va nga ta swi kuma swibamu. Handle ka swo va nge swi kumi, va celela a hansi ende va zi va celela la kaya, van'wanyana van'wana va celela kwahala kusuhi na mikova, mi ta lava mi nga xi kumi la kaya. Se hayi a va endli pulani, a va maki maqhinga man'wanyana mo endla ku swibamu leswi za swi kumeka, hi koho va nga ta kota ku va kota ku hungusa byo vugevenga byo byolebyo. Se leswi ni swi vonisaka swo Bodon a va zami timhaka ta ku kuma michini yaliya yo rila loko ku ri na xihi xa rhongo, va famba va secha hi yona, hi koho va nga ta kuma swibamu. Handle ka swona va nge tisi vanhu futhi va nge tisi swibamu na siku na dyambu. Ho hlupheka leswi, hlayisekani Bodon nkomu.

Mudenga lo unene na vashumi tatana Khalanga a xitichini a tshemba mhlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene. Tatana Khalanga, ni ze ni nga twa tatana rikhotso nkarhi wun'wani va swi hlamusela ku loko ku ve ni ku na munhu loyi emutini a nga fanelaka ku va a sala tirhisa xexo wa ya a ya a ya xi tsarisa. Se a ni ta vula ku na vona va xiphorisa a va fanele va swi veki kahle hi ku nawu luwa wa ku munhu wa xi tsarisa a sala a xi tirhisa a wu se za wu khanseriwa hi ku hina van'wani munhu wo fana na mina ku na malume wa mina va nga lova se a ku ri vana va yisati ntsena laha mutini xi vuyi xi tekiwa hi mina ene se ni tirha hi xona laha ni tirhaka kona laha hi nga ha maphoriseni hi ya hi ya swi tsarisa a vhuwani se a ni ta vula ku lava nga tsarisa ke wo fana na vo hina a hi nge fanelangi hi swi tlherisa hi nge se yi twa ku na hina ha swi tlherisa nkarhi wun'wani va nga vula loyi a ha ku lovaka tolo kumbe a ha ku lovaka namuntlha ku loko ku ve ni ku hava laha nga xi tirhisaka a xi tlherisa hi ku loko no mi byela swibamu leswi onhaka a hi swona leswi swi nga nawini loko sweswi no va na xibamu mina xi xihonge xa malume ni ta fositela ku kuma xa vukungundzwani ku hi xona ni nga ta endla manyala hi xona vugevenga va nge byi koti a va swi veki kahle ku vula ka van'wana loko va ku loko vo secha movha wun'wana na wun'wana laha ndleleni ku hava ku xibamu ku hava movheni xa vuxisi va nge swi koti sweswo mataleni mina ni ri kwala Giyani a hi xumeni Khalanga.

0: Aí é bom, dono. Ainda não fuga na arena, é fuquinho. Acá aí, tu, porque é um novo e cota na eu, não sei. Ai, Se bamo logo intiso vakhava kombela ka swivuya a swi tlheli a va nge va khomi a va swi tlherisela ndhaku hi ta ku ta voniwa laha tikweni ku ku humelela yini na a va tlherisi va nga chavi nge va khomi sweswi va vulaka ku a va swi tisi a va tlherisi hambi munhu na swimbirhi na swinharhu a tlherisi va swi veka kahle vuvinyi va swona.
1: Hlekari ba mkeri.
2: Hetsekela botsana ba tukulu mfukini na bashomi.
1: Ena itse ba mfukini ngongwe.
2: Mfukini ba tukulu.
1: Mm.
2: Eh ya twala melantu la udzeni yo hlomula mbilo.
1: Oh ya.
2: Yi hlomula mbilo ra hela ishaka.
1: Mm.
2: Ra kayelelana hi swibabu leswi. Ene ntiso ri va rhange ba le va va na yoho mhaka leya ku swibamu a swi tlherisiwi va za va nikaka tipulani va ku loko mi vona ku machava na ku vonaka ku mi va mani mi tlherisaka swibamu i karhi kwala police station mi mi hoxetela ku hala jarateni va ta rhwaleka a swibamu a swi tlhelanga se na sweswi va sungune nakambe va ri swibamu a swi tlheli vatukulu loko ya ha ri na mfumo lowu nge vabihi va nga tirhayiti ta ku tlula valulami swibamu va nge tlherisi a ni tshembi mhaka leyi loko a yi lova ku yi endleka mikama leyi nga hundza a ni tivi ku a va ta vona yini hi ku a va ta vona lexi xi nga vona hi machincani le posi ma vona tindhawu leti ku nga na nawu loko va vula va ku fanele ku endleka swo karhi swa endleka mara ndhawu yo kala nawu vatukulu loko mo za mi vona movha uma byi lara le phambini swi boha wu vumbuluka loko ti ri tihomu mi tipanini ko soha letiya ta le mahlweni ti hundzuluxa majoko ti veka mikolweni a hi makumu ndzima yi yimina ka ha rimiwi na loko ku ri kwa mi famba ka ha fambiwi lani ko va ku ti hungasela ku va va va karhi va ringeta ku hi doma ku hase hayi vakwatini va ri swibamu a swi kheli munhu loko a nga chavi nchumu hi vatukulu a nge yingisi nchumu munhu i yingisa hikwalaho ka ku hleketa switandzhaku ku loko ni nga endli leswi loko ni ya kumeka swi ta tika se va swi tiva ku a swi nge tiki van'wani vo tshama na swoho va tiva ku loko va va kuma a va ta nga kota ku dyondza swikolo leyi ku va tsutsume swikolo va ha ri vatsongo van'wana se leyi va ta ha dyondza kahle vile va nga hakeli nchumu se a ni tshembi vatukulu va ta tlherisa moneto van'wanyana kumbe van'wani va nga va swi vonisa swin'wana loko vo tshika va mi rhambini masiku ya lamambirhi ya mindzuku na mundzwani hawa ko va ku swi ba kahle nyana vatukulu ya lava ku twa milandzu hi mpfuno inkomo
1: inkomo yi khensi. Enhlekani mamukeri.
3: I'm sorry. Ku na xivulavulo xin'wana xi ni tlhontlhile nyana xi ni anamisa miehleketo.
1: Okay.
3: Lexi nga vulavula hi timhaka ta ku swibamu a swi khomi hi masocha. So swi ni tele hi miehleketo ya ku loko ku ri ku xiphorisa xi ku vuyisa ni swibamu loko va nga vuyisi loko hi ku hlangana ho hi khome xibamu xo va xi nga ri na wena a ni va ka va report-a kwala ka mahungu ku hi khome vanhu vangani va ri na swibamu swo ka swi nga ri nawini i va veka nawu va ku life sentence a ku tengiwi ku xibamu xexe a xi le nawini hi ku kumeni ka roadblock hi ku kume patwini hi hlangene na wena hi ku kume duvi le munhu hi xibamu ene ku khome right-handed life sentence se swi vula ku na me ni ta chava ku loko ko tshika va ni kumini a na ha vuyaka ni nga se ya tenga milandzu yin'wana leyi ya xibamu ku a xi le nawini yi va na nawu loko se hi nga ta vulavula hi liya ya inani ya magistrate ku aka magistrate ku vhele ku va nawu wa ku life sentence maphorisa ya kombela lavaku hi ni hi kume munhu ya xibamu lexi hi nga ta vuyisa a nga vuyisani se hi n'wi gweva life sentence Iko amo la nga ta pfumela sentence ya le nwana.
4: Mm.
3: Antsene. Se subula ku munhu ale ha na yena amisaveni ku a ita bona mona nga andra wa anga hanya 150 years now. Ke ta va hungute swigevenga. Ilo ntlhotlha nkulukumbalo ya mani loko va na nawu wa ku loko ho ku kuma na xo loko hi veke deadline ya ku hi December va mi helerile va nga humesanga last sentence a ni tshemba a nga tshama na xo kaya hi ta hunguta swigevenga swo tala ku ta sala hene hi kota ku hanya no hi swona muhaxi
1: inkomi Khensile
3: thank you.

0: vulavula. A nge pfuki, a xi tirhise kwini na le kwini na le kwini na le kwini. A nga na a xi celela ya misaveni n'wana laha tiva ku siku rin'wanyana ta ku loko a la ta xi tirhisa a ya xi handla. Va na swibamu leswiya swa ku kuma hi vajimi na vajeke lava nga ta ku vani kuma xibamu va ku a vuyisa teka a tlherisela. A swi lo xaviwa futhi sweswo. Futhi na vito va ri a xi le nawini. Se swibamu la hi lava swi tlheriselaku nkarhi wun'wana swi nga tlherisi maphorisa loko ku va swi tekile vona va mekela vona va tsandzeka ku kuma vo swi teka. Va teka va va tlherisela swona ya va ti tlherisela swona hi voxa. Swibamu vo lava ku ri no va ri n'wi telelaku ku ri na swi lava ku ndundzuvanyiwa swi lava voko ra nsimbi. Ku ri swibamu leswiya swi tekeriwa vanhu lavawa hinkwavo. Ku vula ka nkulukumba wun'wanyana na n'wi seketela hi loyi a nge te loko mina no va na no va president ya tiko ni ta ku swibamu a ku khome masocha and then loko masocha va khome swibamu maphorisa va khoma swimoroncisi and loko va khome swimoroncisi loyi va nga ta n'wi kuma ku ri kumbe loyi a nga ta duvula hi xibamu a tiva ku na yena ka vona heyi hi laha a nga duvuriwa vun'wanyana na yena ya ku kangeteleni na yena a duvuriwa swi ri nawu wu fanele wu tisa mavoko ku ri hina vanhu hi ta hanya hi hlayisekile se hala vanhu va ri xavani swibamu loko u xava swibamu wa tlele dakwile va ku tekela loko va ku tekela mindzuku u wena mali ya xava xin'wanyana u vo tiva ku lweyi ta ya xava a tisa hina hi teka hi famba hi swikarhi hi switirhisa ku ri vanhu va nga ha tirhi swibamu loko a kumiwa ka ri na xibamu nawu a wu fanele wu ve na matimba khale nawu wa hina a wu wiki ngopfu a laha vanhu va nga ta tlherisela swibamu a ni sweswiwani swibamu leswiya va duvula maphorisa hi swona va tekela maphorisa swibamu
1: enkomo yi tsutsumela mahungwini
0: a hi ya hinkwenu hi ya twa ku va ri yini.

tiveka ka rin'wamabindzu aka ndhawu liya a bleseriwa a hundza amisaveni vhiki leri nga hundza loko hi ri laha ka mahele ya vhiki leyoleya leswi swi nga humelela mutwisi wa ku vava i munhu loyi a tixaviselaku sweswi a tixaviselaku swoho swa swibindzwabindzwa swa yena kusuhi na thavhere leyi nga kona laha aka mavambe kambe hi nkarhi lowu a chayisa hi kona hi woho kutomi ehleketeleriwa wun'we loyi a nga tivekeki ka nkarhi wa sweswi laha a nga fika a n'wi kuma hi nkarhi lowu a ri ku longalongeni ka nhundzu ya yena ivi a sungula ku n'wi balesela handle ko va a angula xo karhi n'wi balesele ko hlayanyana laha a nga vuya a tsutsuma loko a ku ringeta ku tsutsuma ivi a kumeka a wela ka mpfhuka wa le kusuhani laha ku nga vuya ku vekiwaku a nga ha ri kona amisaveni andzhaku ka loko ku ta va ku vitaniwa va swilamulelamhangu na ku tlhava tiyisisa ku munhu yaloye u hundze amisaveni swi nga leswi maphorisa ya ka malamulelo ya simeke xiyenge xa musecho lava nga ku sechaneni na miehleketeleriwa loyi a nga tivekiki aka nkarhi wa sweswi kasi maphorisa ya ka malamulelo nakambe loko a ha ri kwale ve le ku ndzeni ka vulavisisi andzhaku ka loko ku ta va ku humelele nghozi leyi aka gondzo leriya ra R81 kusuhi na le ka xithelana lexi nga humelelaku na timovha timbirhi ti nga chayisana hi le mahlweni ivi hi nkarhi walowo mhangu yi nga humelela hi woho muchayeri loyi a ri na vakhandziyi vambirhi u kumeka a hundza amisaveni kambe vakhandziyi lava a va ri laya ka movha wa yena vona va ve va tekiwa va tsutsumiseriwa a xibedhlele xa ka malamulele ku ya kuma vutshunguri andzhaku ka loko timovha ti ta va ti chayisane hi le mahlweni swi nga leswi maphorisa ya pfule nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselangi laha vulavisisi byi nga ku yini emahlweni mimbuyelo ya tikhoto hinkwaswo swi nga ta tivisiwa vanhu lava va khumbekaka loko a ri giyana nakambe kwalaya mahele ya vhiki laya aka gondzo leriya ra R528 kusuhinyana na le ku ta jikela aka maphata ku ve na muchayeri loyi na yena a nga lahlekeriwa hi vulawuri ivi movha wa yena wu vumbuluka ko hlayanyana laha muchayeri a nga vuya a hundza amisaveni ku tlha ku tekiwa vakhandziyi vambirhi va tsutsumiseriwa a xibedhlele xa Nkhensani ku ya kuma vutshunguri ku ya hi xiviko muchayeri u lahlekeriwe hi vulawuri andzhaku ka loko yena na movha lowu a wu famba emahlweni ka yena va ta va va nga chayerisanangi kahle leswi nga endlaku hi nkarhi walowo a lahlekeriwa hi vulawuri ivi movha ku ya chayisa nsinya i kumeka a lovela kwala mhangu yi nga humelela kona kambe mutwisi wa ku vava i tivisiwe tanihi gently mayimele wa ku tshama aka mayipu kasi muchayeri loyi a nga lova ka nghozi liya ya ka malamulelo ya le kusuhi na le ka xithelani i endlani maluleke wa malembe ya 36 hi vukhale loko a ha ri kati ti nga humelela kwala giyani nakambe hi siku leri tlhandlamaka matakuxa ya nsota ku tlhe ku va na nghozi laha a xikarhi ka le ka babangu kusuhi na le xitekerifiri laha muchayeri a nga lahlekeriwa hi movha wu vumbulukaka hlayanyana andzhaku ka ku vumbuluka ka movha walowo va muchayeri xikan'we na mukhandziyi va kumeke va hundza amisaveni laha lavambirhi ku nga va makwelu loyi a tivekaku hi nhlanhla mathe xikan'we na xihlovo mathe i vana va munhu va majaha lava nga lova hi siku rin'we hi nkarhi lowu mhangu yi nga humelela hi woho hinkwavo ka vona va huma leyi a chavane laha vulavisisi byi nga ku yini emahlweni ku nga pfuriwa nandzu wa ku dlaya munhu a nga tiyimiselangi kasi handle ka swona maphorisa ya sasela mani wona ya simeke xiyenge xa musecho andzhaku ka loko kokwana va malembe ya 81 hi vukhale kumbexana 81 years va ta va va kumeka va pfinyiwe hi miehleketeleriwa loyi a nga tivekeki ku ya hi xiviko kokwana khegula va tshama va ri voxe miehleketeleriwa loyi i fike a menyula rivanti ivi a nghena a fika a va pfinya vusiku hinkwabyo a tlhaya va hetelela a va tekela na mali leyi a va ri na yona miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi a nga swi khomiwa laha ku komberiwaku mani na mani loyi a nga tshukaka a ri na vuxokoxoko hi mhangu leyi nga humelela leyi aka xikundzu ku a tihlanganisela maphorisa ku endlela ku vaehleketeleriwa va khomiwa kasi handle ka swona maphorisa ya dzanini wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko wa xinuna wa malembe ya 26 hi vukhale a ta va kumeka a baleseriwe hi makhelwani wa yena leswi khale a nga swi landzele ku va loko makhelwani a karhi a celela timhandzi ta darata laha makhelwani loyi ku nga mutwisi wa ku vava a nga vuya a vutisa ku hikokwalaho ka yini timhandzi ti celeriwa a jarateni ra yena loko a hala ku twisisa sweswo miehleketeleriwa wa malembe ya 45 hi vukhale ivi a teka xibalesa ivi a balesela mutwisi wa ku vava laha a nga vuya a vaviseka swinene ivi a tsutsumiseriwa a xibedhlele ku ya kuma vutshunguri kambe maphorisa va pfule nandzu wa ku ringeta ku hlaya laha vulavisisi byi nga ku yini emahlweni kasi maphorisa ya ka malamulelo wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko vaehleketeleriwa vanharhu vaehleketeleriwa lava a teka hi ngara ro fana na ti-TV na ti-cellphone ku fikela sweswi vaehleketeleriwa a va swi khomiwa laha ku komberiwaku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ku endlela ku vaehleketeleriwa va khomiwa kasi maphorisa ya dzanini wona leyi aka mutshwe va pfule nandzu wa ku kumeka ku pfinyiwa n'wana wa ntlhanu wa malembe laha ku ya hi swiviko mhani wa n'wana a vhaka chile laha a nga siya n'wana loyi wa malembe ya ntlhanu xikan'we na n'wana wa malembe ya 15 hi vukhale lexi xi nga humelela i ku na malume loyi a tivekaka kwalani.

0: ibe a pfinya n'wana loyiwani mutswari i te loko a hlambisa n'wana a fika sungula ku sola a vona ku na swin'wana swo ka swi nga tshamisekangiki aka n'wana wa yena laha n'wana a nga vuya tekiwa a yisiwa axibedhlele kambe axibedhlele va fika va tiyisisa ku n'wana i pfinyiwile ku pfuriwe nandzu kambe malume lava tivekaka ku nga xaka va ta khomiwa hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu kasi maphorisa ya sasela mani wana nakambe ya pfule nandzu andzhaka loko wa xisati wa malembe ya 18 hi vukhale a ta va a hisiwe hi mati hi munghana wa yena loyi va tlangaka working group swin'we leswi swi nga humelela lavambirhi lava mitwisiwa ku vava wa malembe ya 18 hi vukhale na miehleketeleriwa loyi ka nkarhi wa sweswiwani a nga ta humelela a khoto va sungule ku holova hi ti-WhatsApp hi mhaka ya sweswa ti-working group va swi tlangaku hambi nyimpi ya ku tithapa we mina ti ni tlangelanga swi ku yinini swi ngo tiviwa hi vona vavasati kambe loko malembe ya 18 hi vukhale loko a ya fika laya working group a yi tlangeriwa kona i kume miehleketeleriwa loyi a plage mati hi ketlele lava nga sungula ku holova va banana hi xibakele loko swi tsandza lowu wa miehleketeleriwa hi ku tinkokolo a ti kona ivi a teka mati a chela lowu wa malembe ya 18 hi vukhale ivi a tekiwa tsutsumiseriwa xibedhlele xa Nkhensani ku ya kuma vutshunguri laha miehleketeleriwa a nga khomiwa laha a nga langusana na nandzu wo ringeta ku dlaya kasi maphorisa ya mijajis kloof wona ya le ku ndleni ka vulavisisa ndzhaka loko miehleketeleriwa kumbe mitwisiwa ku vava wa malembe ya 27 hi vukhale a ta va kumeka mbehiteriwe hi vaakatiko lava va hlundzuke swinene a hundza amisaveni mhangu yi humelele asikgobo leyi alehlarong leswi ku ya hi xiviko miehleketeleriwa lowo malembe ya 27 hi vukhale i nghena ka ndyangu wo karhi laha a nga kuma va ndyangu va karhi va tlanga madayizi i fika va kombetela hi xibalesa lava nga vuya va tshika ku tlanga madayizi va n'wi hlengela xikan'we no humelela no huwelela vaakatiko loko swa ha ri tani vaakatiko lava va hlundzuke swinene va mbetele mutwisi wa ku va va kondza a hundza amisaveni swi nga leswi maphorisa ya le mijajis kloof ya pfule nandzu wa ku ringeta ku dlaya xikan'we no dlaya no nandzu wa ku dlaya aka va ehleketeleriwa lava nga kumeka va mbetele mutwisi wa ku va va loyi va tlha va pfula nandzu wa ku kumeka munhu a phanga a hlumile ku pfuleriwa yena mufi lavulavisisi byi nga ku yena amahlweni mopani district commissioner major general Willie Mashaba va kombele swinene va tlha va humesa marito ya vukarhi andzhaku ka loko vaakatiko lavaya va ka swikopo va ta va va teke nawu wa wu veka emavokweni ya vona mi ta tsundzuka mahaxi ku station commander xa hina xa Giyani Brigadier Sirakwa na Khucho Solomon va tala ku vula hi minkarhi yo tala ku na loko ku ri ku hi hlundzuke njhani hi nga tshuki hi teke nawu hi wu veka emavokweni ya hina hi ku aka mindzuku hi hina lava hi nge hi va twisiwaku vava hi nga ta hetelela hi ti vona hi ri a xitokisini xo hetelela muhaxi community policing forum ya le Mbawula mindzuku va teka rendzo va ya akhuruga mi ta tsundzuka ku leyi ambawula ku ve na ndhambi leyi nga kona se va vukosi ku nga ndhavesta freeman mabunda va teke xiboho xa ku va vaakatiko lava va va humesa rendzo ngopfungopfu lava ti-community policing forum swi nga leswi mindzuku ve le ndleleni muhaxi lava nga ta va va kumeka va ri karhi va famba mahala va ya va ya hungasa andzhaku ka loko va ta va va tirhe hi matimba swinene ku vona ku ndhawu ya vona yi va yi ri na ntshamiseko na ku pfuna na hi nseketelo ka hinkwaswo leswi a swi karhi swi endleka hi nkarhi luwa wa ndhambi leswi swi nga swi kumeka swi humelela aka lembe le ra 2026 hi n'hweti ya Sunguti na Nyenyenyana na Nyenyankulu hi leswi a hi khomele vayingiseri va Giyani Community Radio swona muhaxi a yi tamisa Brian mina mataleni ku na swi tiva ku yi na swoni vutisa mara a hi kona tindzoni ta vana
1: ya mara mi nge se famba sejende khensa swinene swiviko swa vugevenga kambe ku na xivutiso xa mina laha ku ku na hungu leri ri ngo vanhu hinkwavo lava nga koho Limpopo va ri na swibalesa leswi nga ri ki enawini va pfumelela ku va va swi yisa ka ti-police station leti nga le kusuhana a handle ka ku va va khomiwa a va vuyisi swibamu leswi swi na ntiyiso ku fika kwi kumbe swa pfumelelo swa ku fana sweswo
0: hi ta swi tiyisisa kahle hi msumbuluko muhaxi hi swi kumile na hina kambe a hi swi kuma xi lexi xi nga tsariwa black and white kumbe lexi hi nga ta ku loko va tisa swi hilerisa ku o fika chela dustbin a suka famba nyika xikombiso a ni ma swi twisisa muhaxi ku i va ri na swona swi va swi nga ri enawini se nkarhi wun'wani ku na milawu leyi faneleke va yi hi tsundzuxa ku loko a tshuka tini muhundla yini hi ndlela yaleyo a ni a hi va endli nchumu kambe nkarhi wun'wani va nga tshuka va ku a yi tsala ni vito ku xi huma ka tiko rini ku ndlela ku loko ku fika nkarhi wa ku va ku ri na tinhlayohlayo hi komba ku swibalesa leswi a swi tele tlhelo rihi hi kota ku va hi swi tiva kambe ku fika sweswi muhaxi a hi swi kuma xi lexi xi khomekaka black and white xi nga ta tiyisisa aka vayingiseri kambe muhaxi hayi a va lulamisi ha swi lava swibalesa swo sweswo hi timhaka ta ku vutomi bya vaakatiko wa hina byi tshama byi ri aka nxungeto hikokwalaho ka swibalesa leswi swo ka swi nga ri nawini se loko ku ri ku swi ta tiyisisiwa muhaxi swi vula ku hambiloko nkarhi hambi ra vuntlhanu nga si fika loko ku ri ku impela hi musumbuluko kumbe namuntlha ko fika leswi tiyisisaka na ku tlha swi hi kombisa ku hi fanele hi tirhana njhani.

0: nasu yumunish chubula ku nsumbulo ku ta kombela nkarhi ta ata xi ane moya ikota ku vaiva vitana hinkwavo lavanga na swipalesa ku vavata va hitisela swona mahashi
1: akhenza mnga kwini vanhu lava va haveka ku nawu emavokweni ya vo ku fana na mnga mkarhi mkomisa vele skopo ku kuna lava nga teka nawu va veka emavokweni ya vo swa ha ri ku humeleleni ka tindhawu to tala kumbe vanhu va swi tivile swa ku swi na nghozi ku fika kwihi kumbe swi tika ku fika kwihi
0: swi na switandzhaku swo vava muhaxi hi vulavula sweswi ku na va hi seketeleriwa lava va nga ta humelela a khoto ku nga ri khale lava nga langutisana na vona na xiyimo xo tika swinene hi swi voneni swi humelela ka muganga wo fana na le ka nkomo na sweswi xiyimo xo ka xi nga tshamisekangi sweswi van'wani va nga tijele van'wani va karhi va he mikhomi vanhu va rhongo lava nga ndla swona hi lava na lava mara nkarhi lowu a hi karhi hi ndla vulavisisi swivumbhoni byebyo a byi nga humi kambe naswona a hi swi bihi makatla handle ka swona muhaxi na le ka ngove hi swi vonile miganga yo hlaya swinene muhaxi hi nga yi longolexa yi hlayini laha vatswari mi nga va kuma nkarhi wun'wani va hetelele va famba va siya vana va vona ku ri ku hi ku swilo leswi swi endliwa a ku ri ku la tandza ku tsakisiwa tiko ma vona muhaxi laha hi tirhisaka rito he a wu hi tivi kahle hina a wu hi tivi kahle ku na nkarhi lowu se mi salaka ku khalanga miyima kumbe ri n'wexe mi fanele ku muka a mi ni tivi kahle loko hi khi se mi kayakaya na tivhene mi chika mi ya henhlele le hansi ku sungula va ka mhana va ku hi ya rhume hi ma hi va leswaku hinkwayo yi ya dlaya munhu a ti voni ku endla yini se swi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle laha hi kombelaka ni tirhisana swinene a xikarhi ka vaakatiko na hina na ti-community policing forum ta hina ene futa muhaxi swi tlha swi hi tsundzuxa hi ti-24 ta September ha tiyisisa ku ta va ku ri na ti-excellence awards ta maforum ta lembe leri swi ta va swi kha swi tsakisa swinene laha ku nga ta tlhela ku va ku ri na masagwati va ta famba na swihanano lava nga ta va va tirhe kahle tanihiloko ka nkarhi wa sweswi Chairperson Jimmy Dennis Ximange se va sungurile ku la ta va kombelela ka van'wamabindzu lava va nga ta va pfuna ene hi rhandza khensa swinene ka vanhu vo fana na va Arma Rovela lava va nga tshama va hi xavela homu na lembe leri va nga tivi va ta tlhela va hi xavela homu futhi na le ka hosi Siyandani a khensa swinene hi ku vona nseketelo lowu hi vonaka aka ti-community policing forum ta hina se ha kombela swinene ku na loko mi tshuka mi vona swilo leswo mi swi vonaka hi nga ku swi ta mi endla ku mi hlundzuka vaakatiko mi nga teki na homu wu veka amavokweni ya n'wina ti-community policing forum ti kona amugangeni luma mi kona ndleve va swi tiva ku na loko ku ri na ku hlwela va tinta kwihi batheni ya kona ku hi ta hlula hi va hi fikile a hi va rhandzeni swinene ti-community policing forum ta hina hi nga teki nawu hi wu veka amavokweni timhaka ta ku vana va hina va sala va hlupheka ku na vatswari khalanga lava nga khomiwa miyaka va 2014-2015 aka thomo muhaxi namuntlha ha 2026 sweswi a va swi vuya khalanga a va swi vuya ene ka mob justice hi nga garantiya budon ku a swi endli i kona laha nga lo tshama a nga va na xiave laya mara lava nga famba va fambile se loko va ku e hi lo vimbavimba ku na titshameli kaya loko i vona hi ngaka ku na ku hele matlhari mi byela makhelwani muka mi na matlhari kwalani mi nyikete mi tindlela ti ya ni tshama mi va tshika va ya hubudzana na vanhu loko se xi kumakumani xi va kuma a xi kumi rhovinyi n'wina mi va mi hlayisekile hi ku ku dlaya munhu i second khalanga mi n'wi dlaya mi ri 30 mara ku ta huma vanharhu va ta yimela 30 liya hinkwayo i yi mpimoni khalanga hi nga kumeni na yona ya ku va hi dlayetela vanhu ene loko se swi ya humelela aka hina hi nge swi tsakeli khalanga loko don i hi joherile hi suka hi mi dlaya khalanga n'wana wa n'wina loko a kula ya vutisa ku vaha va dlaye hi mani va ku dlaye hi rich wena i ya vuya se a ri na enga i la tandla yini i la ku phaya revenge ene se i 2046 hi rivalo no rivala swilo sweswo pasone that's why loko mi langusa swifundza swo fana na va KZN loko mo yingisela mitata va ri ku baleseriwe vanhu endyangu hinkwawo loko mi yingisela loko mi hlayela ku ya suka andhaku leyi va ta fika va mi byela ku ya bela vanhu valava va tshame va cavana swin'wanimani a suka ya dlaya munhu wala va ha ri ku riseni ka swilo swa khale kasi maphorisa hi tirha yini na ku loko n'hweti yi hela va hola hi hola ti-taxi ta n'wina hi fowuneleni hi lehi senitileni timbilu hi nga vaakatiko va n'wina na leswi nga hoxeka hamu
1: sejenda na ha ri kumitweni mi hi lahlekeri aye sejenda.

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: Bodon Kalanga ukahle mathebula avsheni Bodon ya nhlokomhaka na ito Bodon kahle kahle mfumo u onelaka kuri munhu un'wana na malunghelo ya yena and then swo fana na swibamu ne na ku pfumelela ku ri munhu wa ntima a va na xibamu xibamu a xi fanele xi khoma hi maphorisa ni masocha mara sweswi ne un'wana na un'wana i na xibamu sweswiwani and then xibamu lexiya xa le nawini ne a nga tirhisi xona tirhisa xin'wana xa le tlhelo lexi a fambaku andla vukungundzwani hi swona se hayi leswi swa swibamu a swi nge heli hambi wo teketela vandla yini kumbe va tlherisela kwaleyi hayi va tlherisa leswo ka ku nga ri ku swona leswi va tirhaka hi swona a va swi tlherisi maswona se swi nga leswiwani Bodon ha mina ni voni ku ri swi ta hela swilo leswiwani ha to hlaseriwa swibamu swo ka swi nga ri milawini and then va nga swi tlherisi ma vona hi ku ri swibamu leswiwani ku na lava swi vekaka kona hambi vo ya maphorisa va search a va nge swi kumi ma vona se swi nga leswiwani ha mina ni voni swi nga ta lexi nga ta pfuna ku ri no swibamu swi tlherisiwaku hi khale va karhi va huwelelaku tisani swibamu tisani swibamu se van'wana va hleketa ku loko va yisa swibamu leswi va ta khomiwa a va nge khomiwi unless loko swibamu leswi va nga ta xi yisa va xi kambela a ha ri kona kuma ku xi endle vukungundzwani ha kwalani a rezi a swi tivi ku va swi tandzisa ku mara a va swi heleketi and then moya wu ta sala wu ba kahle sweswiwana hayi wo twa i tlele gongondzeriwa hi fastere swi twa ku ya ndhile ti gongondzaku i nsimbi a rito ra munhu ri gongondzaku laha i nsimbi mi swi twa na mina ku ya se a swibamu swi tolombela South Africa ene hayi a nge swi tlherisela va nge tlherisi hinkwaswo hi Bodon tekani laa nga laha ndzhaku ka mina ni mavone la munhu yin'we laha a blokweni ka screenyani laha mugangeni wa ndhuma elka na muchana papa xiluwani a fane mi hlayisekani Bodon
1: Bradon swibamu swi tele ngopfu swibamu hi swo swi onhaku laha tikweni hi nkarhi wa lavo basa swibamu Bradon a swi nga talanga swibamu sweswi swi tele ngopfu nkarhi wa lavo basa loko vo za va tivaku manimani na xibamu a ku landza va ta fika va ku tekela xibamu va tlhela va ku ba swinene va tlhela va ku khoma se sweswi swibamu swi khomiwa hi swilanga swi tele no va le hinkwayo swibamu swo swi hi hluphaku swi kakaro bava na marhanga hi muthi wa ka ndhandzi ni ta gongwangwa na xivulani n'wana gongo ra mali ntanga.

most loko wala kuta swi languta Bordon kuna lava a va tirha misocha khale kulomuya vo matiko ya le handle vo tala hi lava nga ta na swibamu leswiyani Bordon ene swibamu leswiya leswi swin'wana swa ku swi nga fika swi xavisiwa kolomu switandini se i mani loyi nga ta tlhela a teka xibamu lexi xi swiwaku ku kumbe a Mozambique kumbe a Zimbabwe a xi yisa police station lexi tlhe ngopfu ku pimanisa ku a xi yisa police station ya Giyani a kha swi tiva ku xibamu lexiwa a xi xaya xa humula xi huma vo Mozambique kwale ene na lomu xi taku xi humaku ko xi dlaye vanhu vo tala naswona Bordon va nge swi koti n'wana papa va nge swi koti madala va nge swi koti swibamu hambi va ku vondla yini na yini na yini swi tele swibamu leswi taku swi humaku hi le handle leswi nga la matikweni ya hina a ko loko vo famba va kun'wana kolomu matikweni ya kolomu kusuhani kolomu kusuhani le Giyani ku nga tala vanhu vo ta hi le handle swi tele ngopfu Bordon va nge swi koti n'wana papa va nge swi koti swa swibamu swibamu leswi swa South Africa va ta swi tlherisa mara leswa lavo ta hi le handle leswi va nga swi kumeteka lavo ti le handle va nge swi tlherisi Bordon ku na vanhu lavo tala lava va tirha visocha kwahalavo Maputo Zimbabwe lava nga vo n'wa va nga nyenga na swibamu sweswo leswi nga fika swi tala la phakati a hi swibamu swa South Africa Bordon i swibamu swa le handle leswi nga tala lava leswi ndlaku vugevenga i swibamu swa le handle Bordon mavonelo ya xikomba hi dzaha hi mbanu.

Are you ready?

Yeah.

0: mahungu yi nga ku twiselangi e swi tivaka mi yingisa Rejistra FM ku himpela heyi swinkwankwana swi tele kambe loko ku ri ku ha ku hi kuma na wena ka nkarhi wa sweswiwani swi tivi leswaku himpela vakhazi va game va fikile ku va va kha va kota ku hungasa na wena hinkwakunkwako la i va i kha i ri kona nkarhi va leswaku kona eka 16.0 Megahertz FM kumbe kahle ka the streaming ya www.rejistrafm.co.za mahungu ya tele hi khazi
1: Ngeni kahle leka madlanga commission.
0: Va ri yini va madlanga?
1: Kuna xitsari xa xi tiveka kahle vhele ka vito ra Soul Man Karim. Vito ra xivongo leswiwa hi stand again ku fika ka leka commission leya madlanga. I nga ku xava nyajanyaja a xi va take serious leswaku andhaka loko xitsari ku fika nkarhi lowu nga hundza ku ve kunguhatiwa timakeni ta ku i fanekele a va kona leka madlanga commission eka siku ra namuntlha eka mixo wa siku ra namuntlha ivi xi nga humeleli. Yane eka skela swa fikela leswaku judge Mbuyiseli Madlanga Luyani ke anga lango swi nga fikela leswi fike ku xi moshi fikela ka azi akwata swinene ngo kumbe adyamakala hi ma dikhomelo la selwe wa Solomon Karim ama endlak ka ska enkarhi wolo loko akwatini va komiseni makenta ku ra ikho va ta teka kahle vhele mhaka lewa va hileketa le ka NPA ba se va ngpfulela nandu ke eka leswi a swi endlaka swi ndla i nga ri ku na mhaka leyi a yi balekaka kumbe xana leyi a yi chavaka kona le ka ku ya ka madlanga commission se ve ri wa nyaja i tolovela ndhawu se va ta n'wi komba leswaku hayi a va hlangananga mhaka ku tlanga laya
0: nkarhi vali ka madlanga hinkwato timhaka hi titsokeleyi ene va tikisa swinene vanhu lava nga na va nga swi tokotela kambe ke miyingisela mina va famba swin'we kahle na n'wina eka mahungu ya siku ra namuntlha a vona ya ku sungula himpela va va kha va hlamusela kahle miyingisela mina ya ku ri maphorisa etikweni ra la tindhawini ta le Zimbabwe va kha va humesa mavito ya vanhu va 44
1: okay.
0: Eka vanhu va 46 lava nga tivisisiwa ku va va kha va hundze emisaveni eka mhangu liya ya mbabumela ka xikepe etiveni ra Kariba mabo eish i mhaka yin'wana yo vava swinene tswana eswitwa mahungwini ku ri ve ri manimani wa kha n'wina hundze emisaveni xikepe swi ku yini
1: yinilavo ngo a va ya ku dzumbeni kumbe xanika ku hungaseni ku fika
0: kuphela komba ku example ku komba ku haxi lexi va ku xi kha xi ri safe hi ndlela ya ku famba ku nga ku ri xihahampfhuka ku nga ku ri transport yinene hambi ku ri xona xikepe ma swi vona se va va kha va hlangana na nghozi leya ku fanele va ri matini nto yin'wanyana a ku i ku haxi xo chavisa ku fanele matini hi ku matima ngo
1: ku na swilo swo tala leswi nga koho loko mati ma ku itlamatlama ku i ndlela leyo le ndzeni leyi ku na swikokovi swo hambanahambana swin'wana kahlekahle swi nga ndzeni ka mati na hina hi matihlo ma hina a hi swi tivi
0: phela ku zibe ku ta yini emihleketweni ya hina ku ta ku swilo leswi swi nga ndzeni ka mati swa boha va fika swi kokelana swin'wana nge moya ya vona yi nga etlhela hi kurhula
1: na loko languta ku na swilo swa ku tala swi humelelaka no ka ni nga ti khale a swi ri konaki u ta ku ve ri he ku na ku ninginika ka misava ndhawu yo karhi ve ri ku na cyclone what hey what we very kuna eh phela very go go tsuka kuvana na nchumo wa tsuketane and then ka matila maya la xikepe xinga fika xiva xi mbombomela vele ke ndlela yale swilo swile ku chavisini a hitoloveleni ku papala ta ndhawu leti ti chavisaka kumbe ndhawu leyi swaku leyi wa ndhawu vutomi bya wena byi le ka risk loko u ri aka yona a byi hlayisekanga
0: phela swi swi va swi kha swi komba ku loko ku ri ku xikwembu himpexi la ku herisa tiko hinkwayo la kwala na kwala
1: swi simple ngozi sweswo
0: kungo
1: hlamala kwala ka vona ku volcano yo ku bhuvu hlamala volcano kwala hala ho ka hi nga ti lava nga halariviholwa kambe ri vonwa le ka chavane ve ri swi ze hi ku ndleka ve ri ze hi ku ninginika swin'wana swo chavisa ngo malembe ndhaku lava nga swi vona ve ri ntshava yi hundzuka swa ra rihlaza loko green ve ri ninginika swin'wana mara xikwembu hi tweni vanhu swi nga ha vuyi swi nga ha phindi
0: hey mahungu himpela la
1: nakambe ke yes ku na mhaka mani yi endlekaka vhele ka ndhawini ya tale Greece ne ku na nhlayo ya vanhu va ku hundza 280 lava khomiwile maphorisa hi milandzu ya ku sungula mindzilo swi nga ri nawini vhele ka tindhawu ya ta Greece kasi ke ra vunharhu maphorisa ya vuhlayiseki kusuka etikweni ra Greece va khome kahle vavanuna wa malembe ya 15-9 vukhale ku nga 59 endzhaku ka loko a sungurile ndzilo swi nga ri enawini lowu nga hlasela kumbe ku hisa tindhawu ta ku hlayahlaya kumbe ta ku hambana xikan'we kena ku hisa miako ya vaaki ya vaakatiko egeos valis na le ka xironomi kasi ka tiko ra Greece ku vikiwa leswaku ri ri le ka xiyimo xo biha swinene ngopfu eka nkarhi wa sweswiwani endzhaku ka loko nhlayo ya vaaki va tiko leriyani vo hundza kwalomu eka 18,234 va luzekeriwile vheleke hi tinhundzu ta vona hikokwalaho ka tinghozi ta mindzilo kusuka loko lembe lera 2026 ri sungulini i mindzilo ya yini mi hisela yini
0: mi hisela yini mani
1: mi hisela
0: phela ndzilo hi xixo xo tlanga
1: hi xona.

0: Naso e ba ishe bunda wena ifika u tlar e ku fura tle imali ku hani bi hani bi ni haya fufune boy
1: ifungani ba ku ina boko
0: boka ina boko lo ka ba la ina boko mati ba ikhala mbana ai no man ai ko
1: ene ifika ku maku re ene mpilo ufambini ipo ngena emasingwini ya vanhu swi isa hinkwaswo mindyangwini ya vanhu ke mingisara mina ana ku tirha kampi ka mahungu lama wa ku makhamari kona
0: okay.
1: Baba kha va hlamusela ku maphorisa ya karhi ya endla vulavisisi mayelana na nandzu wo dlaya u nga tiyimiselanga ka nghozi ya ku tlumbana ka lori na movha leyi koxeke vutomi bya vanhu vambirhi egondzweni ra N2 kusuhi na Khayisan na Lagoon a Western Cape xivutiso mara i ku ka lori na movha i mani wa rhongo phe mi nga ri va leswaku a nga yi kha i chayela hi vukheta kambe un'wana a fika a ta ene ku na leswi swa va ku va ku lori yi hela moya a hi swi tivi n'wina mi chayelaku tilori ku swi va swi ndlise ku yini kambe
0: so swi ri laha yi fika yi nga ha swi koti ku va yi koka moya luwa
1: ya se laha va va kha va sola lowa lori lowuwani va va va kha va hlamusela kahle ngopfu heyi se kha ku lavisiwa vulavisisi bya xiyimo xa le henhla mayelana na ndlela yaleyo kumbe xana na nghozi yaleyo lava ko kha hlamusela ku nandzu ve ri hi wuna lowa lori tanihiloko lowa movha a va a kha a nga ha hanyangi se swi la ku lowa lori i va ya ku pfuleriweni ka nandzu
0: ka nandzu
1: wo dlaya exi ya se a hi chayeleni ku kheta varhandziwa la patwini laha hikuva a hi swi tivi wa tikuma i ri wa badi man movha yi va yi kha yi nga handli swona la patwini laha kambe ke ho tshemba ku ri mi ta mi kha mi hlayiseka hinkwakunkwake yi nga tsaki ku hindzeleta
0: swa ku jikela swilo mativa a hi chayeleni kahle vukheta vurhon'wana
1: byela leswaku i ta fika laha i ya ku kona hambi wo hlwela njhani tlhela yi swi kota ku swi languta kahle ku van'wana va le ku fambeni milenge and va heta va fika la va nga kona kambe wehe wo chayela kunene se i ta fika na wena se a hi koteni ku va hi nga helela ntimbelo emagondzweni
0: i sweswo gaming zero GSFM va kha ya mahlweni eka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka ku na mhaka leyi amanyi ka ku trendini ni twe ministara donla khalanga va ri karhi va vulavula hi yona ku ri va ndzawulo ya xiphorisa
1: okay.
0: Leswaku vaakatiko alesa swo ka swi nga ri nawini va swi tlherisa va swi tlherisela tipolice station mi fika mikhwayi hi lexi ni vuyisa xibamu lexi
1: ni xi kume ve ri
0: hayi tintswalo ti kona ve nge ku khomi ho ka yi ku hayi na xi vuyisa lexi a xi na maphepho kani ka tivi ku
1: ve ri vuyisa leswi swi ta swi kha swi pfuna ku swi hunguta vugevenga
0: hambi
1: ku ri ku i lo xithumba
0: tona
1: hambi wo fika yi ku ni lo xithumba hambi ku ri xa wena nere sani u xi tlherisa
0: ende ka ndhawu tiwa police station ndhawini
1: a wu fi ku veka laya
0: i ku hayi litwe va ku ni vuyisa lexi wa mina lexi a se ni tshame na xo khale
1: khale
0: mani a xi na maphepho ni vona hi nga ri a ni munhu wa kahle loko xi nga ri na maphepho se maphoriso na xi vuyisa hi lexi a va zangi va ku he hi ta lavisisa ku ndleke yini kumbe swi nga va vulangi sweswo vo vula swa ku vuyisani swi sweswo swa laveka
1: yes kambe ke loko va hi kha hi langutana kambe a hi endleni sweswo vanhu va yingiseri va hina a hi kheriseni xibalesa a xi kahla ni ri na wena hambiloko ku ri ku i xa wena loko swi vona ku hi nga ku xi fa xi ku bayizisa nyana xi tlherisa
0: na loko ku ri ku kuma ku ri na dhalu wa wena na xona
1: leswaku
0: xa ha maphepha va ku chaviseta xo hi nyana hi xona a fonela maphorisa ku xin'wana xo ka xi nga ri nawini xi kona hala ka ngoveni
1: va nge ku ndli
0: nchumu wa fonela hi tikhona ku hayi xi koa xo ka xi nga ri nawini hale ka ngoveni ta na mi ta teka va nge n'wi khomi
1: va nge hleketi no hi wena
0: va nge n'wi khomi vona va xibamu
1: vayingiseri va hina ha langutana kambe va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisano xichudeni kusuka kahle eCape Peninsula University of Technology swi va swi kha swi kombise ku vilela swinene laha va nga sungulana ku va va kha va hoxetela na maribye va va kha va fayetela ndhawu yo karhi hikwalaho ka ku va ku na tinkingha ta swa timali mi nga va leswaku loko vana va ri exikolweni swi tele leswi va swi lavaku khazimi un'wana va ri a kule na xikolo va ri kule na le makaya va lava swakudya va lava ku pfuniwa hi swa xikolo swa ku hlambana hinkwaswo ka swona mi swi tiva ku vana a va humi emindyangwini ya ku hambanahambana kumbe ya ku fana lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri xichudeni kusuka kahle a CPUT a va va kha va kombisa ku vilela ku va kha va demanda timhaka ta swa timali ku va ti kha ti lunghisiwa kambe va tlhela ku va tsundzuxa mingisa ra mina va student body leswaku tanihi vatswari supportan bana va tele vana lava va ku va kha va tshembele eka NSFAS kambe loko iri mutswari loko n'wana I kuma NSFAS sari yi fa yi tsandzeka na yona kambe sweswo swintsana na nyana if I va yi kha yi kota ku nyika masiku loko se a tlha a tikuma a ri a kha a wela ka vana lava va ku va kha va onha tinhundzu ta xikolo leti fanele ku va ti kha ti tlhe ti n'wi phuxa

0: heta xikolo xa yena kumbe a heta qualification ya yena yi tlhe yi kota ku dyondzisana van'wani vana se a nga tikumi a kha a onheleka kumbexana va kha va n'wi pfalela ku va a kha a ya mahlweni na tidyondzo ta yena hikuva a kha a rilela mali leyi n'wana un'wana na un'wana a va ku a kha a yi lava se va ha tsundzuxa munhu un'wana na un'wana ku ri a hi supporteni vana va hina loko swi ta ngopfu eka timhaka ta tidyondzo hi nga va tshikeli hi va supporta eka gondzo rin'wana na rin'wana sweswo a ku ri swihungwangwani leswi a hi khomele swona
1: i sweswo ke mingiseri wa GCR FM sale kahle mfeleke na 5 wa timinete yi nghena kahle eka awara leya 4 i ta va khalandza kahle mfeleke lunghile wa ka malefani mfeleke na mahungu ya awara leya 4 kasi ke loko ri nokonoko bumper loaded u ta va kha u ya mahlweni ka xihondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka hamsetan mingiseri ta ha ri kona mfeleke leti bakuhuwa ta vanhu lava ndhuma hi ta va kha ya ku nyiketa kahle tona mfeleke le ka awara leya 4 tinsimu timbirhi ka siku ra namuntlha hi na tona mfeleke eka awara leyi landzelaka laha u nga ta u kha u yi byela leswaku le risimu i ra mama naswona vito ra risimu i mani kona kwala ka xihondo 106.0 ka rito ra rixaka J John the Big Baby Shine Shine vito ra risimu kasi ka ndzhaka leswiwa lunghile wa landza kahle na mahungu
0: Bye.

Bumpa Reloaded 326 Nindega.

0: sweswo mingiseriwa GSR FM risimura kahle very beki mujaji ne risimura ku ringa twavito veri n'wembe na nkaka kasi wa nkatanga loko ni famba wu vulavula a wu swi tivi swa ku wanuna i hosi a mi swi tivi leswi i tihosi
1: ivina hi vai
0: oma swilo njhe
1: a hi na nkoka
0: vo va tinhundzu njhe
1: owa tinhundzu ta ku veka ndlwini
0: sweswiya sweswi mi nga kona kwala hoyi siku lowu munhu a fa
1: mara xivutiso i ku mi nga hanya na va ka makhe va nga ri kona
0: ende a hanya ende na happiness leyi nga ka na yona loko va nga ri kona a yi tluriwi sweswo a hi xihundla
1: a hi mpfuni hi
0: xihundla nahoma swi tiva swa ku a yi kona vanhu va yisa lava va tsaka ngo tlula loko hi ri kona
1: a
0: ni mi va tinombo kota misiwa ni boyisoro va ku
1: a ni lava ku vulavula tona ku ya impela va ri ti-distruction
0: n'wina mi ti-problem tinkinga
1: tinkinga
0: vava fanele mi nga cinisi swona sweswo ka
1: a
0: xikarhi ka vanhu loko va hi ri majita wo tshika
1: nayiva
0: va tinhundzu njhe maphayise timhaka njhe
1: loko ku ri ku i ri n'wanuna loko ku ri na nsati ti khomanisi
0: mani
1: swi fana na hina vavasati hi nge vi na hansahansa mani va le kaha va ri konaaswa
0: hi nga mulandi ka ti-baby shower ne
1: ivekani
0: mi hambana na vutomi bya hina
1: ka baby shower vavanuna a hi mila na mi kombela mativa hi nge tiphini
0: eka baby shower ntayi i sweswo mingiseri ya ku niketa kahle vhelekete nsimu leya timbirhi la la mi fanekele ku mi byela swaku leyi risimu i ra mani naswona vito ra risimu i mani
1: ande hi ku namuntlha wa vuntlhanu ne hi kuma to letiya
0: tiyisaka
1: kahle ka ti-weekend allright na risimu la
0: hi leyi number one mingiseri wa GSR FM mi ta yi byela swaku risimu i ra mani naswona vito ra risimu i mani

Reloaded 326 ninde ga la tampinjana.

0: Ntombi ku andlabi ranzu nalava andlabi mali kahle kahle andlabi ranzu ra wena inga ze hluphe ku nika nika leswiya na leswiya ndava mbilo ndava wena e vakona ku swina mina mali mali swa ntsini kahle kahle swa rongo ka vanhu va rongo
1: ka vanhu va rongo
0: hey o to sonde gare swa bo we girlfriend la wena se lo ngari na mali
1: va ku nuku hakela ku ve hanya na mina na wo rentiwa
0: mara pera pera pera e mani
1: Mingisero wa mina va kha nghena na khambi hi le ka awara ya vumbirhi khensileti nhlokomhaka ta mahungu kusuka kahle ka lunghelo ka malefana ta tlha vuya na kamba hi nyike kahle mahungu ya awara ya ntlhanu loko ri ku haku hi kuma mingisero wa hina ha ku amukele hi ku rhandza njhani na hi le ka nongonoko wa bamba reloaded awara ya vumbirhi i nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungohungwani kambe laha kambe hi va hi kha hi kuma kahle khasi ku ri ku na xiyimbeleri xa Maskandi kumbe music wa Maskandi xi tiva kahle ngopfu hi vito ra Nqebi i nkosi ya maqhokanga Dlamini lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku va kha hundze emisaveni Dlamini lava ka kha hlamusela kahle ku ri i va a kha hundze emisaveni hi siku ra ti-9 August kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku a hlangane na nghozi ya movha etindhawini ta le Richards Bay kona hi ti-9 lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri vanhu kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana na hi nge kha hi vulavula hi swiyimbeleri kuloni swi nga ri swa Maskandi ntsena kumbexana na vona amaZulu King Mrs Zulu KwaZulu-Teen na vona va va kha va donate mali yo karhi ku va kha va supporta nkosi kumbexana ku komba ku supporta ka nkosi wa yena tanihiloko a ri munhu loyi a va a kha a kote ku va a kha a pfuna vanhu va ku hambanahambanana na ku va va kha va tiphina hi music wa yena va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri hosi ya maZulu va tlhela va kota ku va kha va donata hi mali xikan'we na tihomu ta ku hlayanyana ku va kha va kota ku pfuna hi nkosi komba ku ri khazi loko ku va i kha i kaka nkarhi wena wa ku hanya laha tikweni lero i kota ku va i kha hanya na vanhu kahle na siku leri i fambaka kumbexana siku ra wena ra mahetelelo vanhu va kota ku va va kha va tshinelela hi ku komba ku va tlhela va sapota hi leswi a
0: wanu kahlekahle nseketelo vandyangu a va sali va ri na ntshikelelo
1: Soko
0: very vushaka kumbe xa leswi nene hoti endlela zwilo swo sungula
1: hoti endlela impela se va va kha va hlamusela kahle ku ri vanhu impela va le kukene na ku va kha va komba nseketele ka vandyangu
0: eka sike kuna munhu wa kufana Tyler isasana lexi wa loko languta vhiki na vhiki siku na siku xitshama xi ri karhi xibahuwa mani ka swiyenge swa mabulu kumbexana halahala Tyler veri wa famba i ya kwini ku catiseni sasana xo saseka tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga siku what swa ha swi tiva swa ku sasekile mara right a hi languteni leswaku ndleka
1: yiaoka
0: ni kombela mi ni khomela allright kasike munhu wo fana Tyler ne va kombisani makenta ku ri a ndhawu ta le Nigeria kumbexana ke va ri i khomeka i munhu wa i le ka number 2 loko swi ka kahle vhele ka ntlambi ya le Nigeria.

0: na ku makotwa hina evelevenda vala ku biwa nyana hi sithina swi yini yini phela munga ku masebotis ka sifamba na na Tyler USA
1: phela Tyler i le yini i no ku she's le yini she's lendela she's kevela no ku ani vule ku iskoni a le swingana Tyler aba na bona ke bana e mantwisisa ne mara loko so sofika la ka makenta malembe kwa ile swi vanhu avas vula vurisa xe swona masunguleni lo wa mfoto swi nga ta dlina a bona e ntanga ya yena a u hala ka machangura e mabebeza xikana
0: wa what if la ku teka vari vambiri
1: eh what if la ku teka vari vambiri no swa vambiri xitsongo no ku mi hleketa yena no va sa mata xita hesa nhloko he
0: ya va sa ta kahle ne
1: ah ita panda eh
0: sei va kha ikuma kahle mingisame mi switiva kahle ngopfu ku ri Pitso Msimane va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri ta se ku ri yena coach ya bafana bafana iba a kha ti kume a ri ka interview yo karhi ka siku ra namuntlha eka podcast yo karhi mi switiva ku sa postcard leswa ti online online laha va khokota ku a kha a vutisa swivutiso swa ku hambanahambana va kha va n'wisisa ku se i titwa njhani kumbe i lulamerile u ready na ku va se a va a kha a langutana kahle ngopfu a khocha vafana a rhangela vafana i xipano lexi hinkwenu hi va ku hi kha hi xi languterile na ku va hi kha hi languta gondzo leri va nga famba ka rona eka World Cup phela swi tikomba se va le ka level
1: leyinhlase
0: xivuse ku i ready na tiplani ta yena ti tshamise ku yini kambe ke timhaka leti a nga fika a va kha a tikhumba kahle i ku why vatlangi lava va kha va ri va nhlonge basa eka bafana bafana va nga last
1: yes
0: xivutiso lexi a va ka kha xi lava ni le ka vo Hugo Bros a kha a xi lava
1: nilangeri va FIFA
0: yes hinkwavo ku ri yes vatlangi va kona va twa va nghenanyana kambe why va nga last
1: ku na racism
0: yes laha va ka kha vula swona ku ri loko yena se a kha a nghena i lava ku yi hetisa yona racism yaleyo
1: allright oy mhaka kahle i ta na swa kahle mpela ku nga vi na ri na ri hlawula mbala mara lexi xi xavisaka ku ri munhu lo fane na Hugo Bros ne a ku ri wa nhlonge wo basa hikwaw kwala ka yini a nga teki vanhu va nhlonge lowo basa va va va ri kona
0: ku ri ku humelele yini
1: swi nga na yena a byeriwa hi va lava nga ehenhla ka yena hi ta switwa loko pitsahungu hi ka sikari kahle munhu u fana pusod eka development ya Kaizer Chiefs xive xi famba xi ya ka Chicago Fire loko ntsundzuka i nga ri yena na Mphekezeli Mphokazi a va siyena na mavhiki mo karhi ku va famba kahle a ya le ka Chicago Fire xi fanita lexiwaleyi xi le ku koreteleni mativa ka ntlangu wa tolo xi kore tibolo timbirhi ka ntlangu lowu nga hundza xikorini na gonaki mara mhoni ku vanhu va Afrika-Dzonga va le ku complainini swinene ngopfu ku ya hi leswi vateki va mahungu kumbexani ke le ka swiyenge swa mabulu leyi va ku swi endlile va kombisa timhaka endlaku munhu wo fana na Puso wa Tinjani i munhu loyi a xirhaka etimpala ta mitlangu na team yin'we na munhu wo fana na Lewandowski loyi na yena kanga munhu wa nduma swinene ngopfu loko swi kahle fikelela ka bolo ya milenge laha kombisa timhaka endlaku ri njhani munhu wo fana loyiwani loko swi kahle ka swiyenge swa mabulu mani a mi n'wi tsalatsali a mi n'wi endla endle nchumu ku ri hi ku le ka Chicago Fire i famba emahlweni swinene ngopfu va kombise kahle timhaka endlaku ri okay munhu wo fana na Mfukeni ma n'wi hayipa laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga laha munhu wo fana Mphokazi ma n'wi hayipa Percy Tau na van'wana na van'wana mara swi tsandza kwini ku ri munhu wo fana na Puso wa Tinjhani ku va ku vulavuliwa hi yena ku ri munhu wa hina wa Afrika-Dzonga hey what and what swi le ku tsandzeni va vutisa swa ku hayi khona swi vanga ngopfu hi ncini swoswoleswo mi va mi ri karhi mi endla swona eka tiko ra Afrika-Dzonga n'wini na vateki va mahungu kumbexani ke n'wina ka vona ka swiyenge leswa mabulu loko a vulavulela hi leyiwani ku na mutlangi wa Orlando Pirates loyi se va nga n'wi yekuteleni hi leagi ya ku sungula i yekuteliwa hi valandzeri va xipano xa Orlando Pirates yana le Mbuthuma yena le Mbuthuma hi wun'wani loyi a nga luza tibolo to karhi va swi lava n'wi yekutela ka swiyenge swa mabulukelo i homu loyi kahlekahle lava yini ka Bakania loyi hi vona i nga ri nkarhi wa kahle wo fanekele a what and what and what and what and what and what makenta wa yi khona mani kasi why coach ya hina yi nga veki munhu wo fana yena le Mbuthuma a nghena hi ti-sub nkarhi lowu hinkwawo leswaku a kota ku vuyela na vuyena ku ya hi leswi nseketelo kumbexani ke vahlaleri va bolo kumbexani ke valandzeri va Orlando Pirates va n'wi endla ka swona a ta kota ku vuyelelana
0: endleni ka swona leswi a va swi expect eka yena a hi swona kumbexana va nga va kha va vona n'wana la nga tshamisiwa amabencheni va hlaaka ingaku yena a nga kha a fanele ku va kha
1: veri yena a fanekele a va a fambile ku na nkulukumba wun'wana a nga famba wa forward a nga vuya ka ntle ka team ya Stellenbosch va ri mani na n'wi rivala hi vito veri yena a ku fanekele ku famba hi Mbuthuma a nga laveki loyi a tshama se va sungula ku va va tekisela kahle mfana lowa Mbuthuma hi swoswoswo leswo
0: fika hi nga swi voni ku na vona va le ku tshikelelekeni a hi languteni ka loyi a va ku a ha ku hundza emisaveni a hi ka
1: enhlokweni
0: ku ri ni va ta heta va hi nyika ti-result ya kahle a hi languteni hunguro hi tshela hi va kha yi kuma kahle ku vanyana vanyana.

0: Tom Pitai.
1: Tinto.
0: Masese
1: Bosi.
0: Satlanga.
1: Satlanga
0: ri vavanuna leswi.
1: Leswi wani na tsamba ka vafana vafana swita.
0: Ha swi gavada.
1: Iba ke kuma ka aska tlanga kahle na Nigeria ne. Va tlange kahle va sesi. Va tlange kahle va sesi kambe lexi nga fika tsakisa swinene ka South Africa kombe lexi nga tsakisa valandzeri ba bolo ka South Africa iku va fike va kha ba ba tiko ra Nigeria ithe hi langutane kahle ka World Cup leyi va kha va tlanga na vafana vafana na vona vafana vafana va fike va ba
0: swa
1: ku na nyimpi leyi a yi ri kona ya ku hehe South Africa siku yini
0: hi ta va ba
1: kambe lava kha kahle mfuri no World Cup yele Brazil next year 2027 say by Kate Hamsey.
0: As Billy Maboko. Right.
1: Hey.
0: Limpopo boy na yena abo ingase famba. Eri ikombela ku khomeriwo. Eri yena ke lexi nga kona ngu tsembena kambe.
1: Lisa swi
0: nga endleka zwo endleka. Eri shosho lexi nga endleka ekuva anga swi tivangi leswaku eva khahlangana kahle na nsati wa munhu. Veri vanhu anga hlamusela ngisi luya. Swa ku mina ni mutekiwa, manager deal. Aiti mara iri ringeta ngu tsembana kambe. Ange poke so pindekin leswiya eka tolovela ku hlayisa na riqingo ra yena
1: langa hlamusela kahle kuri lo abako akha a uploaded that video e very man ish bona siku se se
0: rifamba
1: yes very ayena kambe kuna lo anga fika
0: aba khomiwa
1: wa khomiwa
0: e upload la leswi swa bani leswiya
1: Ba yingiseri ifambe kahle swinene mina hi va hi kha hi chayisa hi ndlela leyi a vonene ni kahle ka siku ra mundzuku nongonoko wa weekend breakfast 69 nampundzu
0: famba kahle khazi
1: salam hlayiseka bye
0: thando lwami ngiseri simra kahle ya kahle ka mahungu ya ku hetelela masiku na lunghile va le vani hi ta sala kahle mina na vona veleke ka nongonoko lowa wa smart man ku fikela kahle ka hour leya ndzeva Friday mafarazoso bye bye khazi famba kahle mujo thando lwami

0: powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag ma na tona laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro

0: kahle la ka timinete letiya ti endlaka makumembirhimune hi ri karhi hi kongoma le ka awara liya ya nkombo eka awara ya nkombo hi laha nga ta va ri karhi hi gimeta kona eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha ya veni ri karhi hi languta swin'wana leswi nga va swi ri karhi swi humelela kwala ka xifundzankulu xa Limpopo laha hi va ka ri karhi hi kongomisa eka premier xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba hi loyi a nga va ri karhi a nyika mbulavulo wa nkoka eka siku ra namuntlha loko ku langutiwa eka timhangu ta ku tika ka vantshwa kumbe ku biha emirini ka vantshwa ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hambi ku ri mhaka ya ku va ku ri na ku xanisiwa ka van'wani va vadyondzi hi vadyondzikulobye laha ku nga va na swiviko swa swikolo swo fana na xikolo xa le henhla xa Mbilwi na xikolo xa le henhla xa Mphaphuri na xikolo xa le henhla xa Phaswana na xikolo xa le henhla xa Nchecheleseni na xikolo lexiya xa ra Rusiyelo lava nga va ri karhi va kombisa leswaku kolomu ka makumetsevu wa vadyondzi hi lava nga kumeka leswaku va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha kasi nhlayo ya 81 hi lava kumekaka va ri karhi va xanisiwa 26 hi lava nga kumeka leswaku va kumeka va bihile emirini kasi 22 hi lava va kumekaka va khumbekaka mhaka ya vugevenga
1: a ti xavi mutu ende ti xaviwa magoho ndi ya mayoto raro ni nga tshema na ita zwine na funa na ya ka Facebook na ya ka Twitter mara vo dzula wothe wo edela uti vusiku mitsodzi dhobva ya lila ya ri hava la mupfumakadzi vo mbudza ngoho ende vha sa shanduka ahuna hune wa ḓo fhelela hone na rine ro ḓivha na vhavo vhe ravuwa navho vha ri vha tshi laiwa vha ḓivhudza ri nea hashu ri na mavhengele ri na mabindu hashu ro pfuma namusi u ṱangana navho vha tshi khou tshimbila thungo ya zwienda ngauri tshienda tshi tsheo hone kwa vha tshi to ambara dzisutu ino fhura naye mothovhele a ṅwana wa tshikolo a tshi kona no vhudza thitshere yavho uri ndi mini zwezwo zwe wa ambara nṋe khotsi yanga vha tshi marandu wei ndi ambara hupfi ulema u fhira ulo tshaya nga tshivenḓa zwo nga tikasi ni leme thina vhana vha dzi ndreme nda tika tende ni tshi vha ndeme arali ni tshi khou daha mbanzhe arali ni khou daha mbanzhe ni a zwi ḓivha inyi no dzumbaho henefho no ntsedza mbanzhe ni khou dzi daha ende arali ni tshi daha mbanzhe na vhona u nga ri mbanzhe dzi tani ri nini vhuni ndi dokotela dzi tani ende ni ye ni vhale brain damage mbanje dzi tshi dzhena muluvini dza ni tshinyadza nga zwituku nga zwituku dzi vha dzi khou a zwi rivesei zwa mbanje ndi ḓo mangala ḽiṅwe ḓuvha ni khou sokou tshimbila nefa tshikoloni ni khou sea ninti ni tshi yange ndi mbanje
0: premier loyi a nga va ri karhi a kandzeleka leswaku ku tirhisiwa ka swidzidziharisi leswi talaka ku va swi ri karhi swi yisa eka madzolonga hambi ku ri mbuyelo wo biha eka vadyondzi na ku va ku ri na ku xanisiwa ka van'wani laha nga va ri karhi a kombela leswaku maphorisa ya va ya ri karhi ya tiyisa voko eka tindhawu ta Thohoyandou kun'we na Sibasa ku va va ri karhi va alela ku tirhisiwa ka swidzidziharisi
1: waxo wo dha wa tshama hamba na vana va vaxu van'we va xikolo xipiyo va xibopi va yima getheni ya xipiyo van'we va xita xipiyo van'we va yima kha xipiyo van'we va xita ni tshi khou fana dzidraga hupfi nono fhirela a ichava mbanje pedzi na dzinyaupe pano dzi vho va hone zwino ni nga amba zwine na pfula tini ni ya zwi ḓo zwa uri nne ni tshimbila na dzi komishina na musi ndo ṱoḓa u ni fha woningi ndi khou vha ni mpfhe ni pfhesese ndi khou ni fha woningi ndi tshi vhuya ni mpfhe ni pfhesese ndi khou ni fha woningi ndi tshi vhuya.

0: wana chipinga cho ya kwoto zvinondo vhurerwa nga nne ngauri ndi nyako ni vona na vhaiwe ni chifana na nne na vhuya na vha khwine kha nne matshelo ndi nyaka ni chipira
1: ndi nyaga ni chimphira
0: hezwi zwa veini zwa uri musi ndi tshi nyaga u ḓitakadza maḓuvha no vhana vhaṱuku vha dzhenela zwikambi thovhele vhana vha dzhenela dzi whisky vho miyavho vha tshi vha vhudza zwine vha vhafhindulisa zwone vhabebi vha veiwe vho ri mbona hafhalani ḽa ḓuvha kha TikTok vhaṅwe vha mfonela vha ri ne wanga ṅwana u kona u tou ṱuwa nga ḽa vhuṱanu a musidzana kuvhuya kha vhaiwe vhasidzana a vhuya nga sondaha nga madekwana ndi tshi muvhudzisa thi ndi khou ni vhudza zwithu zwine nda pfa mbilu vhuṱungu kha vhabebi vha vhaini vha ri u tshi muvhudzisa u mbo ḓi u vhudza uri vhone vha vha vha khou pfa mini nga hafho nduni yes ni khou zwi pfa tiri ndi nga nḓila ine uri ndi takuwe ndi litshe tshiṅwe na tshiṅwe tshanga
2: Premier lwa nga tlhela va ri karhi a kombisa ku sola eka mhaka ya vugevenga bya mintlawa lebyi kumekaka byi ri kona eswikolweni laha kombisaka leswaku tidyondzo ta muxaka lowu ti fanele ku va kona emakamareni ya ku dyondzisa hambi ku ri emakaya ku va vadyondzi va ri karhi va fambela ekule na ku tirhisa swidzidziharisi
0: na u jena classroom ni na 28 years na vana va 18 na 17 ni ḓo tshikona na tshikolo vhomi yashu vha tshi dzhena tshikolo vho vha vho no beba rine ngauri nga tshifhinga hetshilani ho vha hu tshi pfi ṅwana wa musanda ha dzheni tshikolo tenda to kona u ṅwala vhuripi a ṅwala vhuripi ku ya maliwa ndi ngazwo vho vhuyela tshikoloni vho no ri beba rine zwino vheini tshikolo rine ro dzhena tshikolo zwashu i madumba ndi humbula dzi classroom hedzila dzange mbilu thi ḓivhi uri zwi kha ḓivha zwone musi muṅwe wo kwata wa ri i nga fesi tovo mabogisi fesi i bvelela kha classroom ya vhuvhili zwino zwo no tshentshiwa yo ndi tshentshelisani ndi ya no vhudzisa vhabebi vha vheiwe kha vhana vho thovhele vha zwi ḓivha zwine nda khou amba zwone ro vha ri tshi dzhena dzi classroom dzi siho ni amba ro khou dzhena tshikolo zwino
2: sweswo leswi nga va swi ri karhi swi fambisa xiswona eka tindhawu leti ya ta sibasa eka mapfhumba ya ku lemukisa vadyondzi hi mhaka ya vubihi bya swidzidziharisi hambi ku ri ku biha emirini kun'we na ku xanisiwa ka vadyondzi hi vadyondzikulobye laha premier xifundzankulu xa Limpopo a ri xivulavurinkulu hi le ka makume ni nga leswaku hi le ka 16 wa timinete ri karhi kongoma eka awara liya ya nkombo hi languteni eka rin'wana hungu leri nga kona hi languta eka vandla leriya ra Economic Freedom Fighters ku nga EFF ku komisa eka masipala wa Mogalakwena lava koxaka leswaku meyara a va ri karhi a tshika ntirho hi ku copeta ka tihlo vandla ri boxa leswaku meyara n'wako tawu ya tswalo hi loyi a nga riki na swihlawulekisi leswi swi nga ringanela eka ku va nga rhangela masipala hikuva va hehla leswaku wa tsandzeka ku va ololoxa mhaka ya vukorhokeri bya vaaki laha mutshamaxitulu eka rhavi ra vandla eMogalakwena ku nga Malisela Lilaka u va kombisa leswaku ka ha ri na muganga yin'wana leyi kumekaka leswaku ku hava vukorhokeri bya mati kasi eka tin'wani ta tindhawu va kombisa leswaku hi laha tin'wani ta tiphurojeke ta mfumo ti nga va ti ri karhi ti tshikiwa na ku kombisa leswaku vandla ri leri ri nga va ri kunguhata leswaku ri ta macha ku ya ka tihofisi ta masipala lowuya wa Mogalakwena ra vumune eka vhiki leri ri landzelaka na ku tlhela va kombisa leswaku va tayisa swivilelo swa vona eka swiyenge leswi swi nga faneleleka kotara wa timinete hi ri karhi hi kongoma eka awara ya nkombo ya xavisini loko hi vuya hi ta va ri karhi hi languta eka swin'wana leswi swi kumekaka swi ri karhi swi famba emahlweni ri perele
3: i kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali.

0: every moment.
1: Kumeli funeral cover leyi sikelaka ka 200 ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours itsariseni sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta titsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Mitlangu ka Sports Field 728 ni madyambu Saka GSFM rito na lixanka la una toto glase ni ka Sports Field
2: loko sitiwa sasemingiseriwa mina una mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundiswa maleza wa zinjiva tsetseliwa kahlongwana ni ri tukulo mamjaji nga ri smart na sira mamjaji nga matole ka mavuza kaya mbuya vapfukile vanhu va na ntshembo na ku pfumela leswaku vanhu va pfukile ni xeweta vanhu hinkwaku nkwaku nkwaku lomi ni ngiselaka mi ri kona minjhani na mi pfukile ntombi ya mi pfuxela ka majama siku ra namuntlha kama jama sikura na montha mingiselwa mina kuna to tala leti nlava ku vulavula hi tona mara leti ti ntsakisaka ngopfu ta banyana banyana ku banyana banyana ka sikulera tolo va hlurini swi tiva leswaku banyana banyana va hlurini ka sikulera tolo ku ri va nga steve na cancer lungile male pano kusirwa nkarhi mara lowu nkarhi i wa hina na vayingiseri va Sportville na swi tiva leswaku nkarhi na nkarhi wu lava nhlokomhaka u lava ku hi famba hi nhlokomhaka u ta kota ku va hi mpfapfarhuta leswaku hi tshamise ku yini kuna mitlangu yo hlaya leyi nga ta va yi karhi yi ri kona mingiseri wa mina ya Betway Premiership ni lava ku i ni predictela xikoro exikarhi ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns na xipano xa yona Kaizer Chiefs aka siku ra namuntlha la swaku ni lava leswaku u ni byela leswaku hi ku vona ka wena voni nga ku ta wina mani mingiseri wa mina so loko ku ri ku vona nga ku ta wina Chiefs ni byele leswaku hi vona nga ku yi ta wina hi tingani xipano xa Kaizer Chiefs kumbe xipano xa yona Mamelodi Sundowns so leswi ni nga swi langutela i ku va we u ni byela leswaku hi ku vona ka wena u vona nga ku ta wina mani aka ntlangu wolowo van'wani va ku xipano xa Mamelodi Sundowns a xi yimisi huwa leyi nga kona Afrika-Dzonga ku na lava nga na huwa a ni stiving se ra mina mana nhlokomhaka ya hina hi yeleyo xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Mamelodi Sundowns swa tlanga ka mitlangu ya Betway Premiership hi ku vona ka wena u vona ingaku hi swihi swipano leswi nga ta va swi kha swi hlula aka ntlangu wa Betway Premiership exikarhi ka xipano xa Mamelodi Sundowns na xipano xa Amakhosi Amahle u vona ingaku ku ta wina mani mingiseriwa mina tona na heta ku kutunduduzela Mamelodi Sundowns na Kaizer Chiefs u nga ni va ku hayi swi twa ku i voyamela ka Kaizer Chiefs kumbe voyamela ka Mamelodi Sundowns mara hambiswiritano mingiseriwa mina laha ku u ni chuzela u ni chuzela ti-score u ni byela leswaku ku vona ka wena ka ntlangu wa xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa yona Mamelodi Sundowns aka siku leri ra mindruku a rivaleri ra mitlangu ra FNB voni nga ku ta wina mani mitlangu matutu vana va ntavasi ka siku lera mindruku mingiseriwa mina so mara ntlangu lowu ni lava ku mi predicta wona i ntlangu wa xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Mamelodi Sundowns nkarhi wa hina u yi vekela ka 9 minutes past 7 tlhano u tsutsumela ka Facebook page ya mina ya hina ya GCRFM hayi ya mina u fika kwa laya u fika uni predictela score xa Kaizer Chiefs na xipa xa Mamelodi Sundowns mingser wa mina la ku twa ku suka ka wena leswaku u vone nga ku ta wina mani na so ni nga swi tsakela ngopfu ku va u ni byela leswaku why u ku ta wina xipa xa Kaizer Chiefs and why ku ta wina xipa xa yona Mamelodi Sundowns ni nga swi tsakela ku va ni swi twa ku suka ka wena mingser wa mina ani ndzi nge zini heta nkarhi ka moja masiku ra namuntlha leswi ni nga ta va ni kha ni sungula hi so swi swa simple ngopfu mitlangu leyi ya ti-playoff ya vaxisati Banyana Banyana na xipano xa yona eNigeria ni ku byerile leswaku i nyimpi loko xipano xa Banyana Banyana xi hlangana na xipano xa yona eNigeria i nyimpi mingiseri wa mina so hi vone ka siku leri ra tolo xipano xa Banyana Banyana xi va xi kha xi hlula hi tibolo timbirhi eka yin'we xi va xi kha xi hlula xipano leswi swa yona Nigeria the Falcons Banyana Banyana va va tiyisisa leswaku ka ha ri na ku tshemba leswaku va nga ya ka World Cup leyi nga ta va yi ri kona le atikweni ra Brazil aka lembe leri taka miyingiseri wa mina so aka nkarhi wa leswiwani ka ha ri na ti-playoff leti va faneleke va ti tlanga bona Banyana Banyana a ni va tlangini ka nkarhi wa leswiwani ya la Afrika ka ha ri na ti-playoff tin'wana ku nga ri ta la Afrika leti va faneleke va aka to ringana nkombo Afrika na si so ka ya le ndlela leyi ya ku ya ka World Cup mingiseri wa mina ya xipano xa hina xa Banyana Banyana loko u langutisa u ta kota ku swi vona leswaku vatirhi I think vatirhi ngopfu loko u ze u kota ku ba xipano xa yona Nigeria xa rixaka mingiseri wa mina xa vaxisati u tirhe ngopfu kahlekahleni ku vula ntiyiso u va u hundzise leswi hina hi va ku hi swi languterini kusuka aka wena tanihi xipano kasi ntlangu wun'wana ni nga tlanga ka siku lera tolo a ku ri ma 2-1 tolo hi vone xipano xa yona Ivory Coast na xipano xa Ghana va va tlanga na vona ka ti-playoff hi vona xipano xa yona Ghana xi va xi hlula xipano xa yona Ivory Coast hi tibolo timbirhi eka yin'we na ka siku lera tolo va va tiyisisa xipano xa yona Ivory Coast ku va va humesiwa ka ti-playoff kasi xipano xa yona Ghana na xoho xa ha ri na hope ka ha ri na hope ya ku at least va nga kota ku va va va ya ka World Cup mingiseri wa mina hope ya voya ha ri kona kwalaya aka mitlangu leya FIFA World Cup 2026 leyi nga ta va yi ri kona a Brazil aka lembe leri taka so hi langutele leswaku tintombi letiwani ti va ti kha ti hi endla leswaku hi va proud hi toho a hi suki kwalani mingiseri wa mina hi langutisa leswaku hi wa hi mahungu ma ba ku bembele loko swi ta ka timhaka ta bolo ya milenge ku na jahi leriya mani ri nga suka ka xipano xa TS Galaxy I think jahi leriwani mingiseri wa mina loko a rova ri huma laha ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns kumbe Kaizer Chiefs kumbe Orlando Pirates mhaka ya yona ya ku va yi kha yi tlanga kahle ri tlanga kahle jahi leriwani a hi ta yi vulavula ku hambana ni vulavula hi jahi leri nga suka ka xipano xa TS Galaxy ri ya aka xipano xa yona Chicago le a USA ni vulavula hi jahi rina ni vulavula hi jahi leri sweswi ri ti endlelaka vito sweswi ri va ku ri kha ri tlanga hi matimba ku va ri ti endlela vito ni vulavula hi Phuso Dithechane jahi ritsongo swinene mingiseri wa mina aka siku lera tolo loko va karhi va tlangela va tlanga cup league cup jahi leriya ni kote ku va ri kora tibolo ti ri timbirhi aka yin'we ya xipano lexiya xa Kras Azul mingiseri wa mina tibolo ti ri timbirhi ti kore hi yena jahi leriwa vulavula hi munhu loyi a rhabanaka ti-shoulder na Robert Lewandowski ni vulavula hi yena Phuso Dithechane loko a tlangela xipano xa Kaizer Chiefs kumbe Orlando Pirates kumbe xipano xa yona Mamelodi Sundowns ivi a suka a ya tlangela xipano xa Chicago leswi a nga ku swi endleni a swi ta va swi nga lawuleki aka mainstream loko a karhi a tlanga jahi leriwani ri le ku tlangeni kahle ri le ku tirheni hi matimba aka xipano xa Chicago so I feel like hype ya yena ku va a hypiwa ku va a ndunduzeriwa a swi fani na loko va karhi a suka ka swipano leswinharhu ni nga ku hlayela swona mingiseri wa mina aka nkarhi wa sweswiwani u titlangele u le ku ti endleleni ka vito mara a ku na pongo hi yena pongo yi kona ka Mbhekezeli Mbhokazi hikuva u suka ka xipano xa yona Orlando Pirates pongo yi le ka vatlangi lava va suka ka xipano xa Kaizer Chiefs kumbe ya xipano xa Mamelodi Sundowns va ya ka matiko ma le handle
3: then hi ko pongo yi va ku kona ku mangu vona mtlangu wa hina u tlanga kahle ngopfu u le ku endleni ka swona kasi swin'wana nga khomela swona i timhaka ta jaleriwani Thapelo Maseko Thapelo u ve milon'weni ngopfu ni vulavula hi Thapelo Maseko ku vuriwe leswaku a nga ha tsakanga xipano xa Mamelodi Sundowns n'hweti leyi nga hundra a ku vuriwa leswaku a nga yinile training ku vuriwa leswaku u frustrated hi xipano xa Mamelodi Sundowns u lava ku va a karhi a suka laha ka xipano xa Mamelodi Sundowns yena Thapelo wa ka Maseko hi n'wi vonini ka xipano xa yona Afrika-Dzonga a ka mitlangu leya FIFA World Cup a va karhi a tlanga a kora tin'wani ta ti-goal yena Thapelo wa ka Maseko mara andaka loko aba tava atava buye aka World Cup Thapelo Maseko anga ha switsakelanga kuva atlangela xipano xa Mamelodi Sundowns a swi dikominga ku xipano xa Mamelodi Sundowns xa mutsikelele kuva atshama laya jale ringa bebura hi 11 November 2003 ringa na 22 wa malembe kuvuriwa leswaku rive ri kombisa leswaku ara ha switsakeli kuva ri tshama ka xipano xa Mamelodi Sundowns leswi ri switsakelaka

va ri suka ri ya tlangela swipano swin'wana. O ta kota ku swi vona leswaku loko mutlanga za a nga ha swi koti na ku va a ya training a tshama kaya a ku ni nge yi training loko va nga za va hlamula xikombelo swa mina xa ku ni famba la ka xipano lexiwani a ni nge yi training a ni nge tlangeli xipano xa Mamelodi Sundowns. So hi kote ku swi vona leswaku ri mina business risa leriwani ku va ri tshama ri nga yi a training ri ku until xipano xa Mamelodi Sundowns xi ni tshika ni famba ni nge yi a training. Ja leriwani ni vulavulaka hi roho thapelo wa ka Maseko u tlangelele xipano xa Super Sports United, u tlangerile xipano lexi xa xivitana va xivitanaka Limassol, u tlangerile Mamelodi, u tlangerile Mamelodi Sundowns. U nga ti vutisa ku why ni ku u tlangerile Mamelodi Sundowns. I timhakeni ta ku se u swi tiyisisiwile leswaku thapelo wa ka Maseko u tlangela xipano lexiya xa le Denmark. Ni vulavula hi yena thapelo wa ka Maseko lexi va xi vitanaka Copenhagen. U ta va karhi a raharaha bolo ku hala ya Denmark jaha leri thapelo wa ka Maseko. So hi ku rhandza ka hina i ku jaha leriwani because malembe ma ha pfumela aka rona miyingiseri wa mina. So swi komba kahle leswaku jaha leriwa ri nga hi komba swin'wana swa ku hambana na lavan'wana majaha hi nga ma vona ma karhi ma famba ma ya amatikweni ma le handle ku ya tlangela kona. So we are looking forward ku va hi bona jaha leri ri ya tlangela xipano xikulukumba ku hala Denmark ri va ri karhi ri korakora kumbexana ri ta kora a hi tivi mara mhaka koho i timhaka ta ku u sign-win so a nga ha ri kona la ka xipano xa Mamelodi Sundowns ta va hi karhi hi n'wi vona a va karhi rara xikhumba aka xipano lexi xa na cop u sayine u nga ti vutisa leswaku ntombi u sayine contract ya malembe mangani jaha leriwani. Jaha leriwani ku vuriwa leswaku ri sayine contract ya malembe mambirhi aka xipano lexiwani. Ku vuriwa leswaku mali leyi nga huma kusuka aka xipano xa cop ku ya ka Mamelodi Sundowns ku vuriwa leswaku ku hume 1.5 million euros ya ku va jaha leriwani ri va ri karhi ri suka aka xipano xa Mamelodi Sundowns ri tsumela ka cop aka nguva leyi taka miyingiseri wa mina. So hi va hi ka hi ku hoyihoyi aka aka rona ku va ri sukeni ka xipano xa Mamelodi Sundowns. Ku rhandza ka hina i ku va majala mani ma karhi ma tsaka mani ku va ma ri ka xipano xo karhi loko ri nga ha tsakanga ri tshikeni ri famba ri ya ti lavela madyelo ya rihlaza kun'wani ku nga ri ku ri tshikelela hikuva mi nga ri tlangisi. A hi languti swin'wana a hi suki ka thapelo wa ka Maseko hi ya hi ya langutisa jaha lerintshwa leri ni vulavula hi jaha leri a va ri vitanaka Dublin Boone. Jaha leriwani ri sign-wini ri hi ku beburiwa ri huma Nghilandhi. Dublin aka nkarhi wa sweswiwani i goalkeeper xidzi wa Orlando Pirates u sayine contract ya malembe manharhu aka xipano xa Orlando Pirates. Hi n'wi vonini a ri ka xipano xa Stellenbosch aka nkarhi wa sweswiwani u va karhi a suka ka Stellenbosch a ta ka xipano xa Orlando Pirates. A ni swi tivi I think xipano xa Orlando Pirates vanhu va nhlonge yo basa a va tali ku excela ngopfu va ri van'wani va excelini u nga ni tsundzuxa hi vona miyingiseri wa mina kumbe xana va excelini va tlange kahle mara loko swi ta ka timhaka ta ku va vanhu va nhlonge yo basa va tlanga kahle hi va vona aka xipano xa Orlando Pirates heyi swa tika ku va va shayina aka xipano xa Orlando Pirates miyingiseri wa mina. Kumbexani loyiwani n'wa tipala kumbexani ta fika a endla swona a hi swi tivi mara mhaka ya koho i timhaka ta ku vanhu lava nhlonge yo basa loko vo ze va fika ka xipano xa Orlando Pirates swi endla nga ku hi vo tihomi ta kona. So we are wishing ku ri ndzhukano luwa wa ku vanhu va nhlonge yo basa haya va tali ku endla swona ka xipano xa Orlando Pirates jaha leri Dublin ri fika ri tshova endzhukano waluwa wa ku vanhu va nhlonge yo basa a va tirhatirhi kahle aka xipano xa Orlando Pirates hi laha ku n'wi vona karhi a khoma ka xipano xa yona Orlando Pirates yena Dublin Boom langutele leswaku a va karhi a ti karhata swinene ku va u tlangela xipano xa Orlando Pirates swi ta na mitshikelelo yo tala vanhu vo ti nga ku ku sayina ka xipano xa Orlando Pirates u sayina ivi then u va fika va ku tlangisa no u fane u tirha hi matimba ku va Orlando Pirates va ku tlangisa. Jaha leriwani ni vulavulaka hi rona ri beburiwe hi ti 25 ka December.

0: 2004 na 21 wa malembe vulavula hi Dublin na 21 wa malembe so ina ngutele leswaku aka xipansha Orlando Pirates afika na yena ko akuma chance masibona ku ngati palalanga kona ani una that thing ya ku okay vatsembe mina so ti mistake leti munhu ati endlaka loko vatsembe yena ti va ti tele ngopfu leswaku hiku akuna munhu unwana nga ta khoma swivula ku na ta khoma hambi loko ni nga tlangi swona so we are hoping and believing that Dublin kumbe sane anga dethrone na sipho ka China la yanga tshama kona anwe hefemulela swithu kuna ku hefemuta hefemuteka kutaka hala ndhako halawa kusuka ka jalera ka boom room aku le Angilandi swithi leswi swivaka ibgo hay ina ngutele leswaku va va karhi va tirha hi matimba ku tiyisisa leswaku ka xipano xa Orlando Pirates i va karhi a tlanga jahaleriwani kasi kusuka kwalani ka Dublin Boom aka xipano xa Orlando Pirates vuyingiseri wa mina ni ku byeleni ku ni ta ku nyiketa hinkwawo mahungu lama ma tivaka na lama u nga ma tiveki nkarhi wa hina wu yi vekiwala ka 22:07 loko ku 8 o'clock ni ta va ni kha ni humela tindlwini ta hina ta vuhasi u nga ri va nhlokomhaka ya hina ni vutisini ni ku a xikarhi ka xipano xa yona Kaizer Chiefs na xipano xa yona Mamelodi Sundowns u bona ingaku hi swihi swipani leswi nga ta va swi kha swi hlula aka siku leriya ra mundzuku loko ku ri ku ku na xipani leswi vona nga ku swi nga hlula u ta ni byela swona leswaku hi swihi a hi mahlweni na mahungu ya mitlangu ya bolo ya milenge laha Afrika-Dzonga kumbe Afrika hi ku angarhela na misava hinkwayo ku na jaha leriya ri nga suka ka xipani xa Mamelodi Sundowns hi hoyihoyi ni vulavula hi yena Ribeiro Costa jale rivuyini Afrika mara rivuya hala Tunisia hala aka xipanisi swena Esperance ri signe contract ya malembe manharu aka xipanja Esperance ni vulavula yena Ribeiro Costa kumbe Lucas Ribeiro Costa inga rivale swa ku loko asuka ka xipanja Mamelodi Sundowns a kongoma le a Spain aka xipano xa le ka third division lexi nga tlhe xi relegatiwa kwahala ka like seriously hala ka Vodacom hala xipano xa kona xi tlhe xi relegatiwa u ta kota ku swi vona leswaku a swi nga n'wi fambeli swona yena Costa mingiseri wa mina so hi nangutele leswaku a va karhi a tirha hi matimba ku va hi vona leswaku i mutlangi la nga helela na ni vulavula hi yena Lucas i mutlangi xidzila nga helela wa ha ri na swona leswi a swi endla ka xipano xa Mamelodi Sundowns na because mahevehebe a ma kombisa leswaku u ta vuya ka xipano xa Mamelodi Sundowns mara jaha leri nga beburiwa hi ti 9 October 1998 ri nga na 27 wa malembe ri nga beburiwa a tikweni I don't think jaha leriwani ri ta hetelela ri tlangerini xipano xa rixaka akoko a ni a swi vuriwi swilo ku hayi va kona u ta hetelela a tlangini no twi u nga ku hamba ro ti langela Afrika-Dzonga ku ri lava ku tlangela Afrika-Dzonga a swi tava swi ri kahle ngopfu ri kha ri huma ku hala Brazil ku ni tsakela ku tlangela Afrika-Dzonga at least a hi pfuna nyana hi n'wi vona nyana ku at least jale ri ta ndla swona hala ka xipano xa Brazil halaya a ndhawu yo huwela kona a ndhawu yo huwela kona jale ri tiraka Lucas William Ribeiro Costa ni ri ri beburiwe hi ti 9 October 1998 ni ku byeleni leswaku ri na 27 wa malembe ri beburiwe adorobeni leri va ri vitanaka Santa Helena a Brazil mingiseri wa mina i mitlangu ya le mahlweni loyi vulavulaka hi yena u tlangele swipano swa ku hlaya swa fika na 10 wa swipano leswi a nga swi tlangela misa loyiwa u tlangele xipano lexi a va xi vitanaka Valencines u tlangerile xipano lexi a va xi vitanaka Viton kasi u tlhaye tlangela xipano lexi a va xi vitanaka Royal Charelo u tlangerile xipano lexi a va xi vitanaka Brussels u tlangerile xipano lexi a va xi vitanaka Beveren kasi u tlhaye u tlangela xipano lexi a va xi vitanaka Moscorona u tlangerile xipano xa Cultural Lenosa lexi a xi humaka kwale a Spain lexi a xi nga relegatiwa mingiseri wa mina kasi u tlangerile xipano xa Mamelodi Sundowns la kahlekahleni a nga kora tibolo to tala a ri kona ka xipano xa Mamelodi Sundowns ni ta ku ka ti-team leti hinkwato a nga ti tlangela mihisa loyi wani mingiseri wa mina team leyi a nga fika a kora tibolo ta ku tala hi le ka xipano xa Mamelodi Sundowns lomu kun'wani a nga kori no kora lembe hinkwaro ke a nga kori tin'wani o kora munhu wa tibolo ya ka 8 wa mitlangu kun'wana a nga kori no kora ka 15 wa mitlangu a kora 5 kun'wana ka Beveren a kora 11 wa ti wati bolo kasi ka xipano lexi na cultural lenosa u kora ntlhanu ka 27 wa mitlangu ka Mamelodi Sundowns ka 44 wa mitlangu u kore 28 wa tibolo so u ta kota ku swi vona leswaku nkarhi wun'wani matlotla malaveki loko wa ha excela ka xipano sweswi tshama a ni va ku nyika mali a va n'wi nyika phela ka Mamelodi Sundowns a va n'wi nyika mali ya kahle ngopfu misa lowuwa u nga rivali leswaku loko a suka ka xipano xa Mamelodi Sundowns misa lowuwa a ri player of the season players player of the season ni vulavula hi yena Ribeiro so I mean like seriously lomu kun'wana lomu na ku twala ku hi ye Ribeiro Lucas a nga ha twali no twala tin'wani ti-team ti ta na mikateko loko u ya ka tona loko u suka ka tona kahlekahleni u hunduka homu a wa ha tiveki no tiveka leswaku hi wena mani so we wish him well aka xipano xa yona Esperance a swi tivi leswaku swipano leswi a swa hala ya Afrika leswiya swa ma-Arabu miyingiseri wa mina loko wo tlanga ti-game timbirhi tinharhu nga kori bolo va sungula ku ku yowetela ende ku yowetela ka kona va ku yowetela leswiya swa ku u tshamiseka va ku yowetela leswiya swa ku swize swi n'wi nghena mbilwini leswiya swa ku swi rivalaka ku ni famba u ze u famba na wehi wexe kwa halaya so we are hoping and believing that he will excel kasi swin'wana ni nga khomela swona ku lava ku tiyisisela leswaku khale ka mitlangu wa xipano xa yona Orlando Pirates wa left back ni vulavula hi Yanga Madiba va tiyisisini va xipano xa yona Marumo Gallants leswaku va n'wi sayinini hi ta va hi karhi hi n'wi vona ka nguva leya 2026-2027 a va karhi a tlangela xipano lexiya xa yona Marumo Gallants ni vulavula hi jaleri a va ritanaka Yanga Madiba kasi man'wani mahungu loko ha vulavula hi mitlangu ya ku sayiniwa ka vatlangi na ku loniwa ka vatlangi Jaleria ri tlangelaka xipano lexi xona Queen's Park Rangers ra ku huma kwala Afrika-Dzonga ntlangu wa le ndhaku ni vulavula hi yena Tylon Smith ku vuriwa leswaku xipano lexi xa yona Queen's Park Rangers va va kombisa leswaku va n'wi lonile xipano xa Queen's Park Rangers xi kumeka le a Angilandi miyingiseri wa mina va n'wi lonile va n'wi lonela xipano lexi va xi vitanaka New England Revolution lexi kumekaka mitlangu leya MLS le a USA swi vula ku aka nguva leyiwani ya 2026-2027 hi ta va hi kha hi vona Tylon a va karhi a tlangela xipano lexiya xa yona New England Revolution USA so n'wi wisela swilo swa kahle u vona ni tshama na ku pfumela leswaku u ta va karhi a koka rinoko ra mudzaberi wuntshwa xidzi wa xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga hi nga na n'wi vona wa ha ri ntsongo wa ha ri na majatu so hi nga na n'wi vona ku halaya ka xipano xa rixaka a va karhi a tlangela swona miyingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torhe na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi swi ta n'wi fambela kahle ku halaya ka xipano sweswi lexiya kasi loko ha ha ri ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge aka majaha masiku ra namuntlha xipano xa Stellenbosch na xipano xa Marumo Gallants ntlangu wa koho wa sungula sweswiwani wo salela hi minete yin'we leswaku u sungula ta va karhi hi vona ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Stellenbosch na xipano xa yona Marumo Gallants ni pfumeleni va kha ni ku nyika starting 11 xa xipano lexiya xa yona Marumo Gallants khome kahle xipano xa Marumo Gallants miyingiseri wa mina kumbexani ni sungula hi xipano xa Stellenbosch i ri ni sungula hi Stellenbosch ni ku nyiketa starting 11 leswaku swi tshamise ku yini jersey number 17 i Stefani mukapteni i N'watipala i kona kasi jersey number 26 i Mukhali i kona na yena le ndzhaku kasi ku na jaha leri a va ritanaka Taunyana i jersey number 21 le ndzhaku le kasi ku na jersey number 4 va n'wi vitana Vina kasi ku na jersey leri a ra number 37 Libitso u kona na yena kasi ku na jersey leri a ra number 27 jaha leri a va ritanaka Masheko ri kona jersey number 6 i kona Mthethwa jersey number 32 kona Daniels kasi ku na jersey number 28 Matlo u kona Plangis u kona jersey number 11 kasi jersey number 14 i jaleri a va vitanaka Kwayiba kasi le benceni ra vona va xipano lexi swona Stellenbosch ku na jaleri a va vitanaka Garo kasi ku na jaleri a va vitanaka Sbande ku na Ramushu ku na jaleri a va vitanaka Krobla i kona ka xipano xa yona Stellenbosch Stelis Butsaka u kona kasi Dupres na yena u kona Mbembe u kona Palace u kona na yena leswi xipano xa yona Stellenbosch xi nga tshamisa swona kasi xipano xa Marumo Gallants xi tshame hi ndlela leyi leti paleni le mukapteni wa vona Mlambo i N'watipala Records u kona jersey number 22 kasi jersey number 3 i Ntiyantiya jersey number 44 i Skakhani kasi jersey number 40 uLukhelo jersey number 15 iNdlondlo kasi jersey number 38 iSihlale jersey number 4 iMabuza jersey number 18 iKenene kasi just number 11 in Dludlu just number 8 iluthuli le bench enda vona ri tshamise hindlela le 1 ni vulavula hi xipancha yona marumu galats mingiseri wa mina a bench ra vona kuna lakho kuna manaka kuna button kuna madiba kuna ncube kuna skosana kuna mpambaniso hi leswi xipancha yona Stellenbosch na xipancha marumu galats singa tshamisa swona hi ta va ka ri nangutisa leswaku kulukumba Steve u va ka ra a hi komba yini aka madama sikura na munhla kumbe xana anga va aka hi komba ku xipani lexiwani hi swin'wana xa ku loko i fane tlanga na xona u swi tiva leswaku i ya ku biweni xipani xa Stellenbosch xi na vatlangi va kahle swinene hi langutele leswaku va hi komba leswaku coach leyi nga kona ya Stellenbosch yi tiva ntirho va nga yi poyili phela ku na ku a kha tiva ntirho munhu mara leswi mi swi endlaka mi swi endlela xipani swi nga kombisi leswaku mudzaberi loyiwa u tiva ntirho wa yena a ni vulavula hi mitlangu ya bolo ya milenge kulukumba Gavin Hunt bingiseri wa mi u ta ni khomela kulukumba Gavin Hunt so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku kulukumba Gavin Hunt u va a karhi a endla njhani laha ka xipani leswa swona Stellenbosch aka majaha masiku ra namuntlha so we are looking forward ku va hi vona ti-formation leti a nga va a va ka karhi a ti nghenisa kulukumba Gavin Hunt aka majaha masiku ra namuntlha mingiseri wa mina loko i langutisa xipani xa marumo Galats na xona i xipano lexi na xona xi nga na vatlangi lava va nga na torha loko ni langutisa u ta kota ku swi vona leswaku ka nguva leyiwani a ku na xipano lexi hi nga ta ku i xipano lexitsongo ni nga ku ni swi veke kahle a hi ku na xipano lexi hi nga ta ku lexiwa i xitsongo xipano xin'wana na xin'wana loko va fane u ya hlangana xona u va karhi u langutela leswaku ku va na swihlamariso swa ku tala xipani lexi xi dzabelaka hi nkulukumba Phuthi Mohafe i xipani lexi ka majaha masiku na namuntlha leswo hi nga ta va hi karhi hi vona leswaku u hi komba yini nkulukumba Phuthi Mohafe aka xipani leswi swa yona marumu Galats kumbexana a nga va karhi a kombisa nkulukumba Gavin Hunt swin'wana leswaku na wehe ku na swin'wana u xotaku hi swoho kwalani so na mina ni te na swin'wana leswi na mina ni va ni karhi ni swi tiva leswi swi nga ta ku xoka tanihi mudzaberi loko nangutisini ta kota ku swi vona leswaku minkarhi yo tala loko vadzaberi lava va tivekaka va tlanga na vadzaberi lava nkarhi wun'wani va ha tindlelaka mavito loko mudzaberi lowu a tivekaka o va a xupuriwa hi mudzaberi loyi hi nga n'wi tiveki hi sungula ku nava nangutisa leswaku mudzaberi loyi a nga tivekeki i mani vito ra yena hi n'wi langutisa hi vurhon'wani kwalaya leswaku heyi madzabelelo ma yena ma kahle leswaku hi ta tshama hi karhi hi vulavula hi yena leswaku i mudzaberi loyi a nga na ntokoto swinene kumbexani i mudzaberi loyi hi faneleke hi tshama hi karhi hi languta leswaku u tlanga njhani naswona vatlangi va yena va n'wi twisisa ku fika kwihi kasi yin'wani ya mitlangu leyi nga va yi karhi yi tlanga aka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri wa mina i ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Atletico Madrid na xipani xa Marseille laha hi nga vona xipani xa Atletico Madrid va va karhi va hlula xipani xa Marseille hi tibolo timbirhi eka yin'we hi swin'wana leswi swi va ku swi kha swi hi tsakisa no ka ni nga tivi xipani xa yona Atletico Madrid i xipani lexi loko nguva yi sungula xi sungulaku xi kha xi tshembisanyana swin'wana swa kahle mara loko nguva yi karhi yi hala xikarhi xi sungula ku va xi hela matimba vatlangi va kona va va hela matimba a swa ha twisiseki leswaku ku ndleka yini kwalaha ka xipani lexi na mudzaberi wa xona mani i mudzaberi loyi swi tikomba nga ku a nga la kusuka laha ka xitulu lexiya hambiloko yo biwa kanjhani Atletico Madrid nkulukumba Simon a va la kusuka lahaya ni vulavula hi xipani xa Atletico Madrid mingiseri wa mina so anti maybe ku tlanga ka vona mitlangu leya ya swinghana ku va va langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini hi xipani xa Atletico Madrid aka nkarhi wa sweswiwani swi ta va swi kha swi va komba leswaku va xota aka yini mudzaberi naswona va fanele va lunghisa hi ndlela yihi loko swi ta ka timhaka ta ku va lunghisa xipano ku va xi khompitela for La Liga mingiseri wa mina kulukumba Diego Simeone I think he's one of the longest serving coach ya xipano xa yona Atletico Madrid mingiseri wa mina nkarhi wun'wana ni fane hleketa kumbexana o va na ti-shares misa loyi aka xipano xa Atletico Madrid because omo since a fika laya a swi tikombi nga ku wa suka ka xipano xa yona Atletico Madrid ni vulavula hi yena nkulukumba Diego Simon. Diego Simon uzaberile swipano swo tala mara since afika hi 2011 malembe mangani kusuka hi 2011 afika 2026 isungule coacha xipano xa Atletico Madrid hi 2011 ka ri na munhu a coacha ku xipano lesikulukumba anga sungula hi 2011 aka swipano leswi swi tivaka la ka mitlangu ya Betway Premiership anga kona imagine loko munhu a sungule ku va a dzabela hi 2011 swin'wana leswi fanele ku tivutisa leswaku kumbexana wona ti-shares leti hi nga ti tiveki nkulukumba la va n'wi vitanaka Diego Pablo Simon Gonzalez i nkulukumba la nga beburiwa hi ti 28 April 1970 u na 56 wa malembe u beburiwa adorobeni leri va ri vitanaka Buenos a Argentina mu Argentina misa loyiwa loko a tlanga bolo a tlanga as a midfielder yena nkulukumba Diego Simon muyingiseri wa mina mara ka nkarhi wa sweswiwani u dzabela xipano xa yona Atletico Madrid so leswi aka nkarhi wa sweswiwani nangutela ku leswaku swilo swi va swi kha swi cinca because i mudzaberi aka xipano lexiya is one of the longest saving coach yena nkulukumba Diego Simon nangutele leswaku swin'wana kumbexana swin'wana swi va swi kha swi hundzuka laha ka xipano lexiya loko ye ha ri mudzaberi muyingiseri wa mina ta ku yini ta va hi karhi hi nangutisa leswaku ku va kha ku humelela yini hi yena kulukumba Diego aka xipano xa Atletico Madrid muyingiseri wa mina a va lava ku byeriwa vanhu lava ku cincani mudzaberi a swa handli swona a nga handli swona nkulukumba Diego Simon as long as a ba Barcelona ba Real Madrid ka vona swi vula ku swi tshamisekile va tshamaka ku hayi endla swona because u beti team letikulu muyingiseri wa mina a hi swi tivi leswi tivaka ku mitlangu ya bolo i vangela torha muyingiseri wa mina u vona ntshembo na ku pfumela ku hayi swin'wana kumbe xana swi nga na ncinca kwalaya ka swipano sesexiya a hi siku la hi languta man'wani mahungu loko hi languta ntlangu exikarhi ka xipano xa yona Mamelodi Sundowns na xipano xa Kaizer Chiefs jaha leriya ra ku huma Angola leri tlangaka ndhaku ka xipano xa yona Kaizer Chiefs ni vulavula hi yena Miguel ivi a kombisa leswaku ku na respect exikarhi ka xipano xa yona Kaizer Chiefs na xipano xa yona Mamelodi Sundowns mara va kombisa leswaku leswi hina hi nga na swona tinhlokweni ta hina swi ndlula respect leyi va nga na yona hi timhaka ta ku va ta va karhi va swi komba atimbaleni ta mitlangu ya ka siku leri ra mundzuku a hi twi kusuka ka yena Miguel leswaku hi byakwe hi nomo wakwe u va a karhi a kombisa a ku yini loko swi ta ka timhaka ta ntlangu lowu nga ta va karhi wu tlangiwa a ka siku leri ra mundzuku lowu nga languteriwa hi mani na mani hi mahlo ngata a hi twi Miguel leswaku u rini
1: so we're gonna face Sundowns with a lot of respect but we can't forget who we are, you understand? So we have to understand that we also have our capacity to go over Sundowns. We have to look up to ourselves. We don't have to focus about what Sundowns is capable to do or not. We have to be focused on what we can do. So the most important thing is now to try to get the maximum of energy that we spent last night to recover as soon as possible and make a lot of meetings and understand how Sundowns wants to play because playing against Polokwane, obviously, it won't be the same playing against Chiefs because we don't play in the same way. It will be different ways to try to stop us and we have to understand how can we also hurt them.
0: Hello, Miguel, muyingiseri wa mina va karhi a kombisa leswaku xipano xa Mamelodi Sundowns na loko xi kha xi tiveka leswaku i Mamelodi Sundowns na voho i xipano xa Kaizer Chiefs a ngo disrespect a nga yi disrespect i ri na voho i Kaizer Chiefs va ta timbaleni ta mitlangu va karhi va swi tiva leswaku hi vo Kaizer Chiefs so leswi vulaka leswaku leyi ya mindzuku leyi i ya mabanga muyingiseri wa mina so i va a karhi a kombisa leswaku ha swi tiva leswaku i ti-champion ta Afrika mara va nga rivala leswaku na xipano xa Kaizer Chiefs ku na ti-accolade leti na voho va nga tikuma va ta tlanga va karhi va swi tiva leswaku timhaka leti va faneleke va ti endla i ku va va koleka mikutlunya yinharhu a na va ta swi kota ku va va koleka mikutlunya minharhu kumbe ku to fana na kwale ku ta ndla leswa swa ku loko hi Monday ni vuya aka nongonoko wa Sportville loko ni fanele ni teka tinqingho ku nghena mabakabaka ma ku swi tenyekile hala naturela muyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini mara ha ha tshami kwalaya ka xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa Mamelodi Sundowns muyingiseri wa mina u n'wi twini Miguel ku leswaku u ri yini loko swi ta ka timhaka ta ku va a va karhi a boxa leswi va ku swi kha swi endleka hi timhaka ta xipano lexiya xa yona Kaizer Chiefs muyingiseri wa mina so a ni swi tivi loko swipano swimbirhi leswikulukumba swi va swi Kaizer Chiefs muyingiseri wa mina so a ni swi tivi loko swipano swimbirhi leswikulukumba swi va swi kha swi

0: house. Aga skulera tolo. Agu shabsuwe 32,000 wama tikiti. Ama shabsuwe. Antivika skulera na muntla. Agu shabsuwe ema tikiti mangani. Mara. Kulukumba lava wakarba ba ona. Kumesanu kuna ngutisa stadium. Leshasha FNB. Kulukumba Betty Krobla. Baba karo kombisa lefshaku hai 32,000 wama tikiti. Laba ngata ma confirma lefshaku. Mashawini akantlagulu unga kona. Shikarika shpansha Mamelodi Sundowns. Na shpansha yona. Kaiser Chiefs ming siri wamini. So utakota kusubona lefshaku. Matikiti mele kusabuini. Unga haiti mbalenta mtlangu unga shava. Nga tikiti mingata ipo hile baku. Du ma ala giana. Wati baba specific baku. Ala kandengeza ala. Du ma ala kashkuku anwa di bengo ma security. I mean, like, serious. Do you want to gym? Munga ipo hili. Logo, munga rama tikiti munga. Inere di mbalenta mtangu. Kons ma tikiti. Mama kara mashabi suwa le. Gati compute tikiti. Pa shop right. Checkers and so forth. Ming seru amin. So logo, we shaba tikiti li. Karu unwan. Uba karu utibangela kuba. Kuba na di delay. Na kuba bani batlimbana. Ayushitza kele kuba ibona. Leswi swi nga tshama swi humelela malembe ndzhaku swa ku kandzelana ka vanhu hikuva timbaleni ta mitlangu ku tele na ku va vanhu va celebrata hi ku ka va nga ti langutisi ku hetelela ku teka vutomi bya vanhu miyingiseri wa mina so swipani leswikulukumba loko swi tlanga ku va ku tele naswona vanhu nkarhi wun'wana loko va celebrata a va titwi leswaku va le ku celebrateni va celebrata ku tlula mpimo kasi swin'wana ni nga khomela swo loko ha vulavula hi Mamelodi Sundowns na xipani xa yona Kaizer Chiefs. Former Mamelodi Sundowns ni vulavula hi mitlangu le xikarhi khale ka mitlangu wa Mamelodi Sundowns wo tlanga xikarhi Bennett Mnguni wa n'wi tsundzuka nkulukumba Bennett Mnguni nkulukumba Bennett Mnguni u ri xipani xa Kaizer Chiefs a ka siku leri ra munduku xi ya biwa hi tibule ta mune eka yin'we i ri nakona yin'we yeleyo twanani u ri yini u ri even that one goal that Chiefs will get they will score via free kick or penalty not from straight play Mnguni tells. So the way ntlangu lowani unga tough hi swona wa swi twa na ti-legend ti le ku predicteni leswaku xipani xa Kaizer Chiefs na xipani xa yona Mamelodi Sundowns ti ya humesa ku yini so ni bele riqingho wa nomboro ya hina xiranda 0608875942 u ni byela leswaku hi ku vona ka wena miyingiseri wa mina u vona ingaku xipani xa yona Mamelodi Sundowns na xipani xa Kaizer Chiefs aka suku lera mundzuku ku ya wina mani loko ku ri ku na idea swi vula ku ta ni bela riqingho aka nomboro ya hina xirhandza u ni byela hi matlangelo masiku lera ra mundzuku hi prediction ya wena yi ri yini miyingiseri wa mina ni bele riqingho aka nomboro ya hina xirhandza 060 hi twa kusuka ka wena leswaku wena u ri yini miyingiseri wa mina lava leswaku tinqingho ta hina ti sungula ku tsayitela mi predicta ntlangu lowuwani wa xipani xa Mamelodi Sundowns na xipani xa Kaizer Chiefs jisera family lowu ahe
1: minjhani ntombi
0: hi pfukile minjhani na
1: hawa hi pfukile ti ya ku vuyeni mundzuku
0: ti ya ku vuyeni
1: ti ya ku vuyeni mundzuku leswi tithimi letin'wana ti tlangisaka swona hinkwabyo sweswiwani ne ti le ka performance ya kahle ngopfu ri nga tithimi leti ri timbirhi hinkwayo i ti-goalkeeper ti-goalkeeper ta vona ta ha ri na ku lekanyana concentration tithimi leti ka tithimi letimbirhi ya se mundzuku leri xaku mi ta vona ngo sweswin'wana swi nga ta endleka xipani xa Sundowns xi ya ku phakeni 3-1 ka Kaizer Chiefs
0: xi ya phaka 3-1 ka Kaizer Chiefs
1: yebo leswi bet yeloyo bet a vulaka swona Mnguni a nge xi ya ku endlekeni swi n'wi tsandzeni ka Chiefs a nga swi endla nkarhi lowu a tlanga hi wona mundzuku ku ya ku onhakeni
0: awu
1: ya ku ya ku onhakeni swinene ni lava na hi mandi hi tlhela mi ni vutisa 3-1 xi ya ku hindzeni ka xipani xa Sundowns
0: ni dangise swinene ni ri
1: ya hi papa koti la Valdezia
0: dangisini kusuka la Valdezia wa swi twa veri yini ve xipani xa Kaizer Chiefs ya ku hundzeni bolt nharhu eka yin'we xi ya ba xipani xa Mamelodi Sundowns wena u ri yini miyingiseri wa mina ntlangu exikarhi ka xipani xa Mamelodi Sundowns hi lowu u nga languteriwa hi mahlongati un'wana na un'wana u va kharhaku xa mina xipani xi ya ku hluleni xa mina xipani xi ya ku hluleni mara mhaka ya kona i timhaka ta ku loko n'wa timpepe a ba xitsweriri a na hi mpelampela xa wena xi ta va xi winini xipanu na un'wana u ri Mamelodi is winning. All right. Irini twa nkandiso lowa yena.
2: Ntombezenya mjani na bugeni. Xipani xa Mamelodi Sundowns mndugu xi ya wona 3-1. Mina swi vona ku ta tika. Mara ku ta va na problem leyo teo.

0: wena eta vanga ri kona ex kutatika nyana mara ni ita zama ebongani kwala ka dzingedzingi tombe zenya.
1: Ah, wasito anere, wasito vele kupredikteni vane. Eri nitu alo ile, fisaku, yena, ui komele ini mingisiru wa minu. Gubzeri ine, fisaku, upredikta shkore. Esikari, kashpansha mamilo sandawas na kashpansha kaizi, chesi. Aka sikulera mduku. Mitangule ya Betway Premiership mingisiru wa minu. Nima katako, ni kuchacha 3 point. Kaizi, chesi, vile male, mele mbeni ya tafu. Ramitangule ya Betway Premiership. Panantse, vwa mkutu. Lugboshu, laka sikulera mduku. Wata wana 9 point. Square. Aitu.
2: Preparing in tombo zengu. A gaspanja que já tinha sido um dogo, também na espanja uma outra andava os tomas em ele, vana espanja que já tinha chegado em dele um dogo. E chuan tomas em, passa que já está aí em de chuan um dogo. Curama vana lá Eric só cola 140.
1: Kesis ne ne wasito lesaku tile ku tendi prediction mara loko a vulavula ti prediction ta xipanxa khazi chis va phalavula United a ka nhlikani wa siku ra namuntlha va tiyisisile leswaku Jaleria va ri vulaka courage nkuna the former Siluani White Vultures player na mukapteni wa xipani lexa na White Vultures u sayiniwini aka xipani lexa yona phalavula United Jaleri va ri vitanaka beast hi rin'wana leri nga ta va ri karhi tiyisisa leswaku ri ta tiyisisa leswaku Espanha yona palavra United tshifashi ka xikora hi ndlela leyi mingisiri wa mina ka ku hoye hoye aka yena courage wa ka nkuna a hi vuyeri ka mhaka ya hina la iri ni twa leswaku iri yini loyi mingisiri u ri riperile SS Ntombi hi ku vona ka mina xipano xa Kaizer Chiefs xi ya teka 3 point hi 2-1 Kaizer Chiefs loko yo ka yi nga ncinci xikimi xa Wednesday hi ya ku wineni matlangelo ya vafana vanharhu Vilakazi Chabalala feel va hlupha vafana lavaya yi nge lungi Sundowns n'wana man hi mina la PLK interesting i ri ni mingisela ni ri kwala B9 mi ri na maface milandza kunjhani da mani wun'wana nga hi tsalela i ri laya mundzuku game ya mabanga mhana scheme na vumbiwa ni ri la Joni a Soweto va ri hi mino ni khese swinene khese swinene ri ni twa leswaku la va hi khomele yini la
3: ntombyo zenya leswi mina ni vonaka swona loko Chiefs loko yi nga wini ti ta drowa 2-2 kumbe 1-1
1: va ri loko Chiefs yi nga wini swi vula ku ti ta drowa 2-2 kumbe 1-1 a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu leyi ya bolo yi vangela torha i ri ni twa leswaku la va hi khomele yini
4: riperile my sister riperile ka vayingiseri ku ri ntlangu lowu n'wana n'wana nga na nkilukilu wa wona loko no langusa hi tihlo ra vurhon'wani pela i ntlangu lowu nga na xivumbeko xin'wana xa ku loko swi hlanganini swipani leswi byanyi byi tiva ku vava mara ho ni kombisa my sister ku mindzuku hi ya vona ntlangu lowu ku hi nga wu tolovelangi lowu ku nga khale hi nga se tshamaku hi wu vona I'm sure fane ti vutisa ku why ku endleka yini xipani xa Kaizer Chiefs ku ya hi mina xi gine khale ku va xi va xi khoma vatlangi lava xi nga na vona sweswi vatlangi va ku loko va nghenini va ri starting 11 va ri 11 a benceni xa ha khome material ya kulukumba se swi ginenyana khale nyana laha minkarhi yo tala loko xipani xa Mamelodi Sundowns xi hlangana Kaizer Chiefs xi ngo tindlela mara wo ni vulavula ni nga tipfinyingi Ntombyo Zenya ku ri mindzuku xipani xa Sundowns xi ya hlangana Kaizer Chiefs liya ya khale liya a hi tiva ku loko yi nghena groundini yi tshama yi ka yi tsakisa vani vula ku ntlangu wa mundzuku Ntombyo ya Zenya a wu yi ku oloveni ka xipani xa Sundowns ntlangu wa mundzuku ku ya hi mina loko ni wu langusa ni vona ingaku xipani xa Kaizer Chiefs xi ta va xi yi na katla why ni ku xi ta va xi yi na katla na loko ni langusa material lowu xi nga na wona sweswi midlifiti lowu xi nga wu khoma sweswi i passes leti ti nga kona sweswi hi laha xipani xa Sundowns ni twangu ingaku xi ta va xi ri ku tikeriweni kumbe ku lahlekeriwa hi ku xa ha tiva Kaizer Chiefs ya yo ku yi nga hlanganiku wana ku byela ku mindzuku Ntombyo ya Zenya na xikoro ni nga predicta mina sweswi ku xipani xa Kaizer Chiefs xi nga xi ya wina hi tibolo tinharhu eka yin'we i hlamalo ku njhani i ku xipani xa Kaizer Chiefs leswi ni xi vonisaka swona mina lembe leri swipani swo tala swi ta hakela abiyehli ku na le kingobeni
1: Yeah, vala be bottling go be nwa swito leswa ku vari Spanish guys is kuna botala la vafana ku hakela kuna botala la vakolata ku Spanish ana e va man va kolata ku Spanish guys is ku va va hakeri va hakela ani Steve mara veri ku ta hakela vanhu va ri perele ntombi yo zenya ni mingisela ku amsa ni ri la ka small chicken amiri na mashaba andile straight win Kaizer Chiefs okay right
5: ahe ntombi yo zenya Chiefs 2 Sundowns 1 kokwana wa xungwavila ka xosa
1: wa switwa neri loko ku ze ku nghena kokwani swivula leswaku Spanish Kaizer Chiefs kumbexani swi nga na wina twana va ri minjhani ntombi yo zenya Kaizer Chiefs ya wina hi 2-1 okay right ta vona siku leri ra mundzuku ku ta ndleka swonaki
6: perile tati wanyana wa zenya mehe ni vona ntlangu wa mundzuku ku ri draw leswi va swi hlayaka van'wanyana ko va mavonela vhela mina ni vona draw ka ntlangu lowu ta tika ene i draw ame ri na justice kwala ka makoxa
1: ya u swi twa kahle miyingiseri wa mina leswaku van'wani va predicta ti draw i ri ntwa la khale riqingho leri kha ri tsayitela gisera femelo ahe
7: has been placed on hold
1: aw nasiranza ku va ni yingisela leswaku kokwani Maluleke ba ri yini mara aninge swikoti kokwala ka ku ku na ximunhwani swi nghenelelaka la gisera femelo ahe
8: ntombi
1: ahe man ahe
8: Oh, I'm told kahle ka riqingho ma.
1: Awu, ku ndeka yini la?
8: He va swi na tinko kon maleke ngewa na vu.
1: Okay, mara na twana sweswi.
8: Ha swi a ni mito ala ka rage. A ku na problem hi vulavula hi xitolo veri. Ni hambana lava nga nghena va ku tala bongo. E chimps ya teka xidwadzo nyan'waka. Awa mina ni ri ka vuyelo a yi se tshama yi biwa hi Kaizer Chiefs swi na malembe ya ku hlaya swinene na mundzuku ni ri tano a swi kona sweswe Sundowns ya wina 2-1 mundzuku ntombi yo zenya
1: hi
8: kokwana wa ku hlula la ti
1: alright
8: danko a va ngheni kokwana maleke
1: okay right swi le ku fambeni ka swona laha miyingiseri wa mina veri a ni twali laha a va ni va ni twa ka radio ntsena so well swilo ku ni nge teki tiqingho ta va ni kha ni tivulavulela kwala miyingiseri wa mina ri ni tsutsumela ka Facebook page ni ya langutisa leswaku tshame njhani vayingiseri va mina mi ta ni khomela swinene na swi rhandza ku va ni teka tiqingho mara ku na mhaka laha a swi fambi swona a yi fambi total a swi fambi swona laha ni nge koti ku va ni kha ni teka tiqingho ku ya mahlweni cause va ti pfa ti nga ndli swona tiendla swin'wana leswi mina o ka ni nga swi laveki a ni swi rhandza ku va ni teka riqingho ra wena miyingiseri wa mina a hi tsutsumele ka Facebook Khensani Glory Bilankulu ri swin'we ni ri laka mapayeni Rodney Mnyuku ka ndindani va ni pfuxerini na vona Wisan Richard kunjhani Saddam kunjhani Gawula Ngobeni Simba kunjhani Brenda Mrimi kunjhani Judgment Moyabanyisi Chavalala Konimbedzi na ku vona Els Milan na ku vona Andani Madobe na ku vona na wena Malati Hokani ni khese swinene na wena engeta balo in kensini hi teka nhlatsweko ni khensini Faith Colbert Rofiwa Spuma khese swinene Makesh Bongani Malungani khensini na wena Tito ni khensini Wise Man Soja ni khensini King Kalanga Baloyi khensini na wena Man Julia Kamageza ni khensini Calvin Makananisa ni khensini na wena Bodwa Hembe Dahlupa ni khese swinene uri ni Bodwa Hembe uri topic ntlangu wa mindzuku wu ta chaya hi 2-2 labo okay all right oyiri labo khegetela na himhlana FC even ku labo sayina goalkeeper yo huma England vanga lavi ku hi onela i baka juju all right okay vanga la ku mi onela all right chavalala Oscar Jombo nkesini is beblanza man can see ni imani na my face mlamza ni can see na wena bongantsha uke can see ni mani nwanne skuna ni can see kumbe sanda ni nzama ro hetelela la ka ditingo leri mara vera ri le kwendlini miyingiseri wa mina so ani swi tivi leswaku i solve njani la iri ni nzama kumbe sani sweswi ri ta famba kahle la tandla sona rini zamanyana la kumbe sani singa singa na nzameka jisara femelo aye
9: aye
1: manitwa neri
9: mina mito mane
1: oh okay all right
9: minjani
1: ni pfukile minjani
9: pfuki manitwa
1: mina mpitwa kahle ngopfu
9: eh
1: mm
9: Amto game yana amto kutya kubuye ngofita draw wa Chiefs.
1: Iya ku draw when Kaizer Chiefs.
9: Ah Chiefs ndukita draw.
1: Oh okay.
9: Eh leswi tlangisa ku swona ni.
1: Mm.
9: Ah ni vona ku ita we ita draw wa. Ku wina inge wini Sundowns ya karata team ni.
1: Oh Sundowns ya karata inge wini kahle ngona draw.
9: Eh.
1: Nkhese swinene neri.
9: Ah la ka mkhomi la ka tshisetho mbe yo zenya.
1: Nkhese swinene. Right, okay, Mingiseri wa mina na swi rhandza ku va ni teka tinqingho ku ya mahlweni mara leswi ni nga ta ku byela swona ku languta mitlangu leswaku hi mvulo hi ta kota ku yi paparota mina na wena Mingiseri wa mina u ri ni ndzama loyi wani wa ku hetelela ni twa yena leswaku kumbe xana na ye hi nga na kuma swin'wana swa kahle i ri ni twa Jisera family manitwa neri okay
10: Bola ya ndoko tipawo ya sesoni.
1: Mm.
10: Ah, ni bona 3-1 Sundowns ya bona 3-1. Ndise sikhipa ya hoka na ifende ku mara 3-1.
1: Mm.
10: Mm, ah, ya bona sikhodo Sundowns ya bona yiri malendelendo.
1: Ni cancela neri.
10: Ala karado karado ka sikho na to mina.
1: Cancela. Na mina titwa nyana ku na swinga swinga fambe kahle mara amsiritani. Loko ri mina ntombi yo zenya ntombi leswikweni swa maleza wa zinjeve tsetselo ya kahlongwani ntukulo wa mamijaji nga ri smart na sira mamijaji nga mathola leyi nga ta wina hi ta va hi kha hi celebrata na yona leyi nga ta hluriwa na yona hi ta va hi kha hi ku hard like wa swi tava ku ntombi favor hinkwato ta ka DSTV premier betway premiership Mingiseri wa mina so ni ta va ni kha ni yingisela na ni langutisa na wena ni tlhela ni yingisela na wena leswaku ti humisa ku yini ku ri mina ntombi ya leswikweni swa maleza wa zinjeve tsetselo ya kahlongwani ani kanu huma hi ndlela yaleyo sala u tiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta nghena la ka GSR FM ni mi rhandza hinkwenu makaya
11: Kansana loko joine Armarovela Funeral Services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2500 rand ya grocery Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4000
12: 40 45 50 So the number that I never say out loud is
13: You are now in the mix with DJ 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2FX. 2

0: la una racha shamuhashi. Racha shamuhashi. Raja.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda. Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori, leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights, vuhungasi lebyi voningaka

0: Kanene rajo wa shukona ka radio wena majebe sukura no mhlamiki so romina ne. Abna ka dzikona ntanga lokuphamela dzone kana kana ko hlaleka vele ka majebe na vhone so.
1: Boy.
0: Ai ga so so so wa big so radio sa rafa bona nga dzikona. Ka romela kana ka ba ku memberin se ba dimela sa varale ne nka yenga se ba ka majebe na vhone. It's Friday say so le ka tsama ile vhiki mina no wena so ne. Awu lokile ntate sibeka kahle sokahle DJ call me diphini kahle rada mix register FM laka comment the business kube khumela the business ne eta ba bula kahle la 060875942 oda bom zera kun khomor kuri ka ba jaba sikrom sa diphini kahle perila
2: na na cha shamuha

0: go fana go thola kahle go rima ile viki is Friday mafrazoza where asfaba ka tefana le ka badjamba sekura na mundla ming sorwa jisera fab vision raja awa ma shikona ka radio wena le ka madjamba bona ming sorwa mina bunanga abzi kona ngata go pamela zona eka nako go hloleka indlela le ka loko swi ri so ming sir and ngita re sembre nga makhulunga la mshini ya mina re sembre kona hey ri suka ka bana loko ngari yana makadzi makadzo vorina go hey Wala tsho ga se mna rwana ga sha go re tagana zo skebenga. A re la go tlhersela tsa go nyere ka tsoko tsere she. A re se brega tsebene rwana ba go mbiri mbiri tebe tsa ba rale o hlwa le ka re len yang kai ga se ba tar se le mix ro mina ne. A ita ba ke bula ga se mna no ne ga 0608795942 go fika ba go bru simle re pereila.
1: La una. Ha tsha shamuha. Ha si. Ha ja.

на Радця Шамугасі. Радця Шамугасі. Радя. Радця Шамугасі. Радя.

0: A tiva hi le ku kukeni swinene a kha ha ku yingisela ku khoma ku antswa hi kwala ka mapuku kwala hansi ka sports center mani ma wu ri hi mina antivi zi chayisa a hi yeni radio
1: telini radio man ha mi tibohini mani ma ti tiva timhaka ta n'wina ta yi bela ta ba Fred rene ni mhani ni ri kwala ka xikukwani tangi
0: raja wa mihaxi u perini hi na hi yingisa ku antswa hi ri kwala ka siphinyana ka hi lo ti tshamela hi le ku mi yingiseleni hi ta kondza hi ta mi yingisa ku kondza mi ya chayisa i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka siphinyana kona inkulu.

0: Ahira jo ni ngisela ku antswa hi rikwala ka mapfu kokwani wa dirona ku hlula danku
1: ri perile DJ Radio mina ni ngisela ni rikwala ka nkuri ka tomu.

Re pirine, re pirine, dice Raja. Iniziamo a fare la pinna.

na vanhu va hose kurula kuve na n'wina ka raja wa mihaxi wa MC wa tiva ndi ku ku yingiseleni kahle na vito ra wena ra raja liya yo endla treben hey loko yi nga ri kona a swi nandziha na switsokombeli swisweswo swi lava ku swekiwa kahle na mafurha swi sungula kahle na swibyabya kahle swi tlhela swikhomana yi khomanisa swilo swi nandziha swinene handle ka ku chela ticondzweni yi na swi swo tala handle ka ku chela khapchini kumbe mazamba yi na swi swo tala leswi hi swi tirhisaka raja loko yi nga ri kona a ku xexi wa tiva tilayini ti nga ba titsutsuma loko yi nga cheriwangi va nga phaka hinkwaswo mara ve nge phaki leswa loko swi nga ri na raja ndzeni wa tiva rajo ni ku yingisele kahle ni kwele le malembe lembeni mburi ya ntshava va vula mina ni khe ni vulavula na mburi ya ntshava hina hi van'wa madepezulu hina hi vadiva swipamo hina hina vatshoveni hina hina vaonhi

Ya sirsibra kahle kusuka kahle leka meya DJ Kanyana tirisibra kahle leka majembe sikram sirsibra kona vako xigubu xibangovu ela rubela kahle fele ka majembe lama wana mixer wa xisara famine arisibra kahle risuka ka yena le DJ Kanyani ende le ka majambo ya sikra namuntlha wena mixer wa mina na ri kona ka radio wena ka rolveka laka emakumembirhi naro timinetsa vara liya hlawuleka ka mixer wa xisara fam awara liyani ya nkume yi nga sipa eka majambo lamawani kasa ka rolea khomenta va ni huma mina ndhawu leyi kasi DJ malume af a DJ makwamulela va ta karhi va landzela na le ka majambo ya sikra namuntlha wena mixer wa mina laka local play va ta karhi va famba na wena eka na kona kuma timba hi ndlela leya mixer wa mina khoma lava nga ka Facebook la netela siku rivona e famba swin'we va ri kwini na le ka madyambu ya siku ra namuntlha wena mixer wa JSR FM na ku va handa kahle hi dya hi ndlela leyi ku ri le kahle kahle loko swi ri so hi swimakamaka njhani hi swimakamaka njhani okay alright okay okay moya vona ku hi va kombisa kwini va ka le ka Facebook ne eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela leyi ka wena mixer wa mina ke va kona le ka Facebook va yingiseri wa mina ne lava kombisaka ri ka va famba na mina eka nongonoko madyambu ya siku ra ramudyondzi va pfula hi ndlela leyo I'm going to go to the next one.

0: този момент. На Мандуме Ефрайм.
1: Ya, wena mixirone saseka ni khanla ta ku sungula kahle ri simu leri nga ima ku lunga la ri suka ka mandoza ri ku nkala nkata kambe leri ni lava ri ku tlangela corona sweswi ri ta endlela yenwanyana ya ku ri recordiwe live wena mixirone saseka sa ri na ku twala twala kahle kahle ngopfu ni ni lava leri ya ra ku kumeka ri ri loud and clear Ivan ku sungula endlela leyo mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko local play a wu ri kwihi loko ku duma tinsimu leti hi ku tlangelaka ka nongonoko lowu from 10 to 12.

Ya hiri ka maxelo ya ku titimela swinene wena mixi room no saseka xi drama xi baku xi bashfika na le marhambini li. Lebyi xi nga bisa swona kahle kahle edondeni na ku nyawuka lomu ya masanini loko rixa. Hi nyawuka lomu ya mindilweni loko yi ri kona hi tshivela. Hi ku leswi xi bisaka swona xi bana marhambu ma oma li. Kumaku ku hela ka xona u ta kumaku swi vo tala eka hi hlupeka hi ku twa ku vava lomu milengeni lomu. Timhaka ta xirhami lexi hi sukaka ka xona wena mixini mu saseka kambe kusuka kwahalaya ka vamvhulo hasi ku ta kha ku kufumela swinene ku ta xi wisiwile xirhami sweswi namuntlha na munduku xa ha sukuta aisoto xi tava xa ha ri kona nyana wena mixini mu saseka xi to sungula ku hangalaka kwahalaya ka mvhulo kare tsunduka leswaku vele ku vhumbeni na timhaka ta maxelo lama ma ku hisa swinene ma nga tata lembe leri ku halaya kwa ximumu xa hina lera ku nga hisi na munhu hasi leswaku hi ya hleketa ku titimela loko hi rilaku hi kona sweswi u ta kumaku hi ku hayi a huhuha loko hi za hi gungula hi ku titimela lokuwani u ta hisa leriya ro na ntsoli ya ntangu yi namuka laha hansi u fambaku kona xikontirini vana na xexe ya xirhama va kha va xikomba ku halava Europe wena mixi room no saseka we can dance risimu leri ni mbelaku rona sweswi mina DJ Kwamza ri sukaku ka Silo Chiko Twala mutatsundzuka leswaku un'wanyana loyi a nga kumeka a karhi a dyondza tidyondzo ta yena ta le henhla ta le high school lexi ngwedzi high school yalaya ka Malamulele wena mixi room saseka ka madosi ka menele

ku ri risimu leri ri nga releasewa kahle 1985 wena mixire wo musosekari ra Silo Chico Twala a ri landza leri ra Adziambe band ra Dora leri ri nga releasewa hi 1998 ra Dora wena mixire musoseka ya ya mahlweni ka ku nika vunanga byebyi byi ku tsundzuxaku malembe ndhaku van'wani va ku hi tsundzuka ha yima hi mbyana laha wa vona wa ha ri an innocent child wa ha ri n'wana loyi kahlekahle a nga chavi ku chuma khomaku xin'wana na xin'wanyana hambi ku ri kala ra ndilo na mbyana wa vo mbyana ya luma phela u nge yi tiyili ku yima hi yona se vana va mu loko mo va xiyaxiya va chavi chumu loko mbyana yo yima kwala kusuhana na vona vo yi khoma va yima va famba hi yona loko yi kha yi famba na vona va kha va landzelela Sipho what sticks mabuzi va nghena hi ndlela leyo kwala ka nongonoko a wu ri kwihi loko duma leti va ku burnout mi ri na mina DJ Kwamba

Ya lava n'wi tivaka ku antswa va vula leswaku hi yena ma brrr wena mixerin'wi saseka lava n'wi themendela varhandzi na vaseketeri va yena Brenda Fassie. Loko va n'wi twala vatswari va yena va n'wi thili leswaku hi yena Brenda no ku Zola Fassie hi lembe ra 1964 ku ri ti-3 ta November wena mixerin'wi no saseka kona kwelelanga. Levo kapa le wena mixire uno saseka kambe khombo ra kona ta honda msaveni hi lembe ra 2004 ari na kolomiya ka makume nharhu nkaye wa malembe a honda ari kwala Johannesburg wena mixire uno saseka laha ku nga vuliwa timhaka to talatala ku ri hey ngara overdosini swidzidziharisi ni laha tivaka ha kona vanhu vo tala lava nga na mitirho yaleyo ya ku entertain-a vanhu ha ku rhandza ku kumeka va karhi va pfunetiwa hi sweswiya swa swidzidziharisi ku va va na ti-performance ta ku siku lebyiya hinkwabyo wena mixerin'wi no saseka. Se mina nkateko n'wina mi kotaka ku perform-a ka ti-festival ta ku hambanahambana mi nga tekangi na nchumu xa ku mi tiyisa la mirini kusukela ka energy drink. Van'wana u nga twa va kha va ti byi themendela twa ku hina a hi teki nchumu hina cina ntsena swi helela kwalaya mara u kuma ku ti-energy drink leti a ti nwaku ti va ti tele ngopfu swa yelananyana na ku wela kwele ka swidzidziharisi sweswiya wena mino saseka hambiloko ku ri leswiya swa ku vevuka swinene mi ka mi tsundzuka leswaku Brenda Fassie a specializer swinene hi vunanga bye bya pop bya kwaito R&B a kota ku yimbelela tlhela cina swinene a qamba vunanga lebyiya kahle kahle a byelana ngopfu na ku lemukisa vanhu hi ta mitshikelelo leyi a va va na yona hi minkarhi liya ya mfumo liya ya xihlawuhlawu ya khale laha sweswi hi tsakaka vo tala ku hi le ka ntshunxeko hi le ka freedom laha van'wani va kwataku hayi kona freedom ya kona yi nga ku se hi yo nyika van'wani vanhu ku va kuma nkarhi wa ku va lehisa tintiho loko va tshamini lomu ya switulwini swa vona swa ku fambisa tiko a sungurile Brenda Fassie hi 1981 kusuka laya ka 2004 loko a ta hunda emisaveni wena mixire muno saseka ti tele ngopfu tinsimu ta Brenda Fassie u nga ti tinaka ha tona Why is too late for mama for weekend special na dominito na swinene wena mixture uno saseka na rin'wani ri rhandza ku ngopfu laya ra ku i ndhava yami hi straight a ti themendelaku leswi a swi vulavulaku i ntiyiso ende ntiyiso wa ntshuxa na mina na swi rhandza hi ndlela yaliya minkarhi yo tala wena mixture uno saseka ku byela vanhu mitiyiso wa ku vavisa kumbe wa ku vavisi leswi salaku hi swi le ka wena ku wa wu teka kumbe wu teki not so long a ni kha ni vulavula hi timhaka ta ku loko hi kha hi yingisela xiyanimoya a hi xi hlonipheni mayelana na timhaka ta ku advertise mabindzu ya hina kumbe hi advertise ti-product ta vanhu swi nga ri enawini wena mixerin'wi wa mina saseka munha nghena themendela xindwiwa xo karhi kwala moyeni ku xi nandziha ngopfu loko xi kuma dyambu ri le hosi xi nandziha ngopfu xindwiwa lexi swi tiveni ku hi nawu wa xiyanimoya a ha endli swona i mitiyiso leyi ni hi mi boxelaka yona yaleyo yi va va

Yeah, ela kota etlawa lowa the Soul Brothers kwalano lowa rangeliwa kahle hi the late David Mdavu Masondo loya nga honda msaveni kuri the 5th July lembe ra 2015 ni rangeni ku bela leri ra ku standwa ngilalele ngilalele standwa ni ri tsavule kahle ri simu relero ku suka album leya nga thiwa ku matombazane leya album ya kona inga humisiwa hi lembe ra 1978 lera is piwo wena mixer mutsa seka track leyi humesiwe kahle hi lembe leriya ra 1982 and ta ku saseka na sweswi wena mixer mutsa seka 6 minutes to 11 o'clock 6 minutes to ni ya twa swihungwahungwani swi nga ri swingani kusuka ka n'wina vayingiseri va mina va ku saseka laha mi hi khomaka mi ri kona mi tiphinaku hi nongonoko walowu. I need somebody. Risimu leri nga biwa hi Lina Khama Iboni. Iboni lava tlangaku xitori lexa xa Giyani Land of Blood va vuriwaku hi vona Man Baloyi. Khale ka vona va ha ri xinhwanyetani wena mingiseri munu saseka loko va ta humesa risimu leraku I need somebody.

0: ya botala vangu tiva leswaku yena lina khama loyi kahle kahle nga kulela lava nkowa nkowa yena I bonisi zwi nguvula ku leswaku yena Dr. Lina ngovo tani loko a tekiwile hi I hash ile mhlophe eluya wa ku chaya vunanga lebya bya maskandi wena mixiri uno staseka loko maze ka ku chaya wa maskandi u kuma wa lina khama na vana va bona ka va cinisa swin'wana wena mixiri uno staseka ya yeni ka titingo ta letani keteni ta vana tona kambe endhaku ka makete lawa ni ta va ni kha ni titeka
1: Zatuma Hardware yi na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga Ina, ikumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters e 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa na Duma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media la tu la tu ma
2: what you say what you say
1: and score
0: Ya, we saw sweswe makete ka romlo kwa ku 3 minutes past 11. Teka ritingo ra wena u ni byela swo karhi wena mixtreme saseka ku u tsunduka yini. Ya, loyi ka ti bindela leyi u yi byela swin'wana swin'wana leswi swi tsundzukaka leswi swi ku tsakisaka loko u tsunduka vukhale lebyiya bya wena. Wana ba ku ayi na itsunduke kuchume DJ Kwamza phela mavona na risimu ra mkhamiri barero ra ra Ebony leri nga humesi wa 1984 ah swingese za swi va ku suhane na ku hi a hi fanele hi va kona la msaveni le zwi vona loko 1984 kuri malembe manwani ma khale ngopfu ka vanwani vanhu na vanwani vanhu lava nga ni yingisela sweswi malembe kahle kahle lama sweswi lama va 1984 vana vanhu vula lava nga tswariwa kwalaya ka va 1950s lava nga ku ni yingiseleni hi nkarhi lowu fanaka lava nga tswariwa hi va ma 60s va ma 70s vana va nga ku byela ku timhaka ta ku tsakisa swinene ngopfu wena mingisiri uno saseka ri khale ka malembe ku kale ku nga humelela leswi na leswi na leswi na leswi na leswi

0: Yeah, he's also saying my 20 karomno go 5 minutes past 11 o'clock. Wangwani bakwa DJ Kwamza. Na me tsumbu shakar loya ka malembe ya tinji ata su gongwani. Lembe ra tinji ata su ra su gongwani. Ile lembe le ranjani. Hlamusele ninji kahle ku aku humelela yini. Ana vele malembe lawa matala ku thiwa na hi ku ya leswi ya a swi endleke hi mikari ya lu ya ku loko va wa kona su gongwani kumba ko va lembe ra danda ku tala ngopfu tinji ya ti endla leswaku va nga kumeki va siki ku tlampimo vanhu va nkari wa lowu ya na kumba ku endleka yini. Vanwana va mavula ku hey i malembe lawa ya tinji ya. Ah, yeah, get on me, Jay Lamix, and I'm just like, hey, Millie Moy. Oh, and it's Wally. Namit, Vulavulan, as when I come to you, like a radio, a lesuming goes to Vulavulini. Eh, we thought it in with it one, Tago and Lasatona logo the. Fika kwalaka ku fane hi hlangana na vayingiseri ni twi na mujana loyi DJ Raja van'wana vayingiseri va ka va rilarilala loko ni ka ni yi tala ku itwala itwala ni mi twini loko muhaxi wo zami twa ha mi nga vileli n'wina vulavulani swi ta swi kha swi twala ka radio sweswi mi vulavulaka swona. Okay, ntofu ni languta lamawani loko vo rila va ya va ha lungheka ni kuma na loyi a nga tsala laha muyingiseri a ku mina ni beliwe ngopfu hi risimu lera ra We Can Dance ra Silo Chiko. Ya hi swin'wana swa kona ni lavaka hi swi hlamulisa swona swiswi swi wena mixeri swi kha swi kongoma na vunanga lebyi hi nga byi ba a ku ni beli a ku ni hleketa nkarhi lowu ya kahlekahle a bomba xijaha ha ha kerha misisi hi kerha misisi hi lava ku fana na ye Chiko ana vhele ku kale ku va na minkarhi yaliya ya ku vanhu va rhandza ngopfu xitayela lexiya xa Chiko va ku i Chiko style a ri na makerhelo ya yena ya misisi ma saseka swinene lama ma endlana na nhloko leyi yi endla ingaku i four corner nyana wena mixeri no saseka swa swi vuliwa Chiko style sweswiya. Loko a ni nga tivi leswaku vanhwanyana a va kota ku bomba hi Chiko style minkarhi ya liya na hi ku minkarhi liya kahlekahle u kuma ku endla swilo swa xinuna na xisati mi ri va rimbewu ro karhi loko u endla swilo swa xisati u ri mfana hileswi heyi a wu ta hlekiwa ngopfu sika u endla leswaku luka misisi so voso swa ku luka misisi yi endla tilayinilayini laha henhla ka nhloko u yi endla u ri mfana mukwala ya ka wa ma-80s hayi a wu ta hlekiwa ngopfu no va na ku tshemba leswaku na vanhwanyana va nga keri va kerha leswi ya hi ngo ri xibiboko. Okay mi nga ringeta mingiseri u nga saseka ni twa loko u ri matwala laha ahe
1: DJ Kwamza,
0: yalo, hi miri njhani n'wina?
1: Pfukile DJ. Ramandota.
0: Lala Ramandota.
1: Seketisa nkarhi na ku xamele amayini. Na xavi lumbo leyi ya kusuka hala phakati na ntima hala handle.
0: I ndhona ya xibaketani lava.
1: Eh.
0: Ai, khale ni kha ni vutisa siku rin'wana ku ka si ndhuna xibaketani va ngheni kwihi. Ina mani mi hleketa yini a na tsaka ku va mbuya lamoyeni ndhuna xibaketani.
1: Ya ni kona.
0: Ina mani se lo a ku endleka yini hi lera nkalakata ra Mandoza.
1: Loko ri bani a ni ri xitimbeni ni karhi ni vuya hi xitimbele. Ni xaveriwe mbaleli ya na.
0: I'm going to go to the house.
1: no a po ba lumba ile ntena makabu
0: ya ya yona
1: nje ayiku
0: ya liya lumba ishivangeli liya liya ha liya yaphenduka liya
1: yaphenduka ishivangeli ukuthi ukona nokunje kana ara nondulo sentoka
0: ngo
1: kumakali nichinji
0: vato vanga kumuchi chakasi ha ilumba yingwa
1: Asa
0: ka lumba yini. No, na kensa mani nduna xibakitane. No, a kensa ku va mi ri kona la moyeni la. No, hlayiseka swinene. Hayi, no, swi ta lunga nduna xibakitane.
1: Hayi, no, swi ta lunga.
0: No, hi swona Holland.
1: Hayi, nkomo na kensa.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Swona. Anta man kana ba wale landona xi bakutani wena mi ngiseni vusase a si ndona xi bakutani va ngheni kwihi voya hi ku hleketa ka mina no hleketa kumbe va yi kwahala va talaka ku pfu va tirhela kona mapurasini network ya radio yi nga fiki ku kahle a ni zani lamuleliwa hi mhani makhovelela vo duma siku rin'wana va ku va vo a va pfukangi kahle ndona xi bakutani va ta vuya loko va ri kahle and himpela yilawa hosi yi hlayisile va vuyile ahe mi le moyeni mi ngiseriwa musase
2: Ay malume fra minjani.
0: Hi pukile mana neo le South Africa ka mangena.
2: Kwala kwala kwala.
0: Eh nkata jono. Nkata jono.
2: And I'm strong and tell la kota mitlambela ra nwina malume fra. Eh ni jeli DJ Claim ni ku hanta ba volume 3.
0: Okay. Ay ta kenza ngo.
2: Ay kumani kahle le ka bari zamchane mani hey hi va hi ri busy busy ala ya
0: eh ha vhele loko ni swi swi endlisa zwo
2: eh mina no hleketisiwa leri ra Asia Bim
0: Asia Bim band eh
2: ay nga yimbeleli swona mani n'we
0: eh
2: loko va alele ere we dora we wo mariwa se na nga se tiwa xivenda dora we wo mariwa ane ka yimbelela
0: yimbelela
2: ti genge ti ka ti hu wa ti
0: ti ka mi china stereke
2: uta ko ko ni vhonwe vha ko ai wa mariwa man o mariwa
0: o mariwa a o mariwa
2: o me eh na data chichi na data chichi go malume fry ne chichi go tsami chi ivanga
0: chi ivanga mana
2: tsha nga ko ba swi chichi ma ka go se ava ko hi masira vare va ko eh o ke ri sira wena
0: oh ba discourage a swi swo saseka munhu wenga swi
2: rana ah hey hey chi tsundukisa swo malume fry
0: no na ke sa swinene mana neo
2: ah hey la vakata
0: joni minga mjela kasi joni le yini jonas yini
2: ya ani muri malume fra ni kata dom no ri bai zisera rona sungula hi j
0: okay na na kansa snen no danke swota loko va tlangana na va dj raja hala va swi vula kahle ngopfu kata joni Aye nimbeki moyeni mixiro una zaseka.
3: Eh njani na?
0: Ifukile minjani ngwena?
3: Hayi ifukile man.
0: Eh.
3: Tile ku vandleleni.
0: Tile ku vandleleleni ti mtsundukisa vujaha bya ngwena.
3: Enhlengwe la jijone.
0: Eh.
3: Ah matlo di baso matba loko mu fala ba 1984.
0: Eh.
3: Masita ni.
0: Eh.
3: Hi 84.
0: Eh.
3: 16 Hi 84, hi 16 ta June ne. Kurisata day, a ni ya ka Matlanga.
0: Ina?
3: 98. Loko wana mindi vela nga ta gugula kumbe a chika kuma swi nga ri swona ni nga n'wi ka 1000. Loko xikolo ni nga n'wi nyika ni nga vhele ni sendela sweswi. Lava nga yingisela a va yingisela xikolo xipano hi ti 14 hi wa mune ni. Hi wa vutlhanu ku va ti
0: 15.
3: Hi ti 16 a ku ri Saturday 1984 loko ni ya ka Matlala. A ka Mavambe.
0: A wu yimi ka Mavambe Matlala lowu.
3: Ya na tsundzuka kahle ni tsundzuka kahle siku leri loko mi kha mi mbala leswi na ti tsundzuka kahle. Eya sweswi hi tikuma ku voma 50 54.
0: Ah, malembe ndhaku mpela mhlengwe
3: jike. Oh, mpela mhlengwe sethi ya kona. No already sethi weni tikona lo kwetha.
0: Oh, toma kwala ya goveni. Toma kwala ya goveni seni.
3: Ah, tiya kona tito u nghena ka 15 lakhi phela sisi.
0: Hey, ma ta mtiyisile man.
3: Ah, mhlengwe ba uma 54. Yeah, so loko ba ku hanyu 100 ane. Se a ita ingeni ka half.
0: Ah, no, okay, sa ku shereliwa timhaka teto mhlengwe la Jim Jones.
3: Yeah, ah, swi impela, swi letana. Loko ko vona mingisela a nga ta check up, a check hi point, sweswi swa xilunga lo nge hlweni. Loko o checka, a kuma 1982 hi 16 a ku ri June. Xikolo xi pale hi ti 14 wa mune, ivi hi ti 15 hi nga hi tlherisiwa hi ku va ku tele. Hi pfuka hi Saturday, hi ti 16 hi ya.
0: Oh,
3: ku tlhela ku tlhela, ah, ku tlhela ku tlhela ha ri na. Loko mi tiva ka mavambe ma ku vona halavo the rest leyi
0: ne. Eh, na ku vona ku ri nhova ngopfu ndhawu liya.
3: Oh, lava na kerekele ya mfundhisi Malumani. Ah, ku swi va le ka mavambe leyi tichiliwa laha a ku ri laha a ku kule na eswitandini swinene. Se loko mi famba mi ehla laya sweswi va makete le switandi ma tlala wini kwalaya.
0: Ku ri nhoveni ngopfu ndhawunyana yaliya.
3: A ku ri nhoveni ngopfu, a ku ri nhova swinene.
0: A hi mpela swilo swi cincile sweswi switandi swa vanhu ku basile ma.
3: Swi hundzukile swi cincile mani kumba leswo ti humeka kwale ko ma 80s loko hina hina ha kula mani.
0: A no na gesa swinene loko swi mi tsundzukisa swin'wana mihlengwe. Impela vunanga byi nandziha ngopfu.
3: Ah, swi loko ni vhaka hala ka mukokwani vhaka xivulani ne. A yi nandziha a ri nandziha ngopfu ku vela mi rhandza ngona ha ri n'wana.
0: Oh, va fika va mi khoma
3: kahle. Loko mali yi prepare ku yiwa xivulani a ni twaka loko ni ya Joni.
0: Ah no na kaza na kaza mbango hlayisekani na n'wina vana madyambu ya kahle.
3: Ah no vana na madyambu mina phela mi hiseka ku mina mi bela ka mi bela vunanga man.
0: Ah no na kaza swinene hlayisekani.
3: Ah no a swi hetani na n'wina.
0: Thank you. Yeah, 18 minutes past 11 when I'm mixing room notes aseka. Teka va nharhu kusukela sweswi n'wina mi nga na swo hi chumbutela nyana maswitwa leswi swi hlamuseriwaka hi va mhlengwe kusuka le Jim Jones. Hi 1984 va hleketa loko va oh ni rivele na ku va vutisa ku ri muhisa lowu a yimisi matlala walowu ya tanihiloko hi kha hi suka ka swona sweswi swa tingoma a ku ri mani. Botsai loko no mputisa na tembo munga hatla mi tsunduka kahle ku ri hele na heyika ledia avava ku mana avaku mavulweni va maduma na hi mavito ma hisela ma kota ku yimisa swikolo leswiya mugwedi so na hi laha hi nga ya kona na va botisai gonga matavel ekusuka le ka xibangwa leyi a gijamandeni leyi hi 1976 akamba ko 1976 kumbe 1977 ya 1977 ya.

rikomana lava va ku ri perile na vaxumi malume Ivi ni twa ni tsake ngopfu loko ni twe voice ya ndhuna ya xibakitani ni mingiserile ni ri kwala River Plats ahansi ka vukosi bya ka kubayi I mashudu gracious pimpu tango malume Ivi na leswi nga hi tsakisa swinene gracious Donash Bagtani vanwana va swikhokho swa vayingiseri va laka GCR loko hi vulavula hi xikhokho ku la nkulukumba xikhokho le ka mphakati leyi leswo swi loko mu hi joyina hala mi ta ku hi n'wi hi xikhokho xa GCR ni hi xikhokho le ka mphakati hi vulavula hi n'wina sweswi mi va byela hi masweko loko mi swi twa leswi nga ku swi vulavuleni sweswi va tshika va ta hala ka GCR haya va amukela tanihi ku va ti tha ku hi vona xikhokho xa GCR ndweni ndweni gimeta ku hala swa ku bulaka loko ku na gimeta ku lava ku nghena van'wani miyingiseri laha okay okay va vheti va tsutsuma loko va twa ni vula sweswo ku na gimeta okay hambi swi ri tani we ya mahlweni wena miyingiseri wo saseka ni ku nika byin'wani vunanga lebyi yi nga na byona la ka nongonoko lowu bya matimba swinene wena miyingiseri wo saseka mohi ni vona loko ku ri risimu leri a ri kha ri vulavuliwa hi mihlengwe le Jim Jones ni nga ri kuma na chini le ya mina yi nga ni pfumelela ku ni ri kuma leri ya hambi leswi a ni nga ri na rona la ka playlist ya mina madyambu ya namuntlha mi ni ri vona ku na ri squeeze in na wena mixeri wa mina saseka ku hi rin'wana ra kona na mina ni ri rhandzaku ngopfu leriya muri special loko ni kha ni ri languta hi lexa xa video ya kona liya hileswo ni twa ri ni tsakisisa swin'wana na leswi ri actisisiwaku xiswona risimu leri ya wena mixeri wa mina saseka ra Noma Themba ra Dalom Kids wi twa loko ra pfumela na wena mixeri wa mina saseka ya ri lakota ala hi lakota ala ri lakota ala leswi ri tisaka swona hi swona ni ri tivisaka hi swona wena mixeri wa mina saseka ya leswi ni ri tivisaka swona hi leswi hi rero risimu leri a mi ri vulavula mihlengwe le Jim Jones Dalom Kids Noma Themba

0: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka u hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles ti sungula ka 79.99 hi square meter. Cheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles ti sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-toyota.

Ya, ela go ta e delete la ke dobe kwa lana go fresh air wena Victorium sa se ka go risimo le renga releaseiwa kahle hi lembe le ra 1985 ka sna le ra umcombote ra Yvonne Chaka Chaka re releaseiwe kahle hi lembe ra 1987 wena Victorium sa se ka so what the one ati batanga totala kumbe ti disco totala le teni ku bela ku tona la ti Simtete nga release wa kolomo ya ka ba ma 86 87 84 85 ima 80s kahle kahle wena mixi robo saseka ya mina DJ Kwamzan kanu ku nika vunanga dzwa ku hetelela hetelela la ka nongonoko awuri kuilo ku duma leti 10 minutes to 12 o'clock the late Peter Tinet mangutsunduka aku mashaka evoneni leswaku vana lava hina va kula va kha va tivana hi ku va ta tekana ivi hina vakulu ka vona hi ti-blame hi ku swi endlise ku yini ku ri a hi va dyondzisangi ku lava maxaka ya wena lava i buti wa wena lava

Ya ku risimu ra matimba swinene ra the late Peter Tinet rolero wena mixiri wono saseka ri dondisa ku hi timhaka ta ku vona leswaku vana lava hi va kurisaka va kula va kha va tiva maxaka ya vona va kula lava kha va tiva va buti wa vona va sisi wa vona Sava lexi vutisa xivutisi lexi ni vutisa gengenyana ya leyitsongo wa yi vona yaleya ya ma 2000 yaleyi ya ha ri ku yitsongo ya ha ri na vo 18-19 years kwalaya loko swo kumeka u kumeka mi tekanini mi ri maxaka mi ri buti na sisi mi ngo yini loko hoy loko ku ri se ku na vana a swa ha tlheleki a swa ha tlheleki vo fanele va swi twisisa na vatswari ku hoy hi vo va nga endla xihoxo a va hi byelangi hina hi ya mahlweni na ku tekana ka hina na rirhandzu ra ya ma swi vona hi mpela swilo leswi to sala swi karhata n'wina vatswari va kona vana va kahlekahle vona va le ka tona teto loko mi yo hi tshika mi nga yi byeli se timhaka ti onhakini hi leti wo swi pfumela ya wena mixiri wo saseka hi le ka nongonoko local play a wu ri kwihi loko duma leti wena mixiri wo saseka teka ntawalowa wa splash lowu fambisiwa kahle the late Dan Chanda va ku potilo loni kha mi baleta da CJB ni mi twini sisi gracious le river plus muku yo tinsimu teto ta boy ti ba ingaku daha ku releasiwa sweswi ingaku daha ku endliwa sweswi u ri tinsimu ta khale dawa ma 85

0: kurula kuve na n'wina Botifa Mukwamulanyika na vaxumi ka xitichi xa GCR mativa ti le ku bananeni ene na swilayitani sweswo swi layitini mata swi tlhe swi mi sasekisa mi khe mi jikajika na xitulu mo nyanya ku saseka mi ya mahlweni ma tiva yo swilayitani sweswani a munhu a ri wa ntima swi n'wi ndla munhu wa kahle ngopfu i vumbiwe hi xikwembu swilayitani swi tlhe swi ya n'wi sasekisa mina ku ri ku khomba ka mina 1984 tinsimu to tala kwalano ti kumeka ti ri ta 1984 leti nga ku beni kwalano 1984 a ku ri ku khomba ka mburi ya ntshava n'wa khalanga hi mino kwala ni nga kona ka Botifa tiko leri a ri vuriwi laha ni nga kona heyi ka tiko vo va va kumane na mina ni rhandza ngo radio no va rhasela va kha va nga lava ku rhaseriwa leswi ni nga ta a va lavi huwa laha ni nga kona laha hi le tifuletseni hey a Botifa bananisani maringa lama banana ya mahlweni n'wi bananisani swi sweswo a swi banani nga ku lotho loko yi lava ku winiwa mativo hi na n'wina hi mi yingiserini kwala va kha va navela vanhu lava vana va ri na rhasa mara va twa ni kha ni vulavula na radio leyi ni humaka na yo kaya yi ni landza na kwala ni nga kona radio leyi loko ni yi lava no yi kuma a hi tirha tirheni Botifo
1: pela hi tirha tirheni mi ri kona kwale tifletini hambi hi tiflete te le kwihi kwihi hambi hi tiflete te le Hillbrow hambi hi tiflete te le kwihi kwihi a swi tivana na vona vuyingiseri va matimba va GCR matwa ma ti-instrument lawa ma setiwile wena mixeri wumina saseka risimu leri ni ku bela ku rona ra splash ra potilo ri humesiwi hi lembe rera ra 1987.

Yeah, ku risimu ra Mr. Bowery ri ni fambaku hi rona kwala ka nongonoko ni sungula ku mi givela un'wana na un'wana wena mixi room no saseka u va na mina kwala ka nongonoko ziyawa lani ku belaku 80% ya vunanga bya marabenta tanihiloko u kha u twa na risimu la ri vula ku marabenta ya xiyimo xa le henhla swinenenene wena mixi room saseka loko hi ku half past ni ta va ri karhi pfula tiqingho ta mina u ni byela leswaku u sungula siku lero saseka ra mugivela na vamani vanhu vanharhu wena u nga ku hanyanyeni hi nkarhi lowu fanaka u nga ku hungasiwini hi GCR na nongonoko lowu taka na DJ Kwamza wena mixer wo mno saseka ku ri ti-15 ta n'hweti ya leyi ya August wena mixer wo mno saseka ya na n'wi vona Eugenio Mkhavele wa hi sungulela namuntlha la ka nongonoko hi risimu ra yena a ku kofi

0: technology siku tsineta eku swina hina misava hinkwayo jikelela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
1: Carlo ku vante ka ritingo ta wena wena ongezi tsama ku nghena ra ka GCR ta ka ritingo ra wena u stora ti nomboro leti 0608875942 leleyo tambo kota ku nghena ka minongonoko ya ku hambana hambana leyi kahle kahle vayingisiri va kumeka ku va karhi va nyikiwa nkarhi wa ku va nghena va contributor sweswi va contributor ka swona ku nga ku ndlela ya tihlokomhaka ku nga ku ri ndlela ya ku rhungulana swi teletele nghenaku hi swona lamoyeni la ka GCR wena mixiri wumno saseka wa ku pfulela xitichi u nga va kha u famba hi movha Mamu wa Steve na ku xitichi xi swi tivi ku GCR wena mixiri wumno saseka
2: chachula masingitani vakaina
1: Shona xitichi xiri xoxe ka ti community radio wena mixiri wumno saseka xi rhokaku xiri xoxe la mopani xi rhokaku xiri xoxe la Limpopo hambi ku ri matikweni ya le kule swinene tanihiloko u kha swi tiva leswaku vuhaxi bya masiku lawa byi olovisi ngopfu swilo ku na leswi hi ngo ti-audio streaming na hi kotaka ku yingisela ti-radio hi ri kule hambi wo va u ri Dubai loko wo fika u endla swo swa ku www.gcr.co.za u ta va u yi khoma GCR wena mixini saseka hambi u le China hambi u le kwihi ku saseka ka audio streaming ka ku yingisela hi audio streaming koloko wena mixiri wumno saseka leswi tlhelaku swi tsakisa ngopfu hi audio streaming i ku swi swa koho swi va swi basile ngopfu loko u kumeka kama wun'wana hi nga ku swa distorta a ku ngo va ku ri timhaka ta ku balansa swin'wana kwala ka michini ya hina ya ku injiniyara wena mixiri wumno saseka kambe swona hi vuswona swi basi ngopfu a swi fani na radio leya ntolovelo leyi u faneleke ku lunghisela eriyani u teka ntambu u jikisela hala kumbe u hundzuluxa leya xa nsimbi ya kona u jikisela hala ku yi kota ku khoma ni audio streaming loko hi ri na data hambi hi ri kwala kaya a yi yingisela a yi tirhisa yi yingisela hi yona u kuma ku radio ya n'wina mikama wo tala kumbe ya mikarhata a yi pfu yi nga khomi kahle yi na leswo swo fa audio streaming a xi endli sweswo ni ngo va sweswa swa ku kumbexana u kuma ku xi salela nyana ndhaku hi half a minute u kuma ku leswi ni nga ku swi vulavuleni swi nga ku swi nga salela nyana ndhaku kwala ka wena u kuma ku swi kumela ndhaku nyana hi half ya minete

lava lava lava va kahle kahle va sungula ku mugivela lowo saseka wa xikwembu wa ti 15 leti ta n'hweti ya le ya vunhungu wena mixer wa mina wo saseka ku nga uri maxelo eka siku ra namuntlha hi tiveni leswaku ma yimi hi ndlela leyi ma ha titimelanyana wena mixer wo saseka kwala giyani ma ta ma ri xikarhi ka 8 and 24 degrees Celsius ivi hala eka malamulele ma va xikarhi ka 9 and 23 degrees Celsius ivi musina ma va xikarhi ka 9 and 23 degrees Celsius ivi thohoyandu ma va xikarhi ka 7 and 22 degrees Celsius maxelo ma namuntlha ma mugivela walowu hi nga ka wona sweswi ni wu sungulaka mina DJ Kwamza kwala ka GCR wena mixer wa mina saseka phalavurwa ma ta va ma ri xikarhi ka 11 and 23 degrees ivi tsanini ma va xikarhi ka 7 and 21 degrees loko ka ha titimela ma ha ri hansi nyana swinene maxelo lawa hala ya Pulukwani ma va xikarhi ka 6 and 19 degrees Celsius na ka ha lava majesi hi tshama hi mambalini hlekani lowu hinkwawo lowu Johannesburg ma ta va ma ri xikarhi ka 5 and 18 degrees Celsius ivi loko hi nghena laya Kuruga National Park ku ya hi tikhempe tinharhu leti ni nga ku hlawulela ku ni ku tsavulela maxelo ya tona Xingwedzi khempe ma ta va ma ri xikarhi ka 10 and 24 degrees Celsius ivi laya Mopani khempe ma va xikarhi ka 10 and 23 degrees Celsius ivi hala ya Lethaba khempe ma va xikarhi ka 11 and 24 degrees Celsius

Ya ku nga ku ri mani va lavake lowu nga ri kokwani xidimingwani va ku yi ganyile ntombi liya a yi tirhi no tirha yo tshama yo tikhudzehelela yi endleriwa swi ku dya yi tiseriwa yi lo khudzehela

Ya gimete ndlela leyo simi de pro wena mixiro uno saseka ku valala ntirho wa bona eku languta swa unwanyani munhu va tshika ku ti antswisa hi voxela vutonwini lebyi bya Jehova lebyiwani. Ya ayveni ka donda eka timakata marabenta lama hi matwa ku la mangana marito ya ku dondisa swinene wena mixer room no saseka loko u tikuma ka motala u kuma ku hafu ya siku u heta u karhi u languta vutomi bya wun'wani munhu u kha u vilela hi byona a swi tivi ku ri sweswo swi endla ku ri vutomi bya wena byi tlhelela ndhaku wena mixer room no saseka ya Fifi Thomas na n'wi vona na yena u yimi ku lunga la a lava ku ta hetela na risimu ra yena ra matimba swinene a ku mayengani twini ku yengiwa hi leri nge yini laniwani a ni munhu lowu va kala va n'wi thyaku hi ye mayengani swi vula ku kahlekahle ku na ku va ka hlohlotela van'wanyani vanhu ku endla swilo swo karhi leswi swi nga ta kumeka swi nga va humelerisi evuton'wini se twini Fifi Thomas.

Ya iringwane era marabenta rolero wena mixini womno saseka ko suka ka Fifi Thomas akumayengani akumbilu le ya mina le yini yengili ne ti kumane randana na unwani mona nda swa humeki hambelo ka karani hlupa kumela leswi na leswi wena mixini womno saseka la swa ti makata marando swi famba ko hakona kwalano sundu zamzamana yena wa etela na risimu ra yena kara fambisana kahle na Lloyd ako yini rande ngopfu 100% marabenta trekeleni ku bela ku yona sweswi.

Ya swa vava sweswo swa ku rhandza munhu biwa hi mapfalo u chava ku n'wi byela wena mixire munhu o saseka ya ku risimu ra matimba swinene ekusuka ka Sunduza Mzamani ekusuka kwala ka Xikukwani Eco Park ya na n'wi vona na selesele u yimi ku lungha kwelani yo tikumela dayimani va ka hinu Rabenta na rero ni ku bela ku rona wena mixire munhu o saseka.

0: Ya, kurisele sele ya loyo na mixiro msa saika etombi ya kusuka alawa Bushbuck Ridge. Akarafa mbisa na kate na shlavu sikiza. E kusuka leka mashobu elewe na mixiro msa saika kwa ala ni kume daimani la. Elo wamina wani posta na lekati Facebook. Wakuma wangwani ka lekati lukuka uposti wa lekati Facebook vekeliwa xinepe xa wena la xikandzeni u ta vekeliwa leya xa emoji u nga tikombi na ku hi wena mani hawu se vo swi vona kwalano ha kwalaka leka tilani biwa makhixi la wena mixini saseka ya mi karhi mi tsundzuka leswaku vunanga lebyi hi mi tlangelaka byona bya marabenta la byin'wana bya byona byi na lebyi leswi hi swi vulaka ku a strong language hi swo swi endlaka ku mikama wo tala hi byi tlanga hi mikarhi yaleyi fanaka wena mixini no saseka leswi ku ya hi xiradio hi swi vulaka leswaku is watershed period laha swi yani moya hambi ku ri leswa wa mavonakule swi nga na lunghelo swa ku swi nga haxa na timhaka leti kahle-kahle ti nga languteriwiki ku titwiwa kumbe ku voniwa hi vana hi ku se hi hleketaka vana hi minkarhi leyi nga ka yona va khudzehele a va twi nchumu a va voni nchumu hi swo swi endlaka leswaku na le ka swi swa mavonakule swa tithelevhixini kumaku yin'wana ya minongonoko ya komba timhaka leti hi nga ta swi teka ku ri hayi loko a ti kombiwa na nhlekani a ti ta va ti nga ri kahle eka vana lavatsongo va ha kulaka leri a hi ra benta ni ku bela ku rona sweswi ku va risimu ri welaka ka 20% liya ni yi vulaka wena mixini saseka ri taku na makhadzi a ku tsokotsoko DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko ziyawa.
1: You wanna make something.

0: tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM-rito rixaka.
2: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Nanzo, hela, ashikarati, seno kumeka, DZP Water Drilling, na bapura mati otenga, mati ya bona ya kumula, na shona ungeta na teleku, bapura mati ya huwa, seno kumeka, DZP Water Drilling, ashende chinga endeki, na basa vya mati nchini mahala, kasi, loko mwenga customer, bapu ingeta 1,500 rand, hante kukaka isa, kasi, bafika nkwako laba laba kakona, ambuleza nini, palaura, with Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kase kase, ti profesi nkwato. With Shoko Shoko, 073-03-03-754. DZP Water Drilling.
2: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka.
4: Xo tsakisa i ku eka n'hweti ya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250. Ina u twe swona 250 rand ntsena.
2: Ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown va kumeka eMatrix Rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GCare Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra. vuntshwa bya thekinoloji byi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka.

Ya la ku ta ku mbuya ngwane kwalano wena mixiro mse saka episode 7 ya yena ta ku ri hey signini na mama bona loko mi kari mi hanya la ndangweni mi avelana ku ha wena u ta vona lava xisati ku va swi hanyisa ku yini mina ni ta vona lava xinuna lava va ku va swi hanyisa ku yini hi mikarhi yo tala swi tala ku va hala ka xisati u kuma ku ha swi tale ku fambafamba kahle ngopfu ni mhani na lowanhwana va twisisana ngopfu lowanhwana u vuya na tinyama leti ta to oxiwa kolomuya mavhengeleni malama mavito hi nga ta ka hi nga ma vuli hi mavito ya wona wena mixiri masaseka vo twa hi ku nuhela ka tinyama papa la kaya ku hi a ku dyiwa tinyama to furayiwa musi le ndlwini liya na lova mhani na n'wana wa vona hayi ya kambe a hi vonini leswaku ri elo swi fika ka timhaka ta parenting ta ku va hi va vatswari hi nga teki sayiti hi nga teki tlhelo ro karhi hi ku manimani leswi swi ta kotiwa hi papa leswi ta kotiwa hi mani sweswo swi endlaku vana va kula va kha va hi hambanisa sweswiya u kuma ku va hi hlawula ku loyi u endla leswinene loyi mutswari loyi a nga endli leswinene sweswo taniya a ni ta makwakwa na yena u yime ku lunga xivongo lexi no ka ni nga tivi ku ri u related njhani na the late Joakim Makwakwa lowanhwana wena mixiri musaseka nkarhi wa mina kwa ku 2:25 se wata na yena ku no fa hi wena i risimu ra a ni ta makwakwa all the way from Mozambique wena mixiri wa mina saseka

ya ku ri double play ya Hennessy kusuka laya ka mphambo wena mixer mno saseka ku bela 100% marabenta ni ku bele lera ra ku kunyada ni ku bela na leri wana ra ku akuna xa mahala leswi loko a ta tiphina hi marabenta kuma va Hennessy va ta ku setela wona u tsaka wena mixer mno saseka a mi ka mi tsundzuka leswaku Hennessy i munhu loyi a nga na nyiko ya ku ba ti-genre leti hinkwato va swi kota ku loko a humesa album a nga humesa kolomeka va 14-15 wa ti-track kuma hinkwato ti-representiwini kwalaya yi ri kona ya R&B yi ri kona ya Xitsonga lexi xa xibelani yi ri kona ta marabenta leti ta ku cina hi ku nghunyuta leyiambe ku ri gospel a gimeta endlela yeleyo Hennessy wena mixer ka romna kwaku 11 minutes to 2 o'clock a ri kona kwala ka nongonoko ziyawa la u nga na mina DJ Kwamza King Tsonga na ngwona na yena u yimi ku lunga laha ku mizamani.